0: Honey, kabundok ang lab.
1: No problem, hon. Kaya ko.
0: Ipanamasyal tayo.
1: Sige lang.
0: Dapat mo yung softener niya. Unrox soap.
1: Ang partner natin sa paglaba man, Unrox it soap. And sure soft softener.
0: Yung laba man, o Unrox detergent liquid. Sure soft. Pagpipilian, attraction, and wood detergent. Malinis. At ang kayang kaya.

0: Nope, no collect.
1: Arenas, enter mas pinadala. King James enter na ang Boulevard ko si Iguasin danin good lumber. Good mo supplies. Plumbing and electrical tiles. Nagpapanin mixed aras tayo sir board. O mag-text sa 7-5-9-39-5808. King James enter ikanuto sa asyo. That's good sway.
2: You're listening. Tina sa buong Langya. You're listening. Tindugo na sa bubika. Ibuki sa lahat para kita managpunduhun. Yales di gobyerno. Unik marindo. Tirahan na tira. Tirsagador sa uno. Ios. Tirador. Or pantukar. Kan mga daw. Pagtao. Kikurukupin nyo. Yan ang sa Dada One Radio 91.3.
3: Hala. Asawa. Tirahong ka. Tahanaan.

0: Oy, tirahon tana, ado tirahon. Pongal down in Biyernes, pang Biyernes sa desyang tirador sa uno. Nindo ako mga tugang sa kuntabi. Magamang an mga ganap, matuyang. Ang makakonekta sa mga nanon.
1: Sa tinaro, uminakda ko na ikinamu na yun
0: ano lamang iya sir, dapat ang pagurun niya na pagkaagalig di sa programa. Kung sa pag sana dakul nahalian mga tugang, dahil nahuhubasan ang upin sa mga daro yan na day. Iya sir. Ay, kunyan, pigbabantayan ta bagong ragasa na pwede mga katirong yugod. Natakot na sinabi mong super makahadit iyan mabi. Pero ang good news dyan, super typhoon, malaog sa masunod na. Ang sabi per bureau kang weather forecast, tigbanabana na dayman po sa kadagaan sa Pilipinas. Mahal po din mga pusog na tingnan tatabi.

ka na din. Salik sa tuhod. Ege. Try ta to, doktor, mga katinig. Garbin ka na ko, Bicol. Kapag si... Oh. Pasa na si Mayor Ray. Mahabol ka, over cup. Naiguan ang paninda. O yugo. Pakas, beneficiaryo kayo ni Lugod. Ha? Ang lively pantihon. Sa mga... issues na yan. Bagatugang na bareta. Niran magsarali kan ICC. Ay, ICC. Ay, sa kuya. Sabi niya, na pong arrest warrant lab. Ayan ini mga tugang tabi sa... Patakas niya pagatugang tabi kay kunyan ka i demo na ngayon sir na sa ni Bato yung kaya oh iyo yan may arrest warrant dahilan po sa obstruction of na Rick Robin Hood Padilla no sakab muya ka mo mga tugang ang Department of Education sinabing ma-hire ako nin mga empleyado ako kadong councilors tabi yan Peniso City councilor ha so councilors go so, nagpo-provide ni ni iyan anong ang

kang Luhia Cabicon si Lord. Taga abiso. Kunyan maski bako mga katin listen na mga council mga nagkadapat na gyud ngaya ini aro kan yan. 1000 mga kabi ang na ini kan departon dan mabi sa show ni eskwelahan pagirisan ini hatod sa sir sa hatod po sa indo cellphone siya sabi an sa indo mga salo mga hirahay na ta sa cellphone ta maurag jan mag basta sa indo dara ta 100% po pero kun talaga ya ta video nagrabi nagulpi human mga naman kamo jan magutang ni pautang jan sa sweet cellphone and computer repair siya pwede ka jan magutang tabi ni iPhone laptop printer computer pwedeng pwede basta i-download mo so application na Skyro. Buda magdyan ka kay Sir June or kay Ma'am Hazel na Sardinya sa switch.com gadgets and sa switch.com cellphone siya. Pwede ka dyan. Dar mong balidong ID. Kansay kay San Juan Tabang College. Yan po cellphone and kabang estudyante na mapaputo ka to. May chi naman. Marami itself. Kalaban tabi nyo. Dyan baga sa South Star. Kung mapasirin ka mo sa San. Kira po ka. Nindo ang computer repair shop. Nindo si Ma'am Hazel na Sardinya. If ang sayang account, ani ariglado ang gabon. Ang taman, gene and acetylene trait. Ng medical oxygen. Ipuhan ko ni industrial oxygen, acid liquefied. May free delivery po kan L Maxil acetylene trading within kan tabako. Chat lang nindo si ma'am sa iyang social. Napo nindo Elena Fernandez sa iba pang mga dilipuan. Ano? O kung gusto nindo tabi na pasisto, paan kan Siga Avenue. Puro tabako sa nang date kang barungan kung halika sa sentro kan tabako. Halika kung mag-aunya on the oxygen. And trade. Ang kuhan, chat. Katindogon si ma'am Elena Fernandez. Katuwa programang ini sa ga flower shop basta burak na pangyana kamo sa Ronnie Bia. Meron kuti ko pa. Ukaman sari, week sari, alert. Jappy bouquet, money bouquet, okay kaya ng Ronnie Bio bar. Pang review. Aya. Hey, paitsa. Paki-follow man kan sa iya sa ga flower shop. Chat nindo si Mr. Ronnie Bio Barsaga. Kung mapag-ikapi buke, magbakal sa tabi na si store, buda, Ground City Public Market, May Food Park. Yan po dyan ang pwesto. Yan. Siyempre, grab a license, grab. Pagpag-ibukan sa imo. Diretso na sa band. Porokdo si Adogon kan Antonio. Kung dyan matuan, bye-bye sin graba sa man. Kung kay Pony do, tabi ka sa mga mansyon sa balay. Tabi ka. Punsa na si Engineer Gio Gravel and Sand. Tuwang taman, maprograma Honorable Mayor Ray Bragay, servisyo para sa Siyempre, tuwang taman, Honorable Municipal kay Kapos Bill. Happy sa nasabi ni Mayor. Board Member Carol Siga, Board Member Mayor Servisyo Karo Distrito. Madapon ka ito sa Digaman Gilayon. Tira. Siyempre patuwad sa Minamikse, Thunder Burse. Gusto po na maging parte kan program sa mga sponsor. Pwede mo na sa programang ini po, chat lang nindo ako. Usap tayo kay kapatid, mura lang. Lang ang aking talent fee. Buta ba ko man? Ang parang alab-alab ako. Ang parang tapos libre din. At magbayad ka man. Ang apod kaan, value. Mas pigpapa ng mga establishment nga ni mas dakul ang makadakultan ang matasyon mga negosyo. Kita ni Drake ma inubos ta na. Kaya labulal da binalya mas maray na pabinyan sa family dyan sa family. Pagkagad at tabi siya Lolita na siya Lolita, good morning! Alamat sa hala. Dairom ni Chel Bilemet, man kay Joe Bismonte, Marina Parla Bungalos, so Bobby niya, dahin siya, I say, birthday. Hey, birthday pala. Una ko kay ni nag classmate. Kabayuan, ibang classmate. Lingaw, nag-classmate ko. Di birthday mo, mate. Okay. Para ni... Tunin mo ni classmate. Aligayang titabi classmate. Ta criminal to Duterte deal sa Tacloban kon Robin sa Action of Firearms. Utak Duterte criminal da loads na nambadil. O itero na bay bataram ni Robin Hood. Kan Marina Piha Bijoni, good morning. Yeah. Salamat sa pag-inom ning ka. Oy, kun man kapi ka best kapi tabi pag-inomon mo. Basigay. Yeah, yabi, oral kaping hero. Marina Risa kapag... Fight na!

0: tirahanan.
1: Sige, ta ko na kunyan, iniho, konta ko si tangani na ma-interview. Interview kita manungod sa food cart. Tamagayon itong tindugo. Tama, kumusta na magtabi? Pabati po si Ben. Happy birthday. Oy, Venus, sa imo hali kay Mang. Sa birthday, birthday ko niyan tabi. Pagpapaabot ni maligayang happy birthday. Pa, nga ni sa labi gusto umibun. Tanatatay, hindi pa nag- Alas 8 na baga sa programang ini. Publiko marin na pagkaagasa sa iyo, good man. Magpasiring sa makaroon. Good man, may istorya lang. Ta, in-aware ang mga kababayan talalo sa sit na manong sa pagmatindog. May kunyan, inihong parasikat. Bago suming ang word na padyak, anak di sa tabako. Si Sido ang nagbunyag kayan kan padyak. Iyon ang padyak. Anak di sa to, sikat ba? Sikat, sikat. Sikat. O, yung padyak. So nagpauso kayan kan ta daw kayan. Awara na. Katugang so apod padyak. Ay padyak ini kita. Di may para sikad sikad mga tugang so tan pang masa sarong para sarong motorista na may yante. Diyan sa may parting ta tugang. At kun tapabuylo igo ko ta gusto maligayang maligayang magating magandang lalat ng lupa.
2: Yes, kuya.
1: Ayos ko talaga minasalo ha.
2: Sir,
1: sir. Padyak.
2: Yo, pasayro.
1: Manila. Nang gadaano.
2: Ang padyak.
1: Taan sikad. Sikad ang takal.
2: Talagang kampanaw.
1: Oho. Sikad-sikad na nga po.
2: Ang ngayon sa sikad-sikad na naka.
1: Nya. Oo.
2: Talaga. Ay, pauker.
1: Dayuhan. Dapat ka.
2: Ganda naman na.
1: Dapat ka. Purihin ang isa sa tuya sa tabako. Sa malinaw. Malilipot.
2: Nawara sikad.
1: Oo. Padyak na nato. Mapadyak ngayon.
2: Pati oh. Nga sa mga kapamahali.
1: Ano na nga po? Tito. Tito. Manade. Nag-evolution man ang gad pala nade. Ayos salamat. Ay, kuta na sikad-sikad ta. Sikad-sikad man yan padya. Pero mas madali kayo padya. Iyo, manangad. Ibahala ka mo dyan. Pero kung ako ng tabako, day, inanapod, sikad-sikad. Ah, sikad-sikad ka ngayon.
0: Hala.
1: Pariyo dyan sa urpaw. Day, imbis na hirang apod. Pero, ano na, ano? Pilo ng baklason. Hala.
0: Tira.
1: Diyan sa Hiraya, ang Hiraya, housing village. Nga po ba ganyan kan mga taga dyan, urpaw?
0: Tignan,
1: urpaw. Sabi ko nga ni, paraon na nindo. Iya. Pareho kan, natugang susikad-sikad, padyak-padyak ngayon. Pero katindog, sikad na para na, sikad-sikad ang nga po term Tagalog, sikad-sikad Bicol term, sabi na yun. Sa kuyang, sudakan word na napadyak, tataga ko, namin.
0: Hala.
1: Wara su word na si Rodel na buna obra. Mara. Sabi sa iyon na iyan tabi mag. Oh. So sa nabay ang mga parasika pag-agi sa mga kalsada. Sabi ko na sa sendo na mga katip. Masal. May look na sa hero sikad-sika ang pariw. Hali si na ang uniform. Hali dyan sa garo hali dyan sa Carlos Elementary School. Butyan sa may gas sa pawa, ikaw wag dyan na doon petrolyo gas. Bumiglang buminirik duman o padyak. National ready, San Kowal padyak o national, tanag makaskas. Yung may hikabe, padyak nga 50 anyo. Ta, tindugon na liko sa padyak. Bigla siyang balyong tina. Kanyan, so nagsusunod or may istudyo. Ata natin po, nindo na ha, tindugon dyan sa kuya doon petrolyo. Hali dyan sa kunya kung may terminal. Terminal. O, nagbabiyahe. So, nasa inong kakabunan, inihong na motor. Na nagsising dugon pawala, duman sa pa. Bigan mga tugang. Kinatso tinampo. Tapos, nagsinya sa mabalyo. Sininya sa nasusayang nadaay nagkiling dugon. May nagsusunod na bihikulo sa lubutan niya. At anong nangyari? Mga katindugon, nagluwas luya po motor. Mga katindugon kan agyan pasiring nang po ta nagsisignal na mga liko so para kanya sa namabunggo mga tuga ta kondumibunggo so pa sikad-sikad na may luna da duwang estudyante duwang aki na elementary sigurado ako bukuman kupan ito mga tugang tabi kaya kunyong serbar kamukan po pagka mo nagagamitin nga po ang mga araw kayo ng aksidente ta sabi ko na nga

0: Bago ko ta nide kamo makara na kamo nagsinyas ariglado na kaya nga day man baga kaya nga sir ning mangsikad.
1: Oh. Hala, tira.
0: Yan, side mirror tan kamot duro din po. So nagsisignal, pag nagsisignal ay, kiling ko na yung kilinga, duro din po. So nagsisignal, pag nagsisignal,

0: Pierre. Hello po. Ano daw po?
1: Sa video, pag masakay na kami sa barko, sasabing aksidente. Dahil video is ang isang sarong lalaki na nag malaw. Dahil niya sa sakyan ng garahe, palo. Ngunya, so,
0: long.
1: Makinay, nagtuturo duman sa eraro. Pero, sa iyang sasakyan, nakanyutral. Duminalagan, siya ang nabundol.
0: Ayun, tapos sa auto.
1: Pabayaan po.
0: Kapabayaan.
1: Ito, padyak na ito, niya sa diamond responsable na hilingon. Bako ang aksidente, araw, disaster, kapabayaan ang aksidente.
0: Ayun man ang lahat. Daling so sa likod ah. Aram niyang nga, wala siya kisayang suna sa likod.
1: Mada, may pa siya kisayang
0: Ata, sabi ko, suminunod na sila. Suminunod siya sa motor, ta nagsisignal light sa motor.
1: Ito sa inota, asa nagsusunod, pabayaan niya na siya.
0: Oo, oh, kampante, una niya, duro-durit yung maagi. Ligla, kay tumbuli, bakunditan pa.
1: Ang aksidente, kapag-arogan sa sasakyan, kaya mapigat.
0: Pipisting ang mga pagkasa. Bago. Ayun man ang kaya dapat, pin may... Salamat, sir. Thank you. Opo. Tabi. Ayun po. Ipig-share ko lang ito. Na kunya sa mamunong sitwasyon ang arog kaining mga... Oye, dyan. Ang aranan ko ini pagrani sa sakuya mga katindogon. Ini... na nag-share kan mga mission niya tana mamati an naninda na bilang sarong pajak driver to mga katin kapwa niya pajak driver na halangkaw mga tugang tabi minasik mga namimili nin pasahero na mga tugang inita makahira kuming mga tanos na nagahanado ngaya bigo ano ito hello po
2: how do we request
0: iyo baga ko di alin kan manibe day mi ang kunya ma extended ma extend ka gana kay side mirror
2: i extend so send time
0: ni kipot baga nya nuro labaan sumaba bakalo na sa tanganing mahi
2: kailing ko ma extend ni baga ka sa
0: room niya sa room ini man ay
2: una bang sala namang ka nakab
0: nasa
2: loob sala
0: ayo ikaw nga isuna kakahiling
2: ay bangga na sa inuta
0: oh ikaling kan kunya sa sala Saro man, may kunyan, may aki man na saro lang, bali, duwa sinda.
2: Sabi na,
0: ay, obliga ko taade. Side mirror, ta, delikado. Iyo, migo. Iyo, ikaw ngayon suna. Binanggo mo ako. Maringani ta. Kunya ta, kunya nasa likodan. Uminuyo na sana doon para pa dyan. Ay, nako, tapos bigla. Kung may kasabat ito, ugang, ay, angkal pareho, control, pati ang kasabat ito na nag-approach na kaya, ina ko, tabi. So, istorya kan saro man na para padyak, kad-sikad. Ay ko na nga ipagamito ng padyak, sikad-sikad na nga mga, at gira, sikad-sikad. Ligni sa, tanahali, kibang term, padyak, sikad. Oh. At kaya ka, seminar, sisi ang mga pasitio. Oh. Tukduan kan tama, yung minsan paano talaga yung color kan? Kaya nangyayari iyan. At naman, oo ni, sabi kan saro na sikad-sikad driver. Grabe nangyayari mo. Ta, igwa ngayon kami diri ngayon ng yumahan ngayon. Nangyari sa mga pasahero mi nagya sa tricycle na minaagi man sa nagay mi. May kipa. Kaya, ininturya sa sakot. Dahil kan mga pag-iari. Kaya, dito nangyayaan din siya sa pagpadyak, sabi ka na amigo ko. Pero ngayon, sir, tiyaga, saan nangyayang ko ta? Paano ngayang ka ini? Inima sa nangyayang aram kong hanap buhay. Niya ko, pahit sa nata, may mga pasahero baga kaya niya ko na tatao man maghiling kang sitwasyon nindo. Di ba? May mga pasahero man niya kong galante. Pag nahiling niya ko na grabe ang kapagalan nindo, mismong ang pasahero pa ang nagkukusa na magdagating tataw sa sendo. Ayo. Susaro man digdi na amigo kong para pa dyan, hinapot ko ta nagpara-istorya man niya ko piraman ang dilin siya sa maghapon. Luminuya honda talaga mga tuga. 300 na sanada atabi sa maghapon. Anadadali niya. Siswerte siya nangyaya ko sir kung

0: Halimbawa ngaya, medyo galante na ako ko ako ngayang pasahero. Ta ako ngaya, sir. Papi hapot ngaya ako kung pera ang plete. Sisimbag ko ngaya, sir, na kuyan, sisimbag ko ngaya, sir, na ikanaan bahala. Day ko ngaya, sir, pipresyuhan. Ta may mga pasahero ngaya na pagpipresyuhan ngaya, nadadagi talaga. Oh, iyo sa pagkasabi sa kuya, mga tuga. Di mabusa para ko. Habo ta, harayo da ang 40 na nga ni mahir kasi it ang panal. Iyo, anong sa pan blue, adi? So, nagpaparada dyan sa may LCC. Sa may, ito ang arapa ko dyan sa eskwila. Dyan ang parada, papanal. Tanadaan tigtaon niya, pero habo pa. O kaya, o araw, si papadyan. Tamaski, imbis sa maglak, dahil nasa na rin dyan, anta, tawon mo, video 40, man sa bagay, na kanyan, ang palabaw nindang singil, ani, baka dahil na kimay magparaluna, dano, mapipiritan, selected na lang sa iba, ta, mahal nga ni, bi amigo ko, tampa na, na talaga,
1: ang sala lang kasi, na ay daw, sa mga, pagsitag na, abusado, pinagaputan po sa, mga ruan daw,
0: dapat itaram kong pera.
1: Dahil man, naghahapot na nga. Aram na kong pera. Pamasahe.
0: Okay.
1: Pamasahe. Magkano nga? Kaya, may sinkwinta nga ya. Imbis na magtaong...
0: Imbis dagdagan dahil lugo na din.
1: Makikyari gumintulo sila. Parang nga ba
0: yun? Oo. Dinagdagan mo nga ya. Parang eh.
1: Oo, baba. Hindi ko nga.
0: Iyo, adi.
1: Ipapalukso man din ah. Kumbaga, haba nagbabiyahe, nag-restore niya.
0: Eh, okay. Dapat talaga, amigo. So, tama sa nataan pa sa hiling kang sitwasyon.
1: Hindi ka magayon.
0: Pag-ulit. Ay, mo yugod po sa lawigo ng distansya kang biyahe. Amigo, tumaram sa nasa. Yugod mo, 100 yo. Pumang naman sa pier. Tawa naman, mamuyab ako. Dapat ko tanas. Saan nga pa sa akong taon ang sindaning gratifikasyon.
1: Pag naghapot mangguraan na, dinagdagan yung
0: depresyon. Oo, payton ka. Pasasiring sa pier, sisinta ngayon. O, dahil na maluna na. Sisinta may sumira. Iyo. Iyo, tuga o. Iyo, iyo.
1: Thank you.
0: Salamat, abe. O, na paradang o. O, digdi sa parada. Mapili kaya na lang o. May nagpatutuo digdi o. Pero ibang parada, ito sa nag-istorya sa kuya. But sa bihon, kung igwang arog ka ini na nagsishare mga tugang kan mga arog ka ining experience sinda mahaadit ang mga parapadyak mananggad ka ini iyo day mahaloy mga katindugon mawawaran ay dahilan man sa nasa sa inda kaya makahirag itong mga talagang punta ng patas buhay sa tinampo kasi maski ito apektado diba kasi masasarama ang bilog na naghahanap buhay ning kunyan, arog kaanin matanos, gabusin na madadamay. Ang paghiling sa iya duman, pareho naman kan ibang mga nagasikad-sikad. Una ini nga mapili. Ako man sana, magibuhan ning arog kaan, one time sa buhay ko, Sir Manny, na pag pinaypaymahan ka, na day ka palunado. Kasi ako, day naman ako magpurpaypay pa ng sisay pa man na para padyak. Talong lalo na, kung ansa imong direksyon man sana, day kang pangarga, kaya mo man sana ng lakawon, alakaw ka na sana. Kaya dapat, dahil magpapara sa iyo man. Kasi yan ang hanap buhay eh. Ha? Buda, dahil pagtagaon ng gadang pasa. Iman. Yan. Iyo. Saro pa yan. Na pag nakamati ning tapos may laman su abo. Dahil dua-dua. Bigla na sanang pakopsit, Sir Manny. Ah, iba ka na. So, ang mga arog ko takaan na bagay na gawi, dapat dinidisiplina niya ito ang satuyang mga sadiri. Na dahil kita makaapiktar niyan satuyang kapwa. Dahil didingan isa, kung masakay ka dyan sa parada, ang haga din das, pasiring da dyan, ngayaling mo na. Kaya talagang, excuse me po, kasing kwinta ang singil, sarong tao. May tulay. Kasing kwinta. Sa may tulay sa barang hawon. Sa'yan, hindi di, Sir Manny sa tuya din, barang hawon. Pakairoon na ito may tulay dyan. Oho. O, pasiring iyan sa kunyan ba? Kung pasiring iyan sa Katabinas? O, da, kunyan? Kubo? Ay, kubo man sa kunyan. Kumon. Pasiring sa kumon.

0: yung mananggada, no? Ano to ka dun man pasiring dyan? Bako, bako man to ka dun, ano? Ano ma to ka dun? Pabungabung, ano, medyo to ka dun. O, kundi man maka... Kung 50 mananggad, ako man sa napasiring dyan, masakay mananggad ako, tricycle, ta may nag-aagi man dyan, aday, tawa na mo ki 20, maugman na so para tricycle, ta. Bawas na so sa iyang pasahero, singil niya pa 20, eh talagang, maski ako, ako ung ko naman, bawas na so pasahero ko, magian na patukad ko, o di, nakaminus-minus ka sa konsumo sa gasolina, pariyo pa ang income. Nanta mataram kang bahala ka na, kung tawan ang kakisingko, pabuong magpresyo, ang itara mo, so minimum persa na siya dagdagan yan. Araw ko na kaan uslao nun ang tama. Itara mo, kung pera talaga so minimum. Kung 12.50, tinta mo. Tating tinawaan para kunyan sa imo, para lunad mo. Mismong iyan man, tarambay na kaan, dahil napaguli sa imo na iyan. O, bako niyo? Kasi kita, nahihiling ta minsan mga katindugo na anarog ka na hanap buhay talaga, lalo kung pagalo naman, maghapon na, lalo buda may edad-edad pa ang nalunadan mo, minsan makukonsensya kabilang sarong pasahero. Iyo. Malang, sa panahon tangon yan digdi mga tugang, imbis na makonsensya na dagdagan suplete sa mga pasahero, o, ta, iyon na nga niya, palabon kon minasingin. Pag tinawan mong 40, nagungurob-ngurob, uyugon mo ini. Kaya talagang, day ma kunya, mahihidap talaga ang pasahero, adi. Mahihidap mga tugang ang pagkainian sitwasyon. Well, anyways, ma-update ko na kita antes kita na magpaara mga katindugon. Update kita sa tuyang panahon. Nagaro, day ta makontak ko niyan mga katindugon si Congressman Pido. Baka biyahe na pasiring po digdi sa Tabaco City. Ang tabi ko niyan kan pigpapahanda, ano, kan mga otoridad sa posibleng paglaog sa Philippine Area of Response papangaranan na bagyong si Inday. Ini kaya tabi, may posibilidad na maging sarong super typhoon. Kaya abangan ta ha, ang mga development kay ni mga tugang tabi. Maluway-luway nang una ko na madispatcho kan yung programa. Sunod po sa programang ni Ann Talubo Estadisyon. Kasabay po si Ma'am Cecil. Sabay ka One Radio, mga programa kan One Radio. Panapapanahon na mag-informan. Maray na pagka-morning. Napaghatod kan baray niya na pagkaaga. Hanap buhay ang sa'yo. Yaw Manny Almoguera. At siya naman naod mga ika-asiran sang huron tabi kita. Alamat po kan siyang tabay. Ako ini po lamang sa mga sponsors ta, thank you so much sabi sa sendo. And sa kuya tabing angog, binalagatak, digdi silang pagsaludo sa sendo. Digi po yan si 1.3 News FM. Tin. Hala.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo, bang, ganyan din ako simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap. Ibang less at glow. Achieve na achieve ang puti at rin. Then, whitens as early as para talagang ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
4: Bes, huyan kapalan? Marido di

0: kita.
1: Ha? Nata? Masaing ka?
0: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata sa B2B Star Commercial, Kal? Anong igot?
0: Kaya best ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwapas yung daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, flowers and twer, dry goods, kawatan pa school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandiko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pa ito kang tabak. Sampang kang tambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pa tigahalap na?
2: Mag-Star Commercial. Makukuha sa Bong Demetrius Street, Kinale, Tabak. Sampang kang tambakan kang tricycle.
3: Kumo nagahalad na Salaset. Bedwin Frame, as in iba pang furniture kung harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
4: Nawawalan ng gana? Lata? Hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Yeah, good morning, Ma'am Cecil. And hello din kay Ellen Bisa. Sabi niya, good morning, pabati po kay Toying Burse on her birthday today. And kay Geraldine Candelcid, sabi, good morning po, Ma'am Cecil. At kay Christian Macenas, happy, happy listening. By the way, yung nanalo po kahapon sa ating Talubok quiz ay si Edna Imperial. So, maaari niyo na pong kunin din ang inyong LCC gift certificates, Rigdi sa estasyon. And Ricky Akende, wag kang mag-aalala. Sasend namin sa iyo yung load. Okay? At kung may mga kahaputan po kayo, maaari kayong mag-text sa amin sa 02409-3467.
1: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap? Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
2: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
3: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Nila ang aking pag-ayalan na humaling ng Hunger Games. Ayun, hindi pa ako nakakabalik school.
4: I know you still have dreams. Huwag manghikat. Hatid sa iyo, Tabako, Department of Education, and Office and Learning System, ang Talubo ALS. Gita ng ating mga online classes, maaari mo nang makamitap na buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tabako. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
5: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
4: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295, 0909-3467, 0928-646-4295.
2: Naku, salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS, this coming June 17th, nais na awat tabakin, unay natatalubo. Talubo IELTS, tabako. Talubo IELTS.

0: Sean, all in one radio station. One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.
2: Okay. Well, and then ito. Tihing says, morning says.
3: Good morning po. At good morning sa mga ka na nakatutok aga.
2: May mga babatiin ka.
3: Siyempre po mga listener. Kumon ito si Mai sa mga kapitbahay.
2: Happy listening. Batiin din natin na si Dave Mason from sunny San Diego. Wow.
3: Hello kay Dave.
2: Oh, hello din kay Erlinda Bolaños, kay Riza Kino Veloso. Blessed Friday morning daw. And hello din kay Sherry Carborja. At sabi niya, good morning po ma'am and shout out kay Melanie Corral.

0: Na happy birthday today kang San Lorenzo. Salamat po. Okay, and batiin din natin si Estrella Besmonte Arco. Sabi niya, good morning po. And shout out kay Papa Edison Balaguer, kay Maylene Balaguer. Hello din kay Winnie Bonggon. Good morning daw.
1: And kay Angelica. Ayan, good morning po. And kay Cogs Diaz Canyon. Pa-shout out daw sa mga taga Balading Malinaw. Si Christian Estrella Carillo, Barry Bausa, Marvin Abuelva, at si Joseph Calios po sa inyo.
0: Okay, sige. And matanong nga kita, Ses, ano? Part of the program, no? Ating ni-remind ang talubo patungkol dito sa DepEd Order Number 6, Series of 2026. At ito po yung guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment. Siyempre, bunso dito ng sunod-sunod ano, na school violence na nangyari no, sa ating mga public schools. So, ikaw ba ay pabor? Pero sa bagay, nilabas na nila. Ano, pabor man tayo. Pero kung ikaw ang tatanungin at kukonsultahin, eh pabor ka ba sa pagbabawal ng smartphones and cell phones during instructional hours?
1: Naalala ko siya yung time na wala talagang ano, cellphone. Wala. Cellphone na kami nung siguro mga second year high school. Pero,
0: oo nga, so paano yun? So meron na ngang cellphone kayo. So, pero bawal na gamitin? As early as that?
1: Or? Wala pong sinabing bawal. Pero parang so sa amin, parang nakakatakot ang maglabas ng phone.
0: Bakit kaya? Ano?
1: Tsaka parang pag may nagtuturo, talaga respect. Hindi ka pwede. Naalala ko nga, nag-nail cutter ako nun. Napagalitan ako ng teacher ko.
0: Diba?
1: When someone is speaking in front.
0: Totoo naman.
1: Yun,
0: nail cutter lang. Yung iba, nagbablog pa. Kasi nagulat ako, no? Isa, doon sa stipulations nitong DO na ito, or DepEd order, no? Sabi, including but not limited to vlogging during class hours. So, meron palang ganon. Grabe, no?
1: Iba na talaga ang kalat. Kasi ngayon, magparang mag... saan tayo lulugar? Kasi even the teachers during, ano, past hours talaga, may nag-imag. Sige, parang baka isip din rin kami. I think, ano...
0: Oo nga, marami
1: ako,
0: rin teachers ang nagbablog, in fairness.
1: Oh. Pabor din siguro ako. Kasi kahit sa ang setting, alam mo, pag nagsisimba, hindi ka po nagsiselfon. Ganun.
0: And I would say na naman kami talaga totally walang ano cellphone. Nakagraduate ni wala pang ni wala pang ang ano eh analog na pala, wala pang digital. Wala pang ano, hindi pa lang itong digital world na ito. Imaginein mo, 'di ba, no? So, and I think okay naman yung batch namin.
1: Oo, kasi ko at sis nagsimula yan sa ano, yung IELTS tapos pipitsong nakasulat sa Manila paper or sa
0: yun na na inaalaw yung
1: abutan po.
0: So nung time na yon na inaalaw na nila. Syempre kasi no, isa syempre doon sa mga questions no ng mga parents, eh, papaano kung mayroong kasi hindi, kaya nga emergency kasi di naman yan pinaplano. Di ba? Yung access nila sa cellphone, paano natin na madali din nilang makukuha yung mga cellphones nila. Di ba? No. Pero sabi mo nga, nung time nyo nga, eh, wala nga eh. Di ba? Totally wala nga. So, nakasurvive naman.
1: Well, parang naalala ko nung elementary, di ba, may school. Nalawa, parent mo. Tapos, ay, ano, inalang. Ayun, para may emergency daw.
0: In other words, ang may contact mga estudyante ay yung teacher. Oh, kasi paano tinatama? At ayun ba na na pinapatawag yung magulang, ano?
1: Pero kasi meron na din kasi ng halimbawa during class, hindi ko po alam kung na-apply na sa iba, pero parang merong online quiz, parang during class or mismo magagamit sila ng phone kasi nasa parang Google Form yung quiz nila. Kasi dahil nung nag-pandemic po baga, nauso yung mga module.
0: Tama.
1: Yun po.
0: Kaya

0: Pwede din kaya na hindi pa naka-transition back.
1: Opo, pwede.
0: Diba? Mm. No? Oo. Kasi yan din ang ano eh. Yan din yung sinasabi eh. Parang nakasanayan. So parang ang hirap na iibalik mo doon sa, kumbaga eh, totally no digital. Pero dito naman, hindi naman totally no digital, digital platform use or kasi, halimbawa, pinayagi ni teacher for academic purposes and accessing itong mga educational platforms na pinapayagan din. Siguro, maganda din naman na limited. Ito, sabi ng isang parent ba ito? Sabi niya, good morning po. Okay po na higpitan ang mga students sa sipuhan po. May GC ang teachers sa pupils' parents para even case na may emergency, teacher na lang po ang mag-communicate pang GC, ang mga estudyante at yung mga parents sa mga students, sa mga teachers?
1: Hindi po ako sure, pero baka parang, baka sa mga ano po, elementary or sa mga daycare po, ganun.
0: Oo. Pero, wala nga. Oo, wala nga. Oh, so, or if not, sabi niya, listed yung parent CP numbers.
1: Mm-mm.
0: O kasi ganyan nga, kaya ako nga tinatanong, paano nakokontak ang guardian or parent mo, di ba, Ses?
1: Opo.
0: Oo. Okay, sige. At yan po ang ating pag-uusapan. Oh, may mga bumati pa, Ses, nakita mo?
1: Yes po. Si Miles Bobiles, good morning po. Nagdadangog po kaming family Bobiles. Binabatiin daw si Jennifer Benitez ng happy birthday po. And si Adele Basmaning, and good morning po kay Marites Brito. Shout out po dyan sa Brito family sa Pawa. Hello po. Sa Pawa, malapit po ba sa dagat?
0: Oo, sa dagat. Kasi mga ka-AFC dyan. Hello kay Jezebel, kay Mami Vange. Mm-hmm. Kanino pa? Mami Rosit.
1: Mami Rosit, yan.
0: Yan, hello. Happy Rosit. Okay, sige. And yan ating pag-uusapan sa ating segment na Unburdened, ang ating on-air online counseling segment called Unburdened.
2: Stressful workplace environment, workplace bullies, existential crisis, unemployment, underemployment. Talk about it. Unburdened from your fears, overthinking, and anxieties. Here now is Unburdened Counselor for the Day.
0: Well, sa paglilino po ng implementing rules and guidelines nitong prohibition of cellphone and smartphones during class hours, the ban covers all non-activities. At nabanggit na rin natin, tulad ng social media scrolling, online gaming, content creation, and vlogging inside the classroom. So, sa school personnel naman, yung mga teachers and staff are also barred from using personal gadgets while teaching. So, ito says yung sinasabi mo, baka kasi nakikita ng mga estudyante din na ginigibon ng mga guro, And, pero, well, yung good news naman is that it is not a total ban. And, yung policy specifically targets instructional hours. So, hindi siya minamandate ang total ban on bringing phones onto the school premises. And, yung mga authorized exemptions and gadgets may be used under specific circumstances. Yung nabanggit na nga natin, pag ito pinayagan ni teacher, dahil sa access sa digital resources, educational platforms, or authorized collaborative tasks. At pagdating naman din sa mga emergencies, yung critical communication during disasters, medical crisis, and other immediate safety concerns. Okay, so nintay natin ang ating resource speaker, Ses. Nakita mo rin naman, Ses, nakita mo ba yung benefit din na nasa estudyante yung cellphone, especially, itong

0: Sunod na school violence na nakikita natin over well, social media basically, no?
1: Opo. Ayun pa yung parang hawak nasa kanila.
0: Oh, nasa kanila eh, di ba?
1: Yung phone.
0: Oo. Kumbaga may benefit din ba?
1: Oo. Sa tingin ko, meron din naman po. Una, syempre nakatulong yun sa ngayon sa paggather ng mga evidences po.
0: Oo. Oh.
1: And pag yung makatawag agad sa mga parents nila or makatulong makatawag ng tulong yun po sa ganito mga emergency,
0: di ba? Tama. So kumbaga immediate yung kumbaga response o di kaya ba pag pinicturan yung salarin o di kaya ang bilis nga eh, no? Ang bilis agad nalaman o mga minor de edad o mga junior high o senior high students, di ba? Lahat yung kasi sabi mo nga recorded.
1: Opo.
0: So on that kumbaga doon sa bahaging iyon ay nag-aagree naman ako na maganda na nasa estudyante yung smartphone, no? Kaya lang nga siguro nababahala ang ating mga otoridad din kaya ni reiterate itong DepEd order na ito dahil din well, because of social media and because of gaming, tila nabunsod itong karahasan na ito, di ba? And kung kayo din po ay nakapanood noong Senate committee hearing kamakailan and led by Senator Risa Hontiveros, ay tila yung isang gaming group daw ay connected daw sa isang terrorist group. At ito daw yung kumbaga kinabilangan na noong mas bata, yung mas bata na perpetrator. Siya yung nakabaril ng mas marami.
1: Opo.
0: Diba? Oo. And yun ang pinaka nakaka bahala about it, na itong sabi niya at ito pinatotoo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. So ito daw kaugnay sa grupong 764 na kung saan marami sa nakikita daw yung violent events sa mga paaralan connected dito sa grupong ito. At ang tawag nga nila is grooming,
1: grooming, opo.
0: Oo. Pag sinabi mong familiar ka ba sa grooming, sa word na grooming, ano ba ang ibig sabihin nun?
1: Yung alimbawa yung mga innocent po na bata talaga, parang tinuturuan sila. Meron ngang personal, meron ding basta tinuturuan sila ng mga bagay na taliwas po sa values nila or yun makagawa talaga ng hindi maganda.
0: Oo. At saka bata pa. In other words, hindi yan, sabi nga nung agent, hindi yan, kumbaga, one-time, big-time thing.
1: Mm-mm.
0: Yan, through the years, no? Kumbaga, kaya grooming, magmula bata pa siya. Yan nga, kaya ang target nila talaga, yung mga age na ganyan, mga 14, 13, 15, 16, grooming nga, no? In other words, iniinganyo nila at parang it's also a form of manipulation, no? And well, meron ding indoctrination kasi nabanggit din eh, satanic daw in nature, grabe, no? Satanic in nature ining 764 na ini, no, na group. At ang nakakatakot din, Ses, nakamaskara siya, no? Kumbaga, nakamaskara siya dito sa gaming na to, dito sa game na ito, na gore box, no? In other words, pag tinan mo, parang ano naman siya, no? Kumbaga, parang just for fun. Or meron din kasi, honestly, meron din talaga na kumbaga na naiinganyo sila sa mga ganung movies or doon sa ganung entertainment. Ikaw ba na naiinganyo ka ba sa ganun? Parang
1: One time. Na-encounter. Pero nung maano kasi ako yung awareness ba na pag alam kong nakukonsume na sobra yung time ko, na-uninstall ko talaga kahit maganda yung game.
0: So in other words, mayroon naman talaga na kumbaga entertainment value. Kaya lang behind that, is this, ito na nga, no? Itong, in fact, tinawag na siya ng Canada na ano pala siya, no? At imagine mo, terrorist group. Oo nga eh. Kasi, para ka rin makapasok dito sa grupo na ito, di umano, eh kailangan gumawa ka ng krimen. No? So, kaya ano, no? Kaya nakakabahala talaga siya. Oo. And, kumbaga, hindi na rin tayo na kung papaano nagawa nung ano nung bata nung 14
1: yung lakas ng loob.
0: Yung lakas ng loob.
1: Kahapon nga sa ano sa church na pag-usapan naming mga lalaki yung itong ang Gorbax tapos
0: so,
1: itong
0: na-try na nila itong Gorbax.
1: Hindi rin po sila familiar. Pero na ano nila nung mga bata sila parang may mga memories or may mga thoughts sila na gustong manakit pero hindi nila kayang gawin.
0: Okay.
1: Ayun. Yung parang iniisip ko na halimbawa, bully sa'yo, parang gusto mong mag-revenge, maring parakit, pero wala kang lakas ng loob na gawin or hindi mo kayang i-act.
0: But, and these are, mga millennials na nagsasalita or Gen Zs na?
1: Millennials po.
0: Oh, millennials. Ano? In other words, could it be, says, na mas diluted ngayon ang morals natin na hindi mo na alam kung ano ang tama at mali.
1: Pwede.
0: Parang kung ano'y acceptable. Si bakit binabalik itong GMRC, 'di ba? Nakikita natin all over social media bakit 'yan push na ibalik niyo 'yan, no? Isang psychologist sabi niya, no, ibalik niyo yung GMRC, good morals and right conduct. Grabe, no? Opo. So, maaari nga na we are living digital age where sabi mo nga last week ay we are digitally connected pero we are disconnected. It's also between what and wrong sa panahon natin, di ba? Kasi yung mga nakausap millennials and shout out kanila.
1: Shout out Jerome Julius.
0: Oh, this Gen Z pa yan.
1: Okay.
0: Well, pag-uusap natin ito, no, Sesma, na emotion and cognitive ng pato sa DepEd Order Number 6 sa series of 2026. And papasalamat tayo kay Nurse Tin Bonggat from the desk ng Tabaco City Health Unit sa Pawa, Tabaco City. I-welcome po siya. Good morning, Ma'am Tin. There. Tin. Tatay naririnig. Hindi, naka-mute po ba siya? Ayan. Morning.
2: Morning na ako, ma'am.
0: Morning po.
1: Marines
2: Board. Morning. Hi, ma'am. Morning sa inyong dalawa.
0: Oh, bilang isang advocate, mala doon sa sa ating galan, inyo yung sinang mga karahasan.
2: Ma'am says, actually, very alarming na hindi nangyayari sa Tabaco City or sa at nangyayari sa ibang, nakikita nga naman yan sa mga sopa. So, kasi yung mga natin na sa social media, alarming. So, ang kikita natin na diba, parang kanya ng reaction ka nakita, lalo yung abagang meron ng pinag-uha na magkaroon sa ating ibang mga pati.
0: Ang tawag nilang crimes, ano?
2: Yes po, ma'am.
0: And naririnig natin ang mga news din after incident na yun. Diba? Merong maririnig ka, nahuli ito. Babala. Ito nga, kahapasak, ano? So, isang school na naman. Grabe, ano? So, ano alamin asang ito? Ang ating mga, ano bang nag-consult sa inyo dewa ng mga estudyante?
2: Yes po, meron po. Actually, yesterday, nagkaroon na naman ulit ng referral ang para sa tabako, secondary education. Previously, mga referral, nirecall yung iba nire-refer ng mismo nila. Nire-refer ng welfare and development.
0: Ano yung mas sa inyo?
2: Po, na nire-refer yung nakakamas ng yung iba na meron na talaga hallucinations. Hallucinations na itong mga na nakikita tayong mga aggressive behavior.
0: Aggressive behavior ang ibig sabihin sa kanila?
2: Opo. Yung mas aggressive behavior ay yung wala na silang respect, church, sa mga kapatid.

0: Ano nangyari?
1: Nakahapon kasi akong adolescent ako, years old, grade 8 siya. Siyempre ako, ma'am, sabi ko, anak, kapag may kagumiwas ka, ginaganan ko siya. Gauge ko nga yung itindi niya at kung ano reaction niya sa mga bagay ko. Kasi iiwas, pero kasi kayo, ma'am, sabi ko sa akin, depende naman po yan sa grabe sa akin na yung talaga nang bang lumalakas siya ay di talaga sa pagpapalita. Pinaman ako dun sa sagot niya.
2: Kay Tin ay nag-ano pa dito sa ban smartphones during instruction period ni
1: ay po na tuturo or habang yung learner ay loob ng class, iba din yung paggamit. Sa face-to-face na tayo, hindi na tayo, di ba? Maybe we can turo. Inalaw na po, di ba? Naalala mo po, start ka nung pandem. Inalaw na nalar yung mga gadgets. Pero naka tayo, siguro, din yung focus ng mga estudyante sa tinker. Muna natin yung mga gadgets.
0: Concerned ba? Paano pag nagkaroon ng emergency? Communicate ang akin, ma'am.
1: So po, digital na. Parang every grade school, yung parang halimbawa, gumag-teachers na chat. Like, sabihin, ma'am. So, bili communicate po ng teacher sa mga and yun, nila, habang nasa school, titingin talaga sa mga bata, magkakamag-aral.
2: So, dito talaga yung parents and tipo yung copper yung
0: pagdating at malita meron naman daw pala yung sinabi nung texter naman daw po pala
2: sa so, Ma'am Tin, ano po kaya ang paraan para ang solve ng paggamit ng mga kabayo yun?
1: Kasi, yun kasi yung nakikita namin yung aware kung itan lang nila yun din kasi yung ginagawa nila ang unang tanong ng mga magulang students ba ang cellphone? Kasi yung mga bata, wala silang kade ng cellphone. Di ba, ma'am? Talaga sila yung mga magulang.
0: Pero ma'am, pinag-isa ngayon, ha? Di ba? Mga yung mga na ilang mga ano. Pero tama kayo, generally, walang kakayanan na bumili ng cellphone, ano? Okay. Sige pa, go ahead.
1: And bawasan yung cellphone. Nangan bitahan nila yung oras nung time ng mga bata. Kaso, manang screen time sa mga ikaw nga ngayon pa. Hanggang alam. Di ba? Parang yung mga ito, kulang, aapela tayo. Kung ano, napatupad natin. And adapt.
0: Tama.
1: Kasi nga, alam mo yun, Ma'am Ses, yung, di ba, Ses versus, yung sense, yun yung nila, child, adulthood. Yung beat. na master adolescent, yun na yung mag-stay na during. Kaya kung ngayon pa talaga na nakikita yung mga bata, hindi natin nang madidevelop nilang ugali yung la, i-exist na during. Very critical yung
0: Nasabi ng Philippine Pet Society, underage below should not supervise social. Kasama dito yung regulate exposure. And, so you mentioned na nasa adolescent teen. So sabi ng for the behaviorics, ano, the children, adolescents with development and mental health are among the most vulnerable harm effects of excessive use on. So you agree sa recommendation ng Philippine Pediatric Society?
1: Yes po, I agree po. Kasi sinasabi natin, yung brain adolescents, nasa age siya, na kung saan, kung absorb nila na sa environment, po yung culture nila, kung so, talaga ng ano, closure sa paggamit ng mga po, ganito. Yung mga mag, ewan ko, kakaroon ng count, yung mga bata, kakaroon ng mga sa count, then below na to, bakit? Dinadaya, ma'am.
0: Dinadaya. Dinadaya nga.
1: Kasi kung mag-adol ang bat, papasok sa siya, filtering na ito sa mga age na hindi siya lalabas lang. Kaya ngayon, kung dadayain mo talaga, e-expect sa mga harmful na mga social.
0: Kasi jo. Pati ito.
1: Pati ito. Para lang account. Parang ganun. Hindi naman, na-anticipate na yung harmulot nito sa mga anak.
2: Okay. When po ma'am na clear vision, ba parents po hindi po nakaka ano po yung practice, ma'am, gawa po nila ito sa kanak po?
1: From time to time to check kung ano yung side visit ng mga anak, sa sponsor tayo na natanong kung yung
0: tijanahis
1: ng mga size.
0: Tama. So, na ito pala ba need meron mga
1: yes.
0: Then a computer

0: Jitavi.
1: Ngayon.
0: Ha? Kasi paano mo? Isip mo, di ba kasi working yung shooting na? Hindi mo alam kung
2: ano. Hindi mo alam.
0: Dapat at-quiz mo ang pa sa mga webs, di ba?
2: Ma'am says, pinaka-important na yung ganitong age. Kulang, kailangan pa i-immerse sa mundo dito. Ilalagay kami yung luna namin. So, hindi, parang kid movement. Sa dalakihan, eh, eto ngayon, well, wala silang, na ilalagay ako gagawa ng mga, from time, ginagawa yung asking, hindi ako na talaga ang kinuha dyan sa, so, ako sa wakin ko, o pare yan mo nang sila yan. Ba dyan, ang mga, ano, meron ngayon, may mga confirmation, mas confirmation, naglalag, kasi chat sa laro.
0: Ito, pinong texter sa mga nga, friends, gadgets. Okay. Nagawang baby. Ito nga. Tingnan lang. Yeah. Ito.
1: Diba?
0: So, iipagsipi sa ito nga. Sabi nyo doon. Year sa ganyan ninyo. Yung dalawang or ang full behave.
2: Hindi ma. Simple. Po, yung on my po, ma. Give the dito panglinga. Tilip natin yung mga sitibus. Weekend doon sa weekend yung mga mga sick na provide us i-delete na ding ma-open may mga sa mga
0: pwede ay to all the tayo na throw mang di ba ano phones no pero dun naman tang natin di ba
2: so kung ano patak umiiyak ka kasi pangit naman yung
0: bata kasi yung bata ay how you try kasi doon meron akong ano friend radio siya nung ano tong kanyang daughter hindi sa ang inano sinabi Beatrice tong pang ni so akala niya nung on na siya gadget with salita aki no yun lang tinanggal yung gasa si old fashioned way ni Amsa no on how kid kailangan bumalik na no
2: no, parang ito na talaga tayo sa parang hanapot sa conservative way.
0: Diba? Sa, oh, we are seeing deal na ito natin. Trolls. We're seeing now left unchecked digital lalam kayo towards in such a point yung mong balak how to use itong digital yung mamamay. Diba?
3: Sinta, ma'am says na hindi lalo yung ngayon na,
0: hindi ba?
3: Kung tama si Ma'am sa Ma'am na alam bata learning ni Relon sa hahawakan parating ta bata at tapos kami ano may mga lalakins tell mo kung ang hawak scroll lang scroll niya parang hindi ang pagka ano simple yung ano pwede iniin Ma'am
2: yung mga nasa developmental itong mga needs na kasi na need ng problem so isa ko aral pa kay yung kay Eric ano ba na pag hindi talaga pero minsan di ba tayo hapon na tayo tayo some experience yung ito so yung childhood ko meron kaya ganito yun na imumating ito kailangan
0: tuwa na tinipan natin meron bagay yun sabi po gulian ma'am huwag tinang siya hanggang maratitin nako sasa
2: parang nagtanong ako na yung kadalasa nag-text na magulang na nasa mga magulang from BC angon ka pa lang sa isip mong sunod
0: diba
2: ano ka mag na talaga napapansin yan yung para store po sa ginagawa like for example parent diba katulong ng mga anak nila tapos nagtatrara sa windang tip niya hihati yung isa hindi na lumaki na yung ginagawa ng hanggang malaki na hope na sa mga bagay si mag kulang talaga nila ang kita kahit stabin mo lang yan ang kayong ora sa
0: and where it comes in tayo no at sa mga sobrang may mga very ano siguro bibigay na well way of architect among yung mga youth kasi ano anong mga youth group organizations sa iba't ibang chess kumbaga they come ang mga youth na hinauwi handang maghang o gumi hindi lang mga mapin maraan na iyan okay at yung nasa may last question kasi Tin
3: yan na lang sige okay na po
0: sige po baka kayo ma'am Tin sa akinig ngayon
2: nagsimula na kami ang awareness sa every year naman ginagawa to intensify po yung gagawin niya ay mag-ikonggay sa mga sense of soul mula ako sa barangay BC wherein ang participants doon ay from Sika Sarawak kaya mo may nagaganap din na barangay Hacienda ang participants mga taga-baras Hacienda tomorrow kaming awareness na gagawin kay Ginoo
0: yung awareness na mental health or

0: adolescence awareness. Galing. So, awareness po doon.
1: Okay.
0: Kasi sa mga kapatid na nakikinig, please sipin ako po.
1: Diba? Maraming thank you. At kung merong gustong dumulo, ma'am Tin, ano po ang work sa mental health na dad?
0: Yes po, pa tayong line na namin lagi is Jemen.
1: Okay.
0: 57340.
1: Sige po.
0: At takas po.
1: May matasabi ang men's ng ating syudad.
0: Mental health namin ay bago na to, ma'am, sa babang pangalan building. Kasi parang nakaano lang talaga sa anti.
1: So,
0: and wellness and
1: okay.
0: Yan na po yung kami sa Pawa Center, sa Pawa Tabacos.
1: Kami sila na time na busy-busy kayo. Kaya pinaunlakan niyo po.
0: Stress and mom stress and mom stress.
1: Bless you, Ma'am Tin. Sin at siya nga po ang nurse. Ako talagang malakul ng parents. Ano says?
2: And po din nakita na may mga activities po yung mga sa bawat barangay.
1: Uy, batiin na. Shout-out na.
2: Shout-out.
1: Maganda mag-participate din, ano, yung mga youth.
2: Diba? Kung may activity na gagawin is yung related sa mental and health.
1: And kung kayo ay naghahanap ng hangout group, ano, nagmi-meet every Sunday ang Uplift, ano?
2: Uplift. And may Uplift Fellowship po kami. Sa mga parents po dyan, kung nais nyo na ang mga anak nyo ay mapabilang sa mga groups na, sa grupo na nag-grow, kumikilala sa Panginoon. Nag-guide sa kanilang mga pag-aaral. Ano ay meron po kaming Uplift Fellowship every Sunday, 1:30 p.m. po yan.
1: Okay. Sa?
2: Sa
1: All for Christ.
2: All for Christ Ministries sa Cormidal, Tabaco City.
1: 145 Bonifacio Street, dyan sa may pier sa ng Asina. Okay. Sige. At ang ating talubok quiz ngayong morning na ito, ano po ang naging topic natin with Ma'am Tin Bonggat, ano? Sa ating unburdened. So, message nyo po. Ang tamang sagot, tayo po magpe-pray na. Let's pray. Lord, we thank you for this day. Salamat, Lord, sa buhay ni Ma'am Tin at salamat sa mga insights na naibigay niya patungkol, Lord, sa paggamit ng cellphones ng mga aki, Lord, ng mga estudyante. Lord, we thank you, Lord, sa mga interventions ng aming gobyerno at sa pamamagitan, Lord, ng mga ginagawa ng DepEd, ng Department of Health, Lord, ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, natutugunan din, Panginoon, itong mga lumalalang krisis, Panginoon, patungkol sa school violence. Father, we pray, Lord, for all the parents who are overwhelmed. Tulad nga ng nabanggit ni Ma'am Tin, hindi namin alam, Lord, kung ano yung pinagdaraanan nila. We pray, Lord, na kayo po ang magbigay ng Lord, ng kapahingahan sa kanila. Sapagkat sa inyo lamang namin na matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kapahingahan. We pray, Lord, for Lord, yung mga estudyante, mga kabataan na naka-tune in ngayon, na nangangailangan, Lord, ng lugar kung saan sila ay magiging kasapi at kasama. Lord, may they know that in you they belong. That you, Lord, are the source of wholeness. And sa inyo namin matatagpuan ang aming true identity. That in you, Lord, we are loved. We are significant. Lord, we belong. We are accepted. We are forgiven. At ang dami pa, Panginoon, na mga katotohanan patungkol sa kung kami ay nasa inyo nakaangkla. Salamat, Lord, sa araw na ito. We thank you. Thank you, Lord, kay Ma'am Tin. I-bless niyo siya, Lord, sa kanyang ginagawa, Panginoon, sa mga advocacies nila sa mental health desk, Lord, ng Tabaco City, City Health Unit. Kayo po ang mag-bless sa kanila. We thank you. We praise you in Jesus' name. Amen.
2: Amen.

0: Okay, at tayo ay magpapaalam na. Ano, sis?
1: Goodbye.
0: Goodbye na. Goodbye na, mga katalupo. Okay, sige. Tingnan natin kung sino ang nagwagi.

0: Pero ka ba nakita na nanalo, Ses? Nakikita mo ba ang mga sagot nila?
1: Opo, kaya lang, ano na yung last na po ang nababasa ko po.
0: Ah!
1: Baka hindi ko maano yung totoong nanalo.
0: Okay. Sige. Ang pinakamalapit na nanalo ay si dali lang, ha?
1: Mm-hmm. Sino ang nagwagi? Mm-hmm. Maraming ano nag-sumagot, nag-participate po.
0: Uh-oh. Okay. Si
1: meron po si Ma'am Christina Boches, si Magalona Renato, si Marvin Vlog, at saka si ayun sila.
0: Uh-oh.
1: Hindi ko alam kung hindi ko makita dito kung sino yung nauna po.
0: Oo, si Karen Borg sa Poblete and si Christina Boches. Mukhang si Renato Magalona ang pinaka malapit. Patakaran sa paggamit ng cellphone sa loob ng paaralan. Okay, tama naman, ano? Okay, sige. Sa Monday nyo na lamang po kunin ang inyong gift certificate. Kami po ay magpapaalam na. Salamat kay Ma'am Tina sa inyong
1: thank you,
0: time.
1: Ma'am.
0: Oo, siya po ang nurse for ng mental health desk ng Tabaco City Health Unit sa Pawa, Tabaco City. Thank you, of course, kay Kuya Manny.
1: Thank you, Kuya Manny. Ako po si Ses Borsalis. At kami po ang nagsasabi dito sa Tabaco. May God prosper your work, your livelihood, and your spirit today.

radio kay Osang Dumag 91.1 radio. Yo, patayin ko talaga. Kuyang yo. Kaya dito, indogo na tayo.

0: In Tabacong Fest, 91.5.
1: Kung umaga, Bicolandia, ito na, kaya mo, 21.3, one rate ko na. Pag hindi, makinig dito. Talaga, yun ninyo.
2: Malindog.
3: Ngudoy pa sana sakang baba ang kalupat lo ang job DJ Osa. Simula na duelo tingnan.

mo ang Friday morning. Madugo. July 3, 20. Excited na ba? Tapos ang ipapanao today sa Satu Barangay Salakay. Tabi ha of Vice Rio Malinaw Albay. Siguro no ini. You sure? Or tatabi. Anyways, na radio po nindo. Panayosang sa programa. Tiyang Biyernes pero dapat ha. Hambi. Biyernes ngunyan. Can never Domingo. Paguna mo kung sa ay pan. After kaya mamali siya. Nama? Sinasabi ko eh. Isang dong kahagagang ini. Down na na na okay. Osa. And syempre naman, uro ay nagbunyan ki mga papremyo digdig radio. Kailan ko niyan si Sir Jack Bombita. Sa niyan, garagusto na naman kay kang rate repair. Ki papremyo. Tabi sa imo akong send ko niyan. Ayan. Mutabi mag-sponsor tayo. Ayun. Nalung.

Nadel Flores, good morning, tabi. And, ayo tabi. Sige, sige. Kulong kayo mga, no? Kayo mga, pataro po na, no, mga katindugan. Happy birthday, gabo. Nag-salamat ang mga birthdays today. Ito muna ang regalo ko daw, mga. Pati na po, celebrate today na naka-live on radio. On radio, Faye, naka-live. Hanapan na po ang sa page, Radio 9.3 News. Sir Jack, naka-live nga One Radio. Ayan. Happy birthday mo na, Tabi, ha? Sa Gabos, great ka. Birthdays today.

sa 1.3 News FM. Yung bubyan, volante kaske, pagkakumon, malinaw albay, Prima 1 Radio, sabi isang bantay ni... Anong bantay sa... Volante! Volante kaske, barangay...

contained on Comfort Brothery. Wancho Dim Products Manufacturing. Pinigyan sa ano. Ay, ano ni kang manok ni Osa branch. Rocky branch, manok ni Osa po. Ang Wancho Dim Sum Food Product. And syempre, ang programang inihatod man sa Leo Lavandero. Leo Lavandero. To you by White Anahaw Haven. Anahaw Haven. And Smile Dental Clinic. Smile Innovations Dental Clinic. Nong's Meat Shop Tap Meat. Authorized from Nong. The Tobacco Color Mix Paint Center. Maraming. Tobacco Color Center. Sabi kan sa rong texture. Kantahan. Pandiurag mo ngayon na. Misa na naman. Ta. Taning mo na naman. Dena na nagapundo ka kachismis. Uroaldo. Uroaldo na sa. Sige na ta. Orasyonan ko tabi ha. Makalamasana. Rosero, Leonardo, Pasha. Kaya. Kay ano. Kay. You know. Siya masa na nagbatik kan sa diri niya. Barangay Didiosa. Ang barangay. Ang salakay kaya. Nagbantay. Ikam. Kay. Mga riyaon dyan sa ano ini Chris Shaping kay mga riyaon dyan sa ano ini Chris Shaping Cycle Parts.

0: Ate Jennifer, ay ni mali. Diyan sa Dana, Santa Cruz. Mana magkaon kita ate. O og boss ka gina nako niyo na. Ginatapos ko. Gen ako nakakatana kay. Pero gusto mag-try na naman. Daa kay Arya. Sabi ni Daryl Candano. All right. Nawara na lang gusto. Excuse me, oh. Ang kantahan mo daman ni Osang, ta, napapahumo. Yaon dyan nakatani. Nata natis, ano naman sa inyo? Ano na naman ang latest na naman ako natin? Pag mo, ano? Pero pag siya naman ang naman, ano? Good morning, si Imo. Isa, Mix Paints, thank you. L Beauty Clinic. Salamat sa skincare, L Beauty. And, of course, diyan mama sa Yibert Yib store may pangas gas at barangay San Roque Lola Jaya and 6G Enterprises Happy Home Ako City BTS and Sounds and Phone and Computer Shop Bibraga Easy Trin Salvation Taba Chow Alin Deco Vibra World Green Sinuan Herbal Coffee Mix para sa mga nagbenta na Sex Abi Best Cafe Gold Boss Herbal Caps ng mga erba
1: Depression karaniwang sakit nasanhi ng pagsikip ng pagsanhi ng diinatayan kailangang bantayan Boss Kasama na Anax Ginseng nakatutulong ilip sa normal sure labanan ang alta presyon Rico Disip Sabayas Herbal Capsule ang bossing mal
2: Heto ay galing mismo sa mga manok ni Osa
3: Rang kang pinag nakakagudang malo masaya man nyaw nyaw nyaw utam na naman musam kat dito manok
2: Thank you, mga Joy. Osang fried chicken. Siram.
0: Ay, uni na nga siya. Tatabi, yawa na. Ano? Langaw. Yaw. Yaw ngayon. Suwa po dyan. Ngayon suwa sa barangay. Ang programa nga nito sa RL. Shoutout pala sa mga rayon dyan sa Lola. And 6268, good morning. Sa mga rayon, 626 Center. Mga katindog, special sa tindog show. Aiza Anselmo, agum kong maglalag ni Osang sa Ayan, Anna, good morning, Tabi Seymo. Si Pasmadong Vlogger, Basena, Small Ator, Kang San Isidro Iraya, Malilipot, Alba. Shoutout kay Pai na makusog. Adyo na gandang magluto kang bangutuhan. Celio, good morning. Di sa Tanawan, Malinaw, Alba. Ulita, Basta naman kayo, Tabi. Orasyonan mo ngayon ng Osanta. Baka lamang yan. Kusog-kusogan mo nga ng radyo mo. Agang-aga pagmuklat mata. Tambay tulo sa tindahan. Wait lang. Mag-usap nga tayo. Di ko do aram kung anong tindahan ang ililag ko na naman digdi. Dapat may tindahan kita. Tindahan Tabi Inisay. Shoutout pala sa 123,527 followers niya sa satuyang Facebook Live sa One Radio. Ini ang page of One Radio News FM. 123,057. Ni Tabi na, uy, gusto ko magtino sa Bombita Generator Repairs. May salamat po, Sir Jeff. Bombita Air Services. Abangan Tabi nindo. Next week, Tabi, oral daw may trisos. Trisos, Courtney Bombita Repair Services. O, diba? Sa next week yan, ha? Is Bombita Generator Repair Services. Mapayo. Mas ka kang generator mo. Ano na ka mo? Apo sa Bombita Generator Repair. Ano ni? At muna ta? Tigahanap ko, Tabi, grip kayo ni Bombita. Kaya hindi gusto kang kantatahata. Spo, kansendang mga generator. Sumangam sa indang mga generator. Diyan ka magpa-repair sa Bombita Generator Repair Service. Una na po ang amo na sa pagka. Agaplat mata. Tambay katindahan ni Nena. Ang taxi. Multik babakal. Babakal mo sa napalag. Pang second instance na ito. Otro. Otro kita. Dapat pala na ito. Pang second instance na. Kakarilingawan ko na sa mga lyrics ko. Ano daw ako? Porket Biyernes ngunyan. Ayan mga katindogo na.

0: Sonindog, mga kalindugoy, ang sa tuyang the chismis.
1: Pumapalpak na termo? Huwag ka na.
2: Narito na ang Bombita Generator Repair Services.
1: Bombita
2: Repair Services.
1: Ahan sa generator repair,
2: maintenance, and troubleshooting.
1: Ayos na ang brand na
2: gaya ng Denyo,
1: Promel Generators.
2: Nag-aayos din kami ng generators,
1: gasoline at diesel generators.
2: Kung nagana ng malalaking sale
1: o piyasa,
2: mag-inquire na sa Bombita Generator Services.
1: O hanapin yan Bombita
2: sa Facebook page.
1: Bombita Generator Repairs.
2: Ang aming main shop ay matatagpuan Marine Sur.
1: O maaaring din pong generator
2: sa Zone 6, Paco City.
1: Kaya't kung pumapal mga generators,
2: sumama 0973-9-4073.
1: Hanapin lang Ryan Bombita.
2: Bombita
1: Repairs, owned and managed by Mr. Jack.
3: Hanap kalidad, asin, siguro. Construction sugang barasin, asertado. Surprises,
4: JRS.
3: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, jumpies. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Lubricant, elect plumbing materials, asin, plasimin cemento. Ayon porcelain, mayon portland, apple premium, mga kabon, asin, mga pintura. Ikadyakulbin ang paymaya. Ika mo mag-gcash in and GCash out. Asin magbayad kang bill sa tawad. Home nakulun pang iba. Debit card. Asong ang mga kaipuwer materials sa baratong presyo. Asin garantisado. Yapan ng Buya Enterprise. Kukuas. Happy Home Subdivision. Tagas Tabaya. Enter owned and managed by Ms. Irwin Bien. Kapon 08-813-154-09-367-06. Enterprises.
5: To up the game, step into Mosu Trader, the sidewalk heat for a premium air-conditioned setting is an art from Presur signature refresh packages in premium kind for your total relaxation. Soothing, hat to blackhead removal, arm and face massages. It's a world that's within every man. Haircut isn't just an investment. Mosu Barbershop, second floor of Jackly Demet Nale Tabaco. They're open from 9 a.m. to 7 p.m. Feel stay cool at Mosu Barbershop.
6: Mga naghahanap edad ng pintura para sa bahay o sasakyan, bisitahin na ang 6-8 Center na matatagpuan sa Santo Cristo, Tabaco 268 Paint, managed by Mr. Dor and Doris Yaplex to 68 Paint Center. Buong klase ng pintura tulad ng acrylic paint, Unicor paint, and automotive paint. At kung gusto nitong kulamin para sa kotse at pangbahay, kaya kung pin nyo, tamang timpla, 6268 Paint Center, 68 Cated Street, Santo Cristo, para sa matibay at siguradong kalidad na pintura, 68 Paint.
0: Oras niya to 10:48 in the palan makahali si Econo. May coverage diyan sa City Hall. Turnover sa mga padya. Ay iyo. Dali pala si Erickson. Naalanganin so suntab. Ang kuta, may barangay sa lakay kita sa Malinaw. Ano? Post pati ako. Pwede tabi. Pwede tabi sa Lunes na sana. 100 pesos. Sa Lunes ta, naalanganin tabi pala si Erickson duman sa coverage. Sa barangay Arla. Sa pag-turnover da sa mga padyak duman. Ay, makahali si Ero. Alanganin, madali na pati mag- Then ang or, malinaw pa. Sabi ko nga ni Iki Vice, niya ko, Vice Mayor Ab. Or, salamat tabi, Vice Mayor. Julio sa censorship. Pa-premium mo tabi. No, today ko tayo. Kaya lang si Erickson day po. Naalanganin po sa oras niya. Kaya baka tabi, Lunes na sa tuyang barangay sa lahat. Pero mananong ako ngunya na manok. Ayan, mananong kitang log na manok tabi, ha? Bakit ta? Bako mo na doon sa patirindugan challenge. Dapon ang buhay na ito. O ni,

Name the choice. Wala tapos. Well, pinaka para merong Facebook live. Yun na parang bilog naman okay. Nataw lang akong ano ha. Chad Celio, good morning po. Diyan sa mga taga-Tanawan, Malinaw Albay. Daryl Card, Gloria Mendoza, San Lorenzo, P-Tops. Basta da mga taga-Buguna. Binita Bunggo. Yun the boses ko. May nakakang boses ko. Magayin man da. Everly si Treats, diyan sa Barangay 1, Malilipot, Albay. Shoutout kay Mami Winifreda na always nakatutok, nakatutok live po. Kevin Binalia. Alright? Sige, sige. O, tabi ha. Ay, nagdukulugon sa mga parahili. Muna yan. Kung di kita man na, o, di Nan, good morning, Tabi Sindo. Ed X. Sabi kang Zaron Texer, manay awesome dapat pamika. Nakapapremyo sa online. Mas tang ad lamang. O, pwede ba ga? 50. Tune in viewers, ano? Porong basan sa ano ang kanta. Pamika kaya ako nagad ng kayo. Oh, sige, Tabi. Pwede, Gcash. Sabi ang gusto mo, Joseph Te. Sige na, susan na lugod ako. Dali maka... comment na muna. Pwede may nakatutok si si Jeric Bully. Mamili may mabay pa. Ade, bang ba mukha manok niyo sa mo? Sabi mo kang text, anong yung gusto? Kaya gusto nindo. Phil Cardano. Ang gusto niya daman, ano, anong gusto nindo? Man, ano, Gcash. Si Antonio Prieto man. Talier, oh. Nagruluwasan sa mga viewer, ano? Ako mapag-games ako. Masyado lugod para madali makaabot. Tal daw, oo. Tal daw, oo. Wow. Uni man, ano, everyday pa. Hulaan mo ang kanta. Kita ha. Name that chili maaraman ini. Haloy na ako na Selena Batalier. Marjolaine Beric Bully. Tugo na si ano, Mary Ellis. Ano ba ya? Ikash ko na hata. Para da, madali da ako as upapremyo. Paano naman ang gadano? This segment is also brought manok ni Osang Frost. Wow. Tian! Nasira. Chicken na 75. One whole chicken. 320 na manok sauce. And hindi ko kitang primo meal, may bagas maluto, may maluto bagas. Wow. Pareho man sana. Fried chicken, gravy, kutsa na kay styro. 7 po. Ito meal. Nakatutok siya. Sige. Sakundakulon nga ng paradang. Oh, tabi ako. Ready na ba tayo lahat? Sige lang. Bago ako magpaaram. Oo. Lanto. 5 minutes. Mabilang akong 10 seconds. Seconds dapat may makakomment. Iyon. Pag di kami nag-comment, kulay na. May birthday kay TJ, alo. Siyempre, Boss Herbal Kasing na. Mababakal po ini sa gabos na ang Boss Herbal. Ang ganda nitong Boss Herbal. Inempre may kong tigiinom tabi. Di akong turo. Talaga nakaka-replenish po siya kang health product. Ang giyin. Kaya hindi ito masyado. Pirimimpirot, pero girari ang skin. Ayun na. All is... do ang kantang ini ha. O gani si awa mo tang in 3 2 1 mabilang ako ha ki 10 seconds. Eh mako ini bilang ako ha. 10 9 8 5 She was a show with sabi kang sarot, dayang-dayang. Makarin na. 2 and 1 Nang matibay yun, si kami din sa AI. Ano? AI talaga. Matibay yun manin. Dapat ngayon manay awesome. So, live ngayon, live. Winner na kita. Singko yung say mo. Yun manin. Para talagang, para fair kita. Ito tabi, pig-picture meron. Wow. Pinaka-primerong nag-comment ako. Tig-picturean ko. Ang title tabi kang kantang ini mga... Cabana by Manilow. Cabana by Barry Manilow. Tapos, ang winner to tabi today, my name... Tika, 28 sa album ni Barry Manilow now. Kantang ini. Story ini ni Lola. Siyang showgirl. Copacabana night. Tapos ang sayang bartender boyfriend niya. Tapos ang saro daw pa oh, na-obsessed da kay Lola. Na naging kausa kang ay grabe man pala ng tragic na isto. Kuna iriwal ini ni Tony Buda ni ano ko. At si Lola nga ni Show Cabana Club. Bartender dumating niya si Tony. Tapos sarong lalaki na si Nakki nagkausa kang isa in si

0: na, hiling na. Tantang ini, ano? Ipo, si Lola, nagbuda, haunted man garage, tado man garage, memories of her past, club na Copacabana. Her name was, she was a showgirl. Parang may date na ito kang kantang Copac na na-release kang 19th kinanta ni Barry sa album na If Lola. Ang istorya ng love story, love triangle ni Lola, Tony, buda ni Rico. Yan. Copacabana. Ang istorya kang kantang ini. Unin tabi sa winner. Congratulations tabi sa imo. Tabi ang winner tabi. Pinakina na ito. Na ini. Joseph Galoy. Tatanagin mo. Ay, sorry na po. Madali lang ha. Tigahanap ko su ano. Pero meron tabi na ano na hi na ito. Ini. Siya ang pinaka na a winner to today ha. Okay, sige. Congratulations tabi si Lando Cortez Budoso Jr. Ika ang pinaka license. Wow! Siya ang pinaka primerong and gay ano ki pesos cellphone load. Paki-wait load mo ha. Ay, G lang ano. Uy, on. Alusong sino? Pa-shout out kay Francia Ringinate. Sa Copana. Tama, mag-ambit dyan ka. Sana, o, sa Lunes naman. May istorya mang kidiit para sa kanta, no? May information ka mo. Right, ini po si Awesome. Happy weekend, everybody. Bye!
1: This best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio FM. Tindugo na.
2: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa Sing Alert Enterprises, the fast punet. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises, with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si mismo proprietor Miles Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
3: Nawawalan ng gana? Laging pagod? Ating aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawin katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
8: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts! Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks! Zap Donuts, barato na, masiram pa! Ang Zap Donuts, mababakal! Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House!
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea. Dr. M's Amazing Tea. With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients. Dr. M's Amazing Tea. A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and health.

0: Maligayang pagdating na po sa City of True Love. Pang Biyernes na edisyon kang programang Ika Asinan Sangrian. Karibanan kita sa God alas 12. Siyempre, kada Biyernes, iba-iba po na mga lingkod bayan ang satuyang kasabay. Ngunyan na Udto Chairman Committee on Agriculture ang satuyang mga kasabay. Saro sa pinakanmaygos na konsyal kan siyudad yung tunay na pagkamon. Ang pigbubuli ni Konsehal Vice Mayor Nestor San Pablo kan si Konsehal Kaytugan. Pigbubuli ni Konsehal na kaiba ko digdi. Iba para kalwagan. Dahil niya aram na igwa ki anti-bullying tabi. Makalwagon man kayo ni si Eurama John Ragodon Cons. Marino.
1: Yes, Sir Ed. Marino untuman tabi. Sharing man po sa kuyang pag-iriba dyan sa higit po kan sa tuyang mga mahigot. Vice Mayor. And my colleague, siyempre, nag-snack si Red. Dahil naman ta, nagpamisa sa tuyo, habang nagkakuta sa muyang nahimaan. Oh, kaya, binayaan ka po, pabati na
0: sa... Nainot ka sa nakinit sa kuya, tanatrapik ako versus may block dyan, Montero, pero nasa tao. Ko dai naman ako nag nakiusyoso ta nya bata dali pagkakatindogon pas ko sit oh yan sa AF malinig na diyan ano piuton maka diyan ali ibong ibong may nagpa-hardware sa pagwa kay may groceryhan ata na minsan kiputo nang so saan bantay pinaka city of traffic kuridahan diyan tabi ano para unflow kan kunyan inihong traffic turo diretso man gira tabi. Anyways, bako yan ang samuya po talagang pinakang tema na agihan lang ta ako na late. Na late dahilan sa mga siring kaan na mga kaganapan tabi mga tugang dyan sa technical si Ate Ella anyaon palan dyan sa kasi Sir Chief Ed Bornilla garoon naghangso sa kuya digding kunyan Ate Ella restart ni Ate Ella tanaghan sa muyang Facebook Live. Sige, maduro-diretso na kita mga katindugon. Ta alas 11 na po nin pag-aaga. Bata pag si Konsehal Jun Dragudunan sa kuyang bisita mga tugang, sabihon ko sa sendo, ang sarong oras ko lang sa mga discussion tabi. Iyo, ta ako na huwag ako na iniyan sa kuyang kapartner kasi yung pagiging natural niya mga katindugon tabi, iyo ang itig si share niya sa satuyang mga paraantabay. Bakong kunya, dahing halong, kumbaga, kun sa kape, pindugon barako. Ayan ang kagayunan kasi totoong kumbaga experience sa buhay na mga katindugon sa pagserbis sa tuyang mga kababayan and sa paagi kan mga na-experience niya na ikukunyan niya yan na itatranslate niya mga katindugon sa pag-ibon ni mga batas, pag-ibon ni mga resolution nakakapakinabangan ka sa tuyang mga kababayan. Ano? Particularmente na sa iya pong komitibang pinagkakaputan. Iya po, Cons, balikan ko lang, Cons, ka nakalis bagang day ko narumduman o galing kung anong bulan kita nagkahoron. Itong mga manungod baga sa kooperatiba, kan mga para umatalig di sa Tabaco City, na inot mo nang pinag-disclose na igwaki budget na pinagtatao dyan ang gobyerno. Sindamatanom, ayudahan kang gobyerno, pero dapat kunyan ka mo.

0: may miyembro kamo para maging obibisto, may minibidon kamo kan gobyerno, ma-infuse nin budget ang gobyerno, ano nang update kayo tungkol niya budap? Anong mga barangay na nakikinabang ka na araw kayo ni Tabi cons na programa?
1: Ah, ito po, Tabi, Sir Red. Ito so lawat din he.
0: Okay, oho.
1: Uh-huh. And sa ngunyan po, ongoing po sinda.
0: Okay.
1: Almost 5 years po ang ano nila ka ito eh.
0: 5 taon oh, ang... Okay.
1: Kaya lang, ang yaong ninyan, Cidro, Marero, and pa, yung mga kulungan.
0: Lao at Bini.
1: Opo.
0: Kaya mga kunyan, mga paratanong talaga.
1: Ipo. Okay. Kayo nang tabi, Sir Red, na Arise.
0: Ano
1: yun? So, yun po yan na organisasyon man
0: okay.
1: Na yung kababayad ni Wat Binhi.
0: Ang babae mo?
1: Puro na lang ang lalaki.
0: Well, din sinda. Din. Papa, ano nang sa iyong opisina, Tabi Cons?
1: Ay, ma po. Tama ang Satuyang National Government,
0: mm-hmm.
1: Araw kay Sita Sinda. At yan sa Satuyang Opisina, maka-apply man daa.
0: Uh-huh.
1: Sabi ko, ini may ano pa ini, open pa ini. Bibisit, siyempre, agriculture. Okay. Ang sinda, matatawa ng sinda.
0: So may assessment, basta, ito lang mga politika, may manay, tayo ka ngayon, may yuda araw rin.
1: Bako po yan.
0: Okay.
1: Programa po yan na nasyonal, na alagad kami, so kaya ma-assess kayo, mga sistema, na...
0: Ang aning din nasasayang ang budget kan gobyerno.
1: Yes.
0: Takon mapasin nala baga, na an matawang kan pun pakinabang kasi in the long run ata ang aram ko kay ni pinunan mo ngunyan dapat ini may pagpadagos
1: iya po
0: dahil po pwedeng pinunan ngunyan otro bulan tapos na napakinabangan na sa budget rilingawan na kita
1: yan tabi nilimpig ko para maski sa in man na ako nakikipag-istorya mo ya ako ang mga programa kang lokal na gobyerno or national man dapat pag nagtaos sa tuwi kayo dapat consistent kita naman. Durderitso.
0: Iyo.
1: Kasi kung bakong durderitso, sayang ang satuyang
0: pinunahan.
1: Pinunahan. Iyo po. Dahil kita makamubuon kayo.
0: Dahil makakadagos talaga. Opo. Tarong kayo na bilog na ng isa na nagmamonitor.
1: Iyo naman po graray.
0: Okay. May papel man ka rin LGU.
1: Iyo po.
0: Na magbisita. Ano particular? City Agriculture Office.
1: Iyo po.
0: Sino dapat na nagbibisita na kayo? Kamusta sanggunian? More on legislation ang ginigibo nindo.
1: Iyo po. Pero bilang sa te, dahil lang ako po nag-relay report ninda.
0: Okay.
1: Gusto ko po na mabisita. Kasi nga ni, ang pag-gibo ko mangi polisiya, kung ikay po ang gibuan, aram ko kung anong pigigibo ko.
0: Iyo po. Kasi maski pa paano, igwa ka mong kipiga po na oversight function.
1: Yes, opo.
0: Hilingon nindo, sa inyong nga ni, partay pa kan sa inyong function niyan, ririparuhon man gira. Mapupwede na. Basta sa nagigibo ka ng mga lay, kikoordination doon sa mga taong posibleng makinabang kan sarong ordinansa ang gigibon Tabi Cons.
1: Pressure
0: oh,
1: end
0: okay. So, oh, but sabihon sa ang gabos na lakdang na pinagigibo po nindo sa sanggunian, ali mang graray sa grassroots Tabi.
1: Opo.
0: Okay.
1: Opo.
0: So, para mas magayo na di na pag nabilog mo siya, talagang mapapakinabangan kan mga kababayan ta Tabi.
1: Tama, okay. Tama Tabi.
0: O paano mo piging karin Tabi Cons? Ano na po na mag-intra sa mga araw kay ni Tabing organisasyon or grupo?
1: Ano sa kuya po, pagi po yan kang piglilibot ko ah, ng mga barangay.
0: Oo, ikaw na mismo.
1: Ako po, kasi sa pagi po kayan, doon bagay, makaistorya ko lamang sinda, na bako maghihirilingan lang kami pag makarampanya. Ito po ang sa kuyang ubito na makaistoryahan, sa pagiging pagkapikapi.
0: Oo, tapos magayon, magaling.
1: Yan, palitang ki-ideya. And then, sa pagiging kolaborasyon na yan, makakabilog kita kay... Magayon na resulta sa tuyang pagkabuhay sa oral daw.
0: Oh, policy making mga katindogon Tabi. Ano so diyan niya pa nan pinupunan ang bagay na yan. So sa tuyang mga kababayan sa imo sa komitiba sa agriculture. Ano na ang mga naginibuhan mo Tabi Cons? Kasi 1 year na actually kung sa imong sa tuyang rurumdum walo baw mo na ini, di ba? So sa panibagong term mo kunyan, second term mo kundi ako nasasala Tabi Cons. 1 year ka na naman, Tabi, as second termer na city councilor. During sa imong taon na ini, Tabi, ano naman sa mga giniribo mo po?
1: Sa ngunyan po, napasarta na po itong peace landing.
0: Okay.
1: Diyan sa Satuya, sa Patima. Opo.
0: Sa Patima, wala po sa San Roque, Tabi Cons.
1: Opo.
0: Iba man ito?
1: Patima po. Patima. San Roque kaya po, garo it's just in town lang po
0: okay.
1: Yan.
0: Mm-hmm.
1: So ngunyan, okay na po ito na idipinsa ta naman po sa province. Mm-hmm. And then, ano to? Batas na ito.
0: Okay.
1: And sa paagi po kayo, natawanan ta aking magayon na pasistema sa tuyang peace port.
0: Okay.
1: So mga polisiya, yao naman po duman, pa nagibutang ko niyan. And pandiwa po,
0: Bago ko nun, ikat ko ika, kasi yan ordinansa na.
1: Apo.
0: So pag igwana kita kay fish landing, but sabihon ko yan, ang gabos ng mga parasisira tali, di sa Tabaco City, saro na lang ang bagsakan ka mga produktong sira na nakukuha nila, kundi ako nasasala Tabi.
1: Tama.
0: Okay. Tabi sa fish port, kan Patima.

0: duman ibabagsak ka boss. Si isay ang kunyan kainina para maraman tatabi cons base duman sa ginibo mong ordinansa. Si isay na dapat kainian magmonitor, na dapat dyan gabos na yung kinakakalusot na ibang mga parasisira para ba kuwagas, kumbaga, dahil direkta na mga naghahanap buhay itang mga kababayan na nagdadakop ng sira, na nagpapabakal, kansin ng sira, direkta na dyan sa merkado publiko. Kundi duman mismo sa fishport, sa pati matabi. Si isa na po ang mamalito.
1: Yan po dyan sa PSO.
0: Okay.
1: Ang PNP.
0: Okay.
1: Maritime.
0: Mm-hmm.
1: And then, siyempre, ang sa opisina kang mayor.
0: Sa executive branch. Apo. Oh, dapat igwa siya dumang kitawo pa lang.
1: Apo. Oh. Ang kapos mantabi, sir, na mga ginibuming iyan, is
0: the executive. Okay. Kay alkalde.
1: Apo.
0: Kay alkalde Mangiraray. Yeah. Para masiguro na itong mga ginibo rin ng ordinansa, talagang na-execute maning maray.
1: Apo.
0: So, nasa alkalde ng union and poder kung si Risa ang buburugtak niya dyan.
1: Apo.
0: Pero duman sa ordinansa ang tigdrop nindo, specific man duman kung si Risa ay dapat na line agency ang katuwang. Tabi.
1: Apo. Yan na po duman. May charges man po yan eh.
0: Uh-huh.
1: Nakalag naman po duman.
0: Mm-hmm. Ano ang magiging transaction duman, Tabi Cons?
1: Transaction duman. Halimbawa, may nagdara dyan sa Fatima. Bago idaradgi sa merkado, dapat ma-inspeksyon muna namang kang fish examiner.
0: Okay, may fish examiner kita dyan.
1: Opo.
0: Okay, kung iyan binumbahan or dahi.
1: Kung legal ba yan?
0: Kadaklar kasi pag binumbahan, aram mo man na ang lawas bagakan sira.
1: Bugbog.
0: Durog, sabi nga. Runot, adi. Runot dahi. Yan pag linuto mo, bakong solid yan. So, paano yan na-inspeksyon?
1: Sa paagi kang
0: hilaw pa.
1: Apo.
0: Paano yan mahiling?
1: Day, ang mga fish examiner kaya nag-ano baga mga will treatment sila.
0: Uh-huh.
1: Kaya raman mo yung pasustema kaya.
0: Uh-huh.
1: And sa kuya man, bako man ako para sira, pero sa hiling ko kang binumbahan, malumoy ang ano kaan,
0: alawas.
1: Lawas. Uh-huh. Tapos ang garbang ang ngimot kaan, medyo
0: iba man ang
1: garbang sabog man.
0: Uh-huh.
1: Bakong araw talaga, kanso talagang binanwit, pinagi sa ano, bakong
0: binanwit po da, so itong hinikutan,
1: magkakaiba
0: yan. Ano po. Pero itong pig cyanide o kaya pig hudong sa dagat na mga sira, sako pa dyan, Tabi Cons, dapat?
1: Gabos po na uminagis sa illegal, natitik po ang kang peace examiner.
0: Sa pagkakaisip mo, pero ang examiner ta dyan sa tabak, ligis sa tabak?
1: Ang LGU dapat, saro lang.
0: Saro lang.
1: And, pero yaon dyan sa taga-Bipar,
0: okay.
1: Matabang po ang dyan.
0: Mm-hmm.
1: Dati kaya Tabi, sir, ganda pa ining pati ma-peace landing, ining peace port, nag-aasa kita sa PNP,
0: mm-hmm.
1: si Sir Raul na Buelya. Maritime. Yes, yan, examiner.
0: Sa kunyan.
1: Taga-isla po yan.
0: Bako man pala sa Maritime Police.
1: Bako
0: kasi
1: po.
0: Si Sir Raul na Buelya is designated siya as kunyan, kundi ako nasasala, parang PIU dyan sa kunyan.
1: Opo.
0: Sa PNP Tabaco. So, sa Sir Raul pala na nag-i-examine dyan. Ayos pala si Sir Raul ha. May adal man ngayon. Oy! Moy! Turoy daw ako pag-examine kan kunyan. So dapat gabos dyan na po magbagsak. Dyan na mag-agi. Okay. Kunyan niyan, may revenue collection syempre.
1: Igba po.
0: Ang LGU dyan.
1: Igba po.
0: Pag sira, pag ako para sira, buminagsak ako dyan ng kunyan, ni mga nagkadara ko po sira, ano, may ticket ako?
1: Igba po.
0: Titikitan ka talaga. Obligadong.
1: Iyo po.
0: Pero per kilo?
1: Per ano kilo?
0: Or
1: per
0: banyera?
1: Apo.
0: Depende, adi. Kung pera ang daradaro mo or nada ko kung sira. So, duma naman ma-income ang LGU. Iyo
1: po.
0: So, pag nag-income ng LGU, pag-abot hindi sa sahod, dahil na sinang
1: pabayaran. Igwapan po, graray. Kasi iba naman dyan.
0: So, mga paras tinda naman hindi.
1: Apo.
0: Grabe pala naman, na, no? Madali yun pala na ang pagpayaman ko tama nagad kan sa gobyerno. Adita, gabos pala may bayad.
1: Pero tabi, Sir Ed, itong mga nasa siningil naman sa Peace Port, uh-huh. Iyo, computation naman ito. May computation na ito sa kuryente.
0: Duman man pinagamit. Duman man sa napigkukuan.
1: Yes, mga employee.
0: O, pambayad kayo sa mga... Tapos hindi din niya on duman na nagbabantay katuwang. Kasi dahil mga kakayanon iyan kung, alimbawa, mga tulos na mga otoridad ang niyaon mo dyan. Kaya enforcer na ibubuktak mo dyan, di ba?
1: Opo.
0: Takundakun lang mga parasisiraan niyaon dyan na nagbabagsak. Dahil kakayanon.
1: Oo, dahil kakaya. Opo. Dakul po iyan, dakul lang na empleyado duman.
0: So, both sabihon, in return kan nakukulekta duman na na budget, duman man sana napapadalagan mang giraray pala nito.
1: Opo, duman man.
0: Suporta ano kumbaga tadaiman ma kumbaga masusoy-soy ano operation kaya ni wara kita din budget.
1: Iyo po.
0: Ayun. So ganun pala yon. So at least iguana kita ha, saro na lang ang bagsak. Eh, paano kung hiradalian cons? Dinerecho diyan, dahil nag-agiring fish.
1: Dahil man po pwede. Dadako po sinda.
0: Dadako po. May posibleng papagmultahon pagka ginibugibo. Pwedeng makumpiskaran sa mga

0: extra.
1: Tama, kukumpis karon po ang sentence na. Pag uh-huh. Dende sinag-agi naman sa tama. And, gawa pa sinan, sanction na hampang. Bako sa nakumpis ka.
0: May penalty.
1: Oh, may penalty pa sinan.
0: Ang pinakang worst dyan, kung perambis mo na ng ibo, pwede ka pang makulong.
1: Yes.
0: May totoo penalty. Depende sa magiging discretion mag-raray kang korte.
1: Apo.
0: Maray kayo, ni magtaning sa paradako pa, no? Taba lamang kung ikot. Joke lang, Tabi, ah. Oh, sige. Ano pa po kung supanduwa, Tabi?
1: Supanduwa, duman po sa igwa kong ayun yan na Kapon Ordinance na last session me.
0: Ano ito?
1: Kapon Ordinance.
0: Kakapunon. Arin ang kakapunon sa mga lalaki?
1: Sa mga stray dogs na
0: ayam. Kakapunon sa mga ayam na mga nagbabalaw-bagaw sa tinampo.
1: Iyo po.
0: So mga ayam-ayam dyan, maglikay ka mo. May ordinansa si Cons. Oh, masabutan tayo ning ordinansa ang initabi, Cons. Kasi pag ordinansa, dahil man po pwede na ang ordinansa, selected lang ang kunyan, ang pag-imposar kan batas. Bilog na Tabaco City,
1: bilog
0: pag iyan na realisar, dapat implementar kan barangay.
1: Apo.
0: Okay, sa Kapon Ordinance na yan, Tabi, papaguhon.
1: Araw po kayo ni, si barangay, imamonitor niyo sa mga ayam, ayam sa bilog na barangay.
0: Halimbawa, dumanas na nasa indo sa barangay nindo.
1: Apo. So, dapat mamonitor kang kapitan, BSW na agriculture, in fisheries, dapat ano sinda, aram ninda ang gabos na hayop, ikos, ayam, na record ninda yan.
0: Na record, okay.
1: Para ito naman sa mga balaw-bagaw. And ito man po na sa mga nagpapadakol sa city, itinerary sinda maparegistered kan sa indang mga ayam.
0: Okay. So may mga lahi ining klase ning ayam.
1: Opo.
0: Bako ini sa mga askal ano?
1: Iyo po.
0: So kakapunon Tabi, Cons.
1: Opo.
0: Paano ta naglaog sa isip mo na dapat nang karapunon ang mga ayam na initabi?
1: Uni kaya ang eksperyensya ko diyan. Nakulon po ang ayam ng balaw-bagaw. Siyempre baga iyan, babae lalaki man ang nagbalaw-bagaw.
0: Oho.
1: Pag nagkaigwat sila ng mabados, day aram kan sa iyang wakong ayam na babae na kabuhi. Ipabayaan ko sa ng balaw-bagaw. Mabados ito. Pag mabados ko ito, nakulon. Kunyan, day natutakban ng kay tama na pangangataman ito. So, duman, nganing mapagulan ito, taang kadaklampan sa barangay, pag nagsilo, masilo bagasinda. Aram ko na igwang station ticket.
0: Okay.
1: Medyo magabot para sa inda kasi madadagitan ka. Kunyan, yung ordinansa, nahiling ko, naarog ko, yun paraan, kasi ang masilo digde, iyo, ang itinerary office naman. Sinda naman ang madakop kaan. And, itong ninda, pag nagkasampulo na nadakop duman, duman na mismo kay. Iyo, kalagad kung dae, ngayon talagang dae kinagiklaim, tadarong po ito dyan sa tuyang
0: impoundment.
1: Ngunyan, sa laog kitulong aldaw na, ito talaga kayo mag, ano ka ito, mag claim, ipapaam.
0: Ang ayam. Dahil ka mo kikunyan, ordinansa na ang ayam pag dahil nagkiklaim, pwede muna siyang, ano nga ning term
1: kayo? Euthanize?
0: Oho.
1: Aram mo tabi, Sir Reed, gari, para sa kuya, makulugong kasi igwabag kita pig-apod na Animal Welfare Act.
0: Iyo.
1: Responsible pet owner. Kunya, kung araw kayo ang sistema, gari, garo nga ni maraot ang impresyon kayo sa iba. Dara ko po ngayon, maburnoon man sa ngayon ninda.
0: Dahil naman uso ng ngayon. Kampanon talaga, tika karne yan. Ang tamas siramda ang karne ka yan.
1: Yan.
0: Actually, narumduman ko one time kan sa sarong burol dyan sa baybay kan Malinaw Albay. Napakaon pa ko kaan ngons. Dahil ko lamang aranta na istorya na niya ako. Ano yun? Tama nagpapurulotanan sinda. Ano niya ako? Ini, kuyan ngayon, karne norte. Tinanaan ko talaga. Napakaon ako. Tadi ko man aram. Tadi ko nga ni easy no kung sagkod sa kunyan kung ano ang magiging epekto kay do sa lawas ko kasi ano na taon na siguro mga tulo rapat ng taon ang nakakalis cones dahil manak pati nagpapadoktor ang bilin niya ko pakalis ka 10 taon magbatok-batok na ako kay ni napakaon kita kang karning ayam kasi ang aram ko man talaga pag once an ayam igwa iyan ning rabies tabi cones delikado yan delikado sa saluding tao ika na nagkaon kang karni kan ayam may posibilidad ka tabi na tamaan ka yan.
1: Iyo po.
0: Na pwedeng magresulta sa pagkagadan ni sarong persona.
1: Iyo po.
0: O di ba? Kaya iyan ang pinagbabawal ng gibuhon. O ipadago sa ito Cons na kunyan na kaputan ko sa imo tano sa part mo na habo mo na iyan ang mga nagkadarakop na dai na kay may sadirikan ayam.
1: Opo.
0: Dai kay nagki-claim na iyan tabi garada nunta na sa nasa paagikan kunyan inihong pag-injection sa sainda tabi.
1: Opo. Igwa kita ngunyan na ano dyan, nag-adapt baga kan mga hayop. Na yun na nga.
0: Sutara. Digdi,

0: taara ata yan.
1: Taara, opo.
0: Digi sa Tabaco City. Kasi nag-aagrangay man dahil sa kawaran ng budget nga ni.
1: Nag-accredit sa Kuya Kansarungal daw. Uh-huh. Ngayon, pig ano mo ito, ang katabang niya lang nandiyan, nagtotoo ba kay ano, so, ano, so PNP.
0: Oo, oh, uyugon mo yan.
1: And, maritime.
0: Oo, oh, ba't pwede masuportahan nindo sa LGU, mahanapan ni budget?
1: Actually, pig ano mo na mag, ano siya,
0: submit yung proposal.
1: Opo, sa tuyang mahal na mayor, na magkataon siya duman, nga nang mag-ibuan taki, budget.
0: Oo, oh, mahanapan yung budget niya, tabi. Ta, kung ang gabos na ayam, na magkakasirilo sa operasyon na arog kay niyo tapos idalaag ta duman sa kunyan halimbawa dai na pig claim ipapaataman to duman pero war amang kibadger no hirak man kan so kunyan iniho kasi aram ko kay ni pribado ining taarang ini tabi cons
1: di ba
0: o non governmental organization na tayan NGO yan eh okay. Nagmamakulog sa mga hayop na pinapabayaan ka nagkakapir ang irresponsible tabi cons. So, dapat talaga mabudgetan.
1: Iyo po. And sa ngunyan, tabi, Sir Ed, ugmaw na nga sinda. Tamas mm-hmm. kaysa pagi kang solicitation sa muya,
0: uh-huh.
1: natatabangan min sinda kang pagpa-establisher kang sa indang
0: unahiling
1: facility.
0: Ko, kasi pig po siya namin siya. And sinda nga ni nangangapudan din na kung pwede, tabangan din sinda nga ni. Sa kunyan, sa pagpakaon, kan mga ayam, budas sa mga mahilig talaga na muya mag-adaptar, pwede na duman mag-adapt. Kaya mag-ampuning ayam na muyang ampunon tabi kon so,
1: pwede magbakal
0: pero inibalikan kita duman sa kapun ordinance kasi anahiling ko kay iniong ordinansa mo kaya naisip mo kayo din eh tanganin dahil na magpaparadakol ang ayam tabi kon
1: so. Iyo po number one na rason kaya ko naisip yan pantabang ini duman sa mga barangay opisyal nga nanda siya magpara-issue mang station ticket. Aram ko, takot sila. Alagad, sa pagi kin, para lang sila mamonitor. I-recommenda nila sa kay veterinary office, kay Dukin. Ngunyan, pag may igwana duman na nga, 10 na monitor sila ng araw itong pag-gala-gala, i-report nila duman. Duman nun mismo ito kang veterinary.
0: Magkakaigwanan ng one day operation para darako po nito kapunon.
1: Apo.
0: Tanganin din na magparadarako ng lahi.
1: Iyo po.
0: Dahil ka muna kay Doc sa City Veterinarian Office na kung po pwede, bako lang so lalaki ang po pwedeng kunya noon. Kumbaga, mapugulan ang pagdakol. Kasi kung ang sa tao baga cons, igwaman kiko niyan, ang babae baga adi.
1: Naigis yun ito tabi.
0: Ayam na babae, pwede ilaigit man ito.
1: Iyo po.
0: Nailing muna ini. Pwede ito?
1: Pwede po. Babae lalaki po yan.
0: Oo, babae lalaki.
1: Opo.
0: Pwede pala niyan.
1: Opo, pwede po yan.
0: Oo, nahuna ko. Pag sinabi mong kapon, para sa na-intended sa na yan, para naman sa mga, kasi ligation man, pag-abot naman sa babae.
1: Opo.
0: Ayan. Nalalagit man na pala niyan.
1: Iyo po. Takong na ka napigigibo si Doc Kim na babae lalaking ayaw.
0: Mm-hmm.
1: Harap po kaya na.
0: Mm-hmm. Pero ikumbaga kita counseling ordinansa kaya aram ko maski sa probinsya na
1: opo.
0: Ang ayam mo dapat gakod mo. So dahil kayan makaka-implementar ng mga barangay, may karampatang padusa sa mga barangay official sa naghahalatabi.
1: Iyan tabi, sir, ang pigsasabi ko, during committee kayaan, ining ordinansang ini, may kapitan na garoon nag-alma. Ta garoon dipisil para sa sainda. Ta garoon madadagitan. Remember niya ako na saro iyan na political will isarong namamayo sa mga challenges na araw kaya. Kasi huwag kitang mandato eh.
0: Eyo.
1: Dapat itong mandatong kinusatuya. Trabaho-unta. Trabaho-unta. Dahil ka mo matakot na uni, baka dahil nabutuhan. Ako nasa ko tabi si Red, mas matakot ako duman sa dahil ako nagtatrabaho kan tigatang sa kuya.
0: Eyo.
1: Kasi ang pagburutwa, ang pag-eleksyon, Saro ining challenge sa imo bilang saro kang tinawanan yung mandato ng tabo. Ang sa kuya pagtubod ko dyan, 10 ka mong nadagit dahil anta susala ninyo ipigtama ko, ipigkuri ko. Dahil ako natakot. Mas matakot ako naman sa 1,000. Na ang eleksyon baga
0: number games.
1: Number games saan?
0: Padarakulan.
1: Padarakulan. So, saan ka? 10 madadagit o duman sa 1,000?
0: Sa 1,000 na ugma dahil sa ginibong mong waray.
1: Yes. Dahil nag-perform ka sa imong trabaho. So ito tabi, sir, sa mindset ko.
0: Oy, sa mga kapitanis dyan, rumdo mo nindo yung pigtataram ni Consiel, dati yung kapitan. Iyo po, tama itong prinsipyo na sa inyong panundan tabi. Magibkan bagay, kasi kung ang gigibuhon man nindo is align sa batas.
1: Opo.
0: Dahil man ka mo kinapat katakutan, di ba, Cons? Kasi sinusugo ka mo, base sa batas,

0: ko man yung kapritsyo nindo. Yeah. Nagigibuhon na yan nga inisa na gusto kong mangyari ta ininga yan muya kong gibuhon. Bako, oh. Diba?
1: Base yan sa batas eh.
0: May ordinansa na sinusunod ka mo. Opo. So kung ano man ang sabihan sa indo kan mga constituentes nindo dyan, dahil ka mo matatakot kasi aram nindo na ginigibo lang nindo. So mandatong tinaon ninda.
1: Tama.
0: Oh, sa imo, whether oh. Nagboto sinda or dai,
1: oh, oh.
0: Kasi ikaanyaon dyan, kay puhan mong gibuhon ang bagay na yan. Ayun. Ano nang estado kaya nakapon ordinance na yan, Tami?
1: Actually, pasiring na po ini sa probinsya, po review na po ini.
0: Ay, gusto sabihin, mapasado na sa final and reading ni sa kunyan.
1: Ngayon, naraw na ini sa probinsya, po review.
0: Okay.
1: And then, pagtapos ka naman ko ng comment tinda, and then, pag abot kay 45 days, pwedeng ma-implement din.
0: Ay, abakan. Alatunta kung may karapunan porsyon na mangyayari. Pero, dahil pa man ang karapunan ordinance ni Tabi Cones, ano ang, alimbawa, kasi sabi mo, makagipay din probinsya, sa may mga tama ning ayam, pero ang, ini, miski ka siguro, mauyon ka sa sasabihin ko.
1: Apo.
0: Mangalas kita, takadaklan sa may mga tama ning ayam lugod, sa mga tios ng kababayan, mas dakulan ayam ninda, di ba?
1: Tama.
0: Nakulong lugod ang atama nindang ayam.
1: Totoo po, ya.
0: ano ang mensahe mo sa sa'yong Tabi Cones?
1: Huni po, ini na aratama na ini, ang iba kaya, dahil hindi aram ang batas.
0: Okay.
1: Kaya ini, pigibuhan ko na ning batas.
0: Uh-huh.
1: Para at least, maging aware man sinda.
0: Mm-hmm.
1: Dapat, pag nag-ataman ka, siguro doon mo na masustiniran mo ini.
0: Mm-hmm.
1: Tadayin dato sa so arog-arog sa so namaataman ngayon. Ako dahil gusto ko ngayon.
0: Ayun.
1: Maataman ngayon. Muya ko ngayon may nagsunod-sunod lamang sa kapasirin ngayon sa lati.
0: Uh-huh.
1: Dapat tuni, kung atamanan mo an, siguraduhon mo na ituloy mo, nagariaki mo, mm-hmm. tawo.
0: Mm-hmm.
1: Iyan po ang sakuyang ano kaan.
0: Dahil mo pagpabayaan.
1: Dahil pagpabayaan.
0: Mm-hmm.
1: Ang iba, igwapa ka na namasdan. Pagurang na si Ayam, lalo na kung ngayon nagkaigwapa. Tagawa baga na yung nagkaka... Kurang na si Ayam, lalo na kung ngayon nagkaigwa. Tagawa baga na yung

0: Ah, nagdadakop man sila.
1: Okay.
0: And ako man talaga, ang taramong ko, maski niya ako, minsan ang ayam talaga, Sir Ed, maski may, ay, ano ka, may gate, may kudal. Minsan, nakakapusot man talaga. Kasi sa harong ko, ang naka, kulong talaga dyan, sa kuyang sumaisog.
1: Okay.
0: Alagad, so, minsan, nagtatubay nga, yan, sa bitisang
1: ko. Mabuot na ayam.
0: Mabuot na. Daman ito sa, ano lang, kuyang kumpang. Kuyang, pag nakaluwas, sabi ko, dapat, takupunin daw. Kung kayo po magmulta, mamulta ako. Kasi, ano eh, masupog na ako baga nag-ibuki ordinansa pagkatapos ako masang malabag. Kaya niya ako, sabi ko sa barangay, takupunin daw.
1: Maliwanag ang tugon mo pala na din.
0: Opo, maliwanag ko. Kasi difícil po na ngarubaga grabe, pasali man sila ngayon ni Cons. Tapos ngayon, so ayan mo, ito barang-barang. Ako na, dit ako kayaan. Kasi abo ko na, mag-backfire sa ko. Sinabi ko, tapos ako matablada.
1: So, importante yun talaga no, na ang sarong leader, kunyan, eh, ipahiling ang pagiging leader niya.
0: Tama,
1: sabi, dapat ika mismo ang manginginot sa pagiging maray na
0: po
1: sa sarong kunyan, komunidad, nga rin pangarugan ka. Maray na ito, Sir Ed and Juan Ragudon, sabi ni Joseph N. Bikilio, Bundal, Dakuya, Jonaline, morning po kagawad, Sir Ragudon, kay Lisa Bitito Rosalejos, maray na pagkaututabi sa sendo. Kamo na nagdadangog sa programang Inidutabi, kung may mga gusto mang kamong i-share, mga experience nito dyan sa barangay Inidutabi, unong sa samuyang pong pinag-i- kasi ang ayam pa, ano, mga tugang, ayaman. Permina ko rin, actually, yan taara si madam, nakahistorya ko na yan one time eh. Kasi ang nangyayari, Cons, si ayam na balaw bagaw sa tinampo, lagalag na ayam, may motorista, nabunggo minsan kanso kunyan, inihong motorista, ang nagadan sa motorista, minsan nasasalaan pa na may kasalaan sa motorista. Di ba? Minsan iupan si Sautan, mga kababayan tadi. Ako kaya, pag-arog kayan, sabi ko, dapat yung kampanya kan mga nagmamakulog sa ayam, bako lang sa pagmakulog sa ayam, kasi dapat mas makulugan ta sa mga tao.
0: Tama.
1: Kasi yung tao may isip, may nakakapagtaramang ayam. Sabi yung tanang may buhay din ang ayam, pero sa level kan kunyan, mas porugon ta dapat so safety kan tawo. O aro kay na nagiging problema Cons. Pag nabungo na ayam dai na kami kag sadiri.
0: Iyo po iyan. Narundo mo to sir. So nagada maga sa matagba.
1: Oh, diyan sa may gasoline station na kami kag sadiri kay to.
0: Yan. So ayan nagadan man.
1: Nagadan man pala nito.
0: So ayan. Pares po na sa tawo. Ngunyan. Dai na kami na ano minaklim kan ayam.
1: Minaklamar.
0: Pero balon mo sir. So nakulo na na diskwido na si ayam nagadan. So tawo da eh. Minaklim sindakaan. So ayam po niya. I-implement.
1: Lalo na so ayam na may lahi.
0: Yan.
1: Tapos nakaluwas sa nambasang duman sa iyang natan. Ngayon ay man ngayon tito yung arog kay ni arog kaan, madadagit na. Diba? So sala na thinking sa iling ko. Kasi pagbasihan taning maray, isisay bayaan may kapabayan kaya nangyayari. Kasi kung sa tuyang babasihan tami kons, may ordinansa na kita na dapat sinusunod. Gakod mo. Kaya kung dahil yung nakagakod, dahil nakakulong ang ayam, ika na mismo na may sadirkan ng ayam, ang dapat basulon. Ano yun, plano mo pang sigundahan ng ordinansa sa tabi ko sa pag-adalan mo ng maray?
0: Actually,
1: na dapat gabos na ayam to. Buda, igo kayo kunski ko niyan. Ano nga po nga ni Kan? So, digbabaliog baga dyan na may ngaran?
0: Ano ito?
1: Pipangaranan kayo tabi ko. Kasabay kayo sa pagbilog mo ng ordinansa na pag once iyan piga rehistro na, ikaw na dyan kay baliog sa liog na day basta-basta mahali.
0: Sabay na, pangaran, na po, sabay na po ang tabi, Sir Ed.
1: Nahiling mo na pala niya.
0: Sabay na po.
1: So sana, ma-implementar talaga ni Matanos. Kasi sayang kang ordinansa mo na iyan na magayon-gayon tabi cons. Kasi dakulao na bagay iyan na makakatabang sa mga otoridad sa pag-iimbestiga.
0: Opo.
1: Tahirak man, kan sarong padre de pamilya, kun ang padre de pamilya ang nagadan, may lima kang aki, ikaaso nagahanap buhay, nadiskwido ka, nagadan ka dahilan sa ayam, kawawa kan sa imong pamilyang babayan, na dahil nang minaklaim, duman sa ayam na ito,
0: opo,
1: na nabunggo mo, na nagbalaw-bagaw sa gilid kang tinampo, di ba?
0: Tama po yan, sir.
1: Iyon ang gusto ko kutang masabutan kan mga animal lovers, kasi
0: opo,
1: hindi lang naman pag bakusa na naman tabi cons pag-ataman sa ayam, di ba? Dapat sa pagiging responsable talagang mga para-ataman ng hayop. Ang satuyang ilaag sa satuyang isipan. Kung dahil man sana kaya,
0: dahil na mag-ataman.
1: Dahil na mag-ataman. Oh. Si mister muna sana ang magbatok-batok. Yeah. Tanganin na maray. Buda, kung dahil ka man sa nakikayamanan na tigtatago-tago dyan sa saimong harong, ano tawag para-ataman ka ng ayam?
0: Oh,
1: di ba? Na dahil mo man sana kayang panindugan ang pag-ataman kang ayam. Kadaklar kasi ang aram ko nag-ataman ng ayam. So,

0: mga takot talaga magkaharaba sa ko kaya kulang kayamanan. Pero alam mo sa totoo lang, magmaman talaga ko tama atama na hayop tabi cons,
1: di ba?
0: Lalo kung nabuot ang ayam, pag uli mo pa sa kung si misis mo din nagsasabat sa imo ni Matanos, ang ayam mo masabat sa imo ni Matanos, naghiro-hiro pa ni Ikong Cons. Di ba? Yan ang kagayunan kanayam.
1: Sa totoo lang sir, magayunan talaga. Ilingan mo ako bago masabat si misis sa kuya, so ayam na nguna.
0: Alayin mo na yun.
1: Ikakamrot pa nga na kaanggit kung dahil pa nabukasan ni misis.
0: Sa totoo lang, panghalit ning stress din talaga. Nakakahalit ning stress. Pero kung dahil sa ayam, magkaka-stress ka mumansan at dahil ka mong totoo mag-ataman, dahil na mag-arataman ka ng ayam. Ta, irak man ka nagiging biktima. Igwa pa dyan, nakakagat so ayam. Pakakagat ka nga ayam, so nakakagat, dahil malamang pigayudahan.
1: Iyo po ito.
0: Magkahirak ko. Ta, na biktima na nga ni kanaya mo, ikapa sumaydagit na day mo tabangan itong tawong nakagat o na biktima kang aya mo.
1: Oo.
0: Kaya
1: samantalang 2018 tabi sir, di ko hanan ng ordinance sa kaan. So rabies control, di ko hanan ng ordinance sa kaan.
0: Iyo.
1: Kalagnaman ang dumaan.
0: Bata sa tuya di kulo. Mahili mo pati ang pagkabanggi sa kaman ruluwasan bagayan ano sa gilid kan tinampo.
1: Totoo po.
0: Gulpihon na mahihiling mo dyan, nagbabalaw bagaw talaga sinda. So, ino po ni, an ordinance sa mga tugang, maya ni Cons na mabawasan na ang pagpaparadakol kan populasyon kan mga askal digdi sa Tabaco City. Tapag once iyan na implementar ng Matanos, magpaparadiit iyan Cons sabi, madiit ang nahiling tadyan na mga ayam na nagbabalaw bagaw sa kalsada. So, nakulang bagay, no? Sa pag-abot kan panahon tabi, mga tugang, na ini pong ordinansang ini Maria Lizar. So, sana, pag once nagibo, so, pag-implementar ng Matanos naman, ang isunod na tabi ko.
1: Iyo po. Ayan. Tabi, Sir Ed, naging pigmoprotektan ta, so kalusugan. Tamay mga aki baga po na nagkakarawat yan, nakamkam so ate kan ayam.
0: Yan.
1: Dahil nga ni sa mga balabagaw na ito, duman po marong, so kalusugan na naman kaya. Kaya dakon po ang coverage scanning ordinance.
0: Iyo. Taigwaman nga ni Kim, may mga ataman baga konsing ayam, tapos minsan, dara-dara pag nagajaging tapos daing diaper day ki kunyan lampi na kariba minaati sa nakon minsan di ba so iyan pa ang dapat na isipon kan mga mahilig mag-ataman ano
1: ipo
0: na dapat pagkalibawa si alaga nindo maluwas ka mo siguraduhon nindo na igwak siya ki diaper tangani na kon magati man day mag pakawagas diyan sa gilid kan tinampo
1: opo tangani yan tabi sir ang sarok pang pigiisipan ko kung anong ordinansa naman ang ano ba dyan igibot
0: na dyan incorporate mo na kung tangani sa raro na sana
1: actually
0: amend mo na sana
1: pwede man i-amend sana
0: tangani na
1: section ngayon
0: okay. Dagdagan mo na sana opo. Para maski pa paano na dapat maging kunyan makasabay sinda iyan na kunyan na pagiging responsable kan sarong mga may sadringa sabi digdi ano tabi cons may libreng pangkapon
1: libre po yan
0: oho uh-huh.
1: Ang City Beltrari, yun mga kapon ka yan. Bakuman po sinda. Inipa, no? Dapat so, may pagkasabot.
0: Ang mga kapon.
1: Professional ang mga kapon ka yan. Dahil man pwedeng, basta ka sa mga kapon ka yan eh.
0: Ang gigibo ba kang panahon? Ko daan?
1: Ako, nakabalo no kayo eh, kang inot.
0: Pipa ba yan na malapa? Giga ko daan? Yugun
1: na yan? Po, delikado ito. Ako nagkapon ka ito, sabi si Red. Ipa ba, no ka daan? Nakaputan sa duwang bitis. Pighali ko muna
0: yung muna. Talaga?
1: Pigilit ko po an. Tapos pigtahi ko man an. Alagad, ngunya na isip-isip ko na, bako muna ako professional. Kaya pinunduan ko po ito.
0: Pero dahil ka pa man kinadiskwidong ayam.
1: Sa, so
0: sa tanan sa tanan ng buhay mo na nagkakapon ka.
1: Lima naman sir dan sa kuyang nakapon, pero saya ra kay Dios dahil man taayam ko man sana.
0: Sa diri mong ayam.
1: Sa diri kong ayam.
0: Iyo. Si maman kaan kung papaano, babayi.
1: Oo.
0: Pigpapainom niya ning pills.
1: Pwede man
0: dito. Di, pag pinainom mo ng pilso ko niyan, so ayam, di na ikiko niyan, ki ovulation na mangyari. Pag na yung ovulation, maski magkaigwapasin na kiko niyan, interaction, kaso lalaking ayam, di kiko niyan, di mamamados. Kaya lang, di ko aram kung paano may itong pigdiskartehan naman na papainomon mo siya. Di ko aram kung anong tanda niya. Kung halimbawa ang sarong ayam, aro kayo na dapat ang mapainom ng pills ngayon ayam para di na mag-ovulate siya. So, araw ka nang ginigibo. Kaya tiga po takasubago kung napagadala na yan kan doktor kan mga hayop, mga veterinaryo na po pwede yan nagibuon para na yung magparadakol ang populasyon.
1: Diba?
0: Isa ba isa pagkaon? Mag-pills na lang para na yun. Diba? Nang turuan ta sinda. So, mga kababayan, takong habunan nindo na magparadakol ang sino mga tama na hayop, yun dapat nindong gibuon.
1: Opo.
0: Diba? Aside sa kapon, na pigsasabi ni Cons, iyan ang mga bagay na pwede tang mapag-adalan. Alas 11:46 na po ni

0: na pagka utumaren utotabi sa red kun igwada nga ni po ning kunyan ning libreng pakapon pero madrid susinda digdisa si Tibet tama ko
1: arug po kani kun mapakapon sinda sa barangay yo kan mga hayop ninda pag nakasampulo si Tibet na po mismo ang madyan sa indang barangay.
0: Ang madayo.
1: Opo.
0: Okay. Oo. O, klarohon ta. O, sa barangay kung interesado ka mo, kaipuhan nindo na magkunyan, makatipon ng numero, sampulo na mga ayam na po pwede ng ikapon.
1: Opo.
0: O, tanganing mismo ang si Tibet na magdyan sa indo. Pero dapat, siguraduhon nindo, so ayam na kakapunon niya on.
1: Yeah, po.
0: Na nagagudan or nakulong. Takan sa magdyan ang taga si Tibet na bubuko dun na nakupon pa sa nasuayam. Dahil nataman na pabuko dun pa nito sa mga taga si Tibet. Time consuming iyan ang abuton dyan. Tabak ko man lang yan ang trabaho na pigatupag kan mga gobyerno. Di ba, Cons? Yun.
1: And actually, Sir Ed, kayong nakaaging tabak festival, nagkapon sa isla, nagkapon sa aplan. Eyo. Eh, digdi, yun man sentro.
0: Iyo, puro su pala ng karapunan na ni. Dahil mo sana kung pag-isipon, nakapunan sa mga tao, ta. Nakulong ka ng mahal, ma.
1: Actually, Sir Ed, dapat man siguro. Ayun, napig-iisipan ko.
0: Bawasan na ang populasyon sa Pilipinas.
1: Hindi nga. Nakunan na ang populasyon. Tapos minsan, may mga ama man, may mga ina na ba kung responsable sa mga ake?
0: Yung mananggad.
1: Ano po ang na-topic na po ini? Ano po ang katunayan? Nakunan dyan nagbalabalag ng mga ake.
0: Pipabayan man sana.
1: Nagahagad.
0: Iyo, tuo man iyan.
1: Dipisin.
0: Kawawa man, hirak man, adi.
1: Opo. Nya paano minsan, igwa kong namasdan, ng limos, durdaraga na. Sinamay ko man ito. Sabi, tinawal niya. Tapos surakboy niya, pakaunong daan. Pero, sukapot, medyo, kasi durdaraga na eh. Nyako, manyagis man yung kurang na ini. Nyako, tiyo, ano mo poan? Dahil man nga, nagagad nga, pakaunong ko. Tiyo, sala tabi ang kapot mo. Dahil mo nang pag-ipon, akayon to, nakapanghagad nga niyan. Kundi kung may maitatao ka, kaunon ang itao mo bakong kwarta. Kasi gawa kitang ordinansa eh.
0: Pinasita ka pala.
1: Sinita ko po. Sinita ko. Kasi nahiling ko eh. Nyako, iba ang ini. Iba ang kapot ka ini. Paano kung marip ito?
0: Iba ang plano.
1: May plano maitumso.
0: May masamang bala. Nahiling mo naman na.
1: Ay, kakantiyo.
0: Yan. Abay palugod. Nakaabot kita sa karapunan ng tao, sabi ni Kos. Kasi may hiling mo mananggad ang sitwasyon, ang realidad. Ano? Dakul dyan kay mga nakikilimos na minsan pinapabayan kan magurang. Although, iguana kita kunski mga kunyan, ginigibo ang kunyan, ang gobyerno, family planning, gabos-gabos na actually. Ginigibo na kang gobyerno para matabangan sinda na kumbaga maging responsable man. Kaya lang, talagang may nakakaluso. James Wed, uyugun mo ini. Mr. Capon and Sir Ed, kung si uyugun mo ini. Kana naman, James, saan ka, James? Duming di ka baya, James? Ta kung halimbawa, malawos James ang karapunan, ikadang inoon sa... Ika ang inoon sa Rizal, ikon, sing gustuan ka, hidain na madakunan lahi mo. Uyugun mo yan.
1: Kaya yan ang Sir Ed sa legislative.
0: Ngunya nakatutok. Kaya habang kunyan pa, habang dahi pigigibo ni Cons, dahi pa nagdadrop na kapunon ng mga lalaki, hindi sa tabahan ko, magpadakol ka na kanlay. Raman dahi pa. James, maray na pagka-untos sa imo buda dyan sa legislative building. Ige, padagos kita Cons, igwa pa kitang natatadang 11 minutos tabi. Sa lawki kunyan ba yan? Sa dyan, ano pan igwa? Ano pa ang mga trinabahuhan mo tabi Cons?
1: Si pagpa-accredita po ning kan sa mga CSO. Igwa kitang na-accredit na 30 and maybe and na-recognize taman 3 say. Almost 80% ang sa tuwing na-recognize. Ang ini po mga magsasaka as in mangingisda.
0: Civil society organization.
1: Apo, yun na,
0: okay. Dakulo na, as compare ka nakalis sa taon, mas dakul mo niya?
1: Mas dakul po niya.
0: Oo. Paano mo sinapiging ganyan?
1: Kasi, dakulong kay mga muyaman na ang kanaklan, makakawalang kay ayuda. Pag-advise ang kuman sila. Even ang sa kong mga pag-irgibasan ko niya na.
0: Bako puro sa na ayuda pagparaisipon?
1: Bako ayuda pagparaisipon ta. Dapat, ining programa na pigbababa ka na national government or maging ang lokal, dapat isipon ta na ito, ano ito, primerong steps na ito. And pasiring na duman saan, dapat sa tuya na. Pagkusugunta sa itong organisasyon,

0: maging karapat dapat kita na ayudahan kang gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: Kasi minyan tayo napidang individual, mm-hmm, dapat organisasyon na.
1: Mm-hmm.
0: Kaya itong organisasyon, tapakusugunta, nangani na kita, mariparo kang gobyerno, no, ni, karapat dapat kitang tabangan.
2: Okay, pero nangani po, sa kanya?
0: Nasa ano po, nasa 39 being accredited and tracing recognized.
2: Civil society organization?
0: Yes, opo.
2: Ano pa ang kulang dyan sa hiling mo? Na organization? Dapat sa hiling mo mabilog hindi sa tabako?
0: Sa hiling ko, ining ano, organization pag-abot naman sa mga, sa tubigan. Tubig.
2: Ay, wara kayo nagkakapon? Wara kayo nagre-representar sa inda?
0: Wara pa po. Mm. Pero pig-encourage ko naman ganyan. So, yoga, igwanan kita eh.
1: Uh-huh.
0: Gabos, alas gabos naman, igwa eh.
2: Commuters organization, wara kita rin din?
0: Igwa naman.
2: May commuters?
0: Igwan po.
2: Ah, sisay ang
0: pasyon. Ini pong mga deepening ini.
1: Uh-huh.
0: Pero si Consuelo naman po ang may kaput kayaan.
2: Baka sa transport lang ito.
0: Transport.
2: Pero so commuters kasi alone ang pigbimension ko tabi cons. Ito baga mga kunya para sakay, para lunad. Wara pa kita kayo ito?
0: Wara pa.
2: Wara pa. Dapat pala magbilog kami. Ako ang mag-leader-leader dyan. Tangani mag-cons. Sa day. Takon minsan, ang natatawanan sa nanin boses, lalong-lalo na kung may increase sa plete, so mga transport operator.
0: Opo.
2: Dahil boses ko nyan so mga paralunad. Kaya dahil kinagdidepensa ko nyan na mga paralunad, kung magkakanay ko sin dapat, an increase.
0: Opo.
2: Ay, dapat talaga. Mag-inbaka mo sa kuya, takuan mga presidente kan kunyan, organisasyon kan mga nasa kunyan, commuters, mga paralunad. Magibukitan in paralunad organisasyon. Mga piraman tabikons ang kinakaipuhan kan para makabilog.
0: Makabilog, at least mga 16.
2: Natawo?
0: Oo, or 20 arugan.
1: Uh-huh.
0: Padakon, minadakon naman sa paano.
2: Paano yan? Ang proseso nga agihan?
0: Siyempre po, mabilog muna ka mo. Dinte, bayo, arugan.
2: Final chart ko na pala.
0: Opo,
2: okay.
0: Oo.
2: Pag may organisasyon na ka mo,
0: ma-encourage ka mo siyempre.
2: Na magsabay.
0: Magsabay.
1: Uh-huh.
0: So, dakon po kanyan masabay sa arugayan kasi, kumbaga, magkaigwang boses man sinda.
1: Uh-huh.
0: Mas dinadang
2: boses. Pag-organisado na sinda, ano ang dakulang kapakinabangan nila? Na, anibawa, ano ang nakukuha nila sa gobyerno?
0: Actually, isang ngunyan, dahil pa na ano ang kang gobyerno.
1: Uh-huh.
0: Pero, ang nangyari kaya, nakakakuha ka. Kung halimbawa, during accreditation months, you know, dapat, pag nagtakda ngayon, halimbawa ngayon, July,
1: uh-huh,
0: o dapat, makaano ka mo dyan, makasabay na ka mo.
2: O, sa pag-accredit kayo.
0: At least may busis ka mo. Kung baga, ngani na dangugun mo ang sendong hinaing.
1: Uh-huh.
0: Pero kung recognize ka, dahil ka naman.
1: Uh-huh.
0: Kaya dapat accreditation month ngayon, dapat magano ka na.
2: Taon-taon, may renewal din sila.
0: Opo.
2: Okay.
0: Ay, dahil. Sa ngunyan po, term-based baga sa ngunyan. Dati taon-taon.
1: Uh-huh.
0: Ngunyan, term-based, halimbawa, by 2028, igwa, pwede ka maka, ano naman, accreditation na naman ito.
1: Uh-huh.
0: Ibang set na ito.
2: Okay. Pag sinabi mong term-based, halimbawa, ako ang na-elect na president sa Samuyang ngayang organization, sagot sa matapos ang term ko, akreditado kami. Arugaya?
0: Sa tulong taon.
2: Sa tulong taon.
0: Samuya po, bako sa organization, Samuya.
2: Oh, sa Saindo. Mm-hmm.
0: Oo, set of officer ngayon. Mm-hmm. Arugaya ni.
2: May bayadan man niya?
0: Dati igwa, sa ngunyan, pinahali ko po ito. Pinahali mo ito kasi mapa-accredit ka nga ni, dahil ka man ki-income pa.
2: Ayo.
0: So, inhali mo ito.
2: Saan kami maagi halimbawa?
0: Ma-apply ka mo, ma-surat ka mo kay Vice Mayor.
2: Okay.
0: And then, makandaki committee.
2: Okay.
0: So, ngayon itong organization, ma-recognize or ma-accredit.
1: Uh-huh.
0: And maano mo ito?
2: Siyempre, mapag-adalan din nito. Kung makakanigo, na-aprobaran, susayin lang kamauwota na maging sarong organisadong grupo.
0: Opo.
2: Ayun. So, naghapot-hapot ako, tamali mo. Mailawos ko man agad na magkaigwaning organisasyon. Ang mga paralunad, para sakay, tangani magkaigwan ng boses. Ade, magayon ang araw kayan. Kami naman ang mahiro protesta dyan sa tinampo. Bako na sa mga kunyan, mga operator. Kami naman ang mga paralunad. Ibaba ang plete. Ibaba ang plete. Diba? Pwede na yan naging buhon eh. Kasi organisado na kamo. May matindog na para sa sendo. Diba? Ayun.
0: May boses naman kamo.
2: Buda, pag election, magagamit ko yan. Tabi ko, sa... Saro ka man ngaya, babang aprobichar. Daddy Joy Buenga, maray na pagka odot. Ayan baga, maray iyan na nag-iisip kita ng mga bagay-bagay na pwede po na, bako sa, sabi nga ni ka mga gurang, pira karaw, dakulao na bagay na lambang kunyan, may boses, na may, kumbaga, nagre-representar. Takunday tabi cons, mapagalon, aday mapagalon. Araw kayo ni, sa reality din, sa katotohanan, pag-abot sa mga commuters, sige sa nang reklamo kang halangkaw na plete, wala kina-

0: nangyari kung minsan. Sige lang ang reklamo. Eh, kung igwa kinag-representar sa Sainda, mas kipapaano, mapapadali, mahanapan ng solusyon, di ba?
1: Tama po yan. No,
0: kasi organisado Sainda.
1: Pero sabi, Sir Ed, igwa ko dyan na advice. Dumansan ka para reklamo, lalo na duman sa overpricing.
0: Baka nakaputan mo dati yan. Kunyan na yan.
1: Kunyan, ako sa barangay ka ito, nakaputan ko kumitibangan. Ang advice ko ka, naroon ka ini. O maging sangunyan ligi sa syudad. Pag nagbalgar Sainda, si mga ko mga operators and drivers, picturean lang nila itong plate number. I-report nila dyan sa PSO.
0: Pipapod na ko ta.
1: Papapod
0: na. Araw ko ta, kaya ang pinakasimple lang.
1: Kasi dahil ka man pwede makipag-iwal. Kasi Sainda, ano man Sainda, or sino yung minarbagaan mga driver?
0: Ayun, araman nila yan.
1: Araman nila yan kung nag-overprice Sainda.
0: Pero may man ang pagsasabot sila lalo kasi ng presidente, di ba? Dahil man nagkukulang sa hiling ko kay pasabot sa Sainda, nainisan ang dapat, inaarog kayo ni, tapag kita rin reklamo, magkakaproblema kita, di ba? Kung minsan pa, no, nangyayari ta, dahil man kiformal na reklamo.
1: Yan.
0: Kung may formal na reklamo, that's the time na maa-actionan ko ta ng problema.
1: Sigurado.
0: Yun na nga niyan, talagang kaipuhan may counseling sa diring kunya, ta ako na sana as representative ngayon, ang formal na mga reklamo, may nagdisakuyang miyembro may, na naarog kayo ni naabuso, di mas madali na, aday. Kung minsan, takot minsan, cons, ang pinakang kunya na takot man ta, dahil nakita utro kayo palunado nung yung pagrinikklamo. Kaburuban tayo ngayon kita ka. Pagpaypay tayo ngayon, lilis-lihis na kita. Kaya nangyayari, natatakot man. Pero kung so representative mismo, ang magkunyan ka, ang magranay, mag-usip dyan sa, alimbawa, sa public safety office, mapapadali, adi.
1: Pwede.
0: Dahil na magdudua-dua sa member. Kasi dahil mo naman, kunyan ta na sa member, itatago ta na sa nansay mong identity, di ba? Gibuhon ta na lang, ako na lang ma-represent para sa say mo, di ba? Basta makuha mo lang sudated kung paano ka naabuso.
1: Tama. Pero remember, Sir Ed, igwamang ki, pagpalalislisan mo, magsayuma ka, minsan ka mangiraray.
0: Sa totoo lang, igwa ko talaga yan ki, kunyan, ki penalty din. Ang aram ko, nakapalaman yan tabi ko sa satuyang ordinansa na dahil mo pwedeng sayumahan. Na kung pasiring man sa naduman sa imong ruta. Tapos wala ka kipasahero, wala kirason, di ba? O kaya nga lang, aram mo sa reklamo ka, konsumo ka na yung panahon na sinuras. Di ba? Tumabo mo man may istorbo, dahil ka na sa mga reklamo. Kaya kung dahil tayo reklamo, dahil naresolveran ang sato yung problema. Sige sana, urual daw yung iyo firme. Kaya encourage sa talaga Sainda na magreklamo kuta na kamo sa tamang opisina ka ni, na matabangan kamo sa mga problema ang pikakahampang nindutabi. Yopo, taan gobyerno, dahil man ang basta-basta mahiro na dahil reklamo.
1: Tama.
0: Maski sa inman ko, sa barangay, iyo man. Madyan ka siyempre sa barangay, tama reklamo ka. Rishel Dabinalia, maray na pagkaudutabi. Kung sa 1 minute na lang ang natatadata, may mga gusto ka pa pong ipaabot sa mga kababayan ta. Go ahead po, tabi.
1: Okay, ngunyan pa sana, muya ko na naman tayo. Gawa ko kipi, ordinansa naman. So, hug razor.
0: Okay.
1: Sana, abangan po nindo iyan. Ta, iyan ang sakuya na pigga. Basi po iyan sa kong paglibot-libot. Naglibot ako, Sir Ed.
0: Kulang na mga parataman ng ring?
1: Kulang naman. Pero igwa manggiray ki, kumbaga, naglibot ako bangge, tayo minasangaw talaga.
0: Ay, sumarong, sumabatang parong.
1: Mabatang parong. Mga reklamo man na, pasya rin o tabi ngayon ni Kons. Sasakot po pang ili. Okay. Iyo po yan.
0: Ayos ha. Abangan tayo yan tabi mga tugang ano, ang mga lakdang nagigibo ni Kons Ragodon. Manungod naman ini sa mga parataman ng urig.
1: Opo.
0: Na minsan nagiging laman kang reklamo man sa barangay, na dahil tatao maglimpya kang tangkal.
1: Ayun po. Uni nga, tabi sir, may nag-text ako. Pasyaran ko na lamang. Mga alas 10 nga ang banggi. Niya ako, pipiruto na ako. Bata, korpyo na, sir.
0: Nata banggi kay Puan?
1: Banggi kaya, nata. Minsan, igliligidan mo ganyan. Pag pinabayaan mo, an.
0: Ah, pigliligidan mismo kang
1: uri? Oo, maparong, an.
0: Kaya nga, una, kung udto, tango udto, malis nga wun.
1: Iyong manudto pa. Pero aldaw, at least, may naglilimpya.
0: May naglilimpya. Ang
1: pero ang pagkabanggi, dahil talaga. Pero ako, Sir Ed, kang inot, naglinig ako na banggit. Pigiling ko talagaan. Tumasalub lang.
0: Wala, may tamang waste disposal din dapat, diba?
1: Opo. Ang iba dahil man nagkakaraag. Kaya yun,
0: kikalot-kalotan sana, pero dahil yung tangke na dapat mahulugan kang ating kayaan.
1: Tapos kayasong kang manaw.
0: Di mag-aalis nga. Pero kung tamang waste disposal, pareho ka na ating sa tao, dahil ka mong problema.
1: Iyo po.
0: Kasi pag dinugdog mo, mabulos ito duman, dahil maalis nga.
1: Opo. Ayan. And pasalamat naman tabi ako, Sir Ed, sa tuyang mahal na may sa pag... tao sa muya kay budget para sa araw ka ni Vice Glenda and kay Mayor.
0: Budget deliberation na naman ito mo
1: Na nakakapag program

0: Makami sa araw kayo.
1: Ayun nga ni.
0: Ako lang tabang pinisa
2: mo. Iyo po, actually, ako man, sabi ko, maski si isa-isa nagdidigdi sa inyo na mga nagiging bisita, maugma ko na, pero may akong nagkakaigwan ng interaction sa inyo na mga konsehales kan syudad, ha? Garo naman sana ako nag-iskwila, pero may dakulo na akong nanonoodan sa lambang mga, kunyan, konsehales na nakakainkwentro ko rin, nakakaistorya ko, tabi, Gons. Dakulang bagay.
0: Opo.
2: Salamat, Gons. Sabad, may gusto kang batiyon, tabi?
0: So, ibati ko po ang sa kuyang mga
2: mga agom.
0: Sa kuyang mga
2: una ko, mga agom.
0: Mga padimading, yaon na sa aplan.
2: Okay.
0: Na sangunyan nun ni nag-antabas.
2: Nakamunito.
0: Eh, si Fran sa kuyang agom.
2: Yan.
0: Na, anong, sabi na, sabi unta ng pasaway.
2: Mm-hmm.
0: Ta, minsan ang mga babae, baga si Red, pag nagsrosyat kita, uh-huh, medyo ibang impresyon nila.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Alagad, pasalamaton ako ta, nasasabutan niya uh-huh sa kuya sitwasyon.
2: Eyo po.
0: And kasubang, gihali ako sa bungabong,
2: uh-huh,
0: medyo may birthdayan man doon ang kanya, uh-huh, medyo.
2: Natataod-taod minsan magulo.
0: Opo.
2: Eyo
0: sa
2: iyo
0: man sana.
2: Garo man sanaan kami na media, minsan minapaaram ako kikimander in chief, nakakauli ako mga alas 11.
0: Opo.
2: Mga araw ka, nalanganin na ng bagi. Uh-huh. Kasi kinakaipuhan pa on ranta, so mga imbitasyon na dapat kunya na atindiran tabi ko sa iyo.
0: And then pagirnon tabi, mag-agi permi kita sa tamang dalan,
2: mm-hmm,
0: ngani makaabot kita pasirin sa kagurang na.
2: Yan. Sa tamang destinasyon ka buhay. Okay. Salamat, Gons.
0: Okay.
2: Sa panahon na sinaras, mga tulang sa pangarap po kansanggunian pang lungsod kang syudad yung tunay na paggamot dyan sa Legislative Building headed by Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao. Maraming thank you kay Don. Ako po ang sa inyong naging program host sa programang Ika-asin ng Sanggunian. Edward Deus Palabang, ang sa kuyang angong binalagatakpo di sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Ligipayan sa One Radio 91.5. Tindugo na!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malili.

0: Pot Albay.
1: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
2: You're listening to One Radio,
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
7: Paisi, hali sa Albay Electric Cooperative Incorporated manungod sa Annual General Membership Assembly o AGMA. Ipinapaaram kan manihamyento kan Aleco na susog sa Board Resolution No. 70 Series of 2026. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang AGMA kan Kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2026 al Downing Sabado. Susog sa Article 3, Section 1 kan Aleco Constitution and Bylaws. Mga aktibidades, alas 7 in pagkaaga, on-site registration. Alas 9 in pagkaaga, program proper. Alas 11 in pagkaaga, business proper. Agenda, presentasyon kan audited financial statement o AFS para sa collection year 2025. Updates, manood sa operational status kan Aleco, kumpirmasyon kan articles of incorporation asin mga inamyandaran na provision sa Aleco bylaws. Imbitado ang gapos na miyembro konsumidores kan Aleco. Magdarasana nin bagong Aleco notice of billing o resibo kasabay ang anuman na valid government-issued ID with picture o anuman na dokumentong magpapatotookan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paagi nin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Pwede naman magrehistro online gamit ang link na agma2026.alecoinc.com.ph. Magkakaigwa man nin raffle kung sain, pwede kang manggana nin 30,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, 1,000 pesos as in 500 pesos. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos.
0: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tinduguna.
2: Radio.
8: One Radio.
9: 91.3
2: News FM.
9: Tinduguna. Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan. Laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako. Hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan. Kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D-R ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
10: No approved therapy claims.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Proven by a great number of research studies to be very effective in helping prevent and cure several diseases. No sugar is added because it is sweetened by stevia, linked to numerous benefits including lower blood sugar levels. These plants are carefully selected and mixed together in every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with herbal mix for yourself.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
4: No approved therapy claims.
5: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
8: Hinto ko na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 12:58.
2: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: so One Radio 91.3
2: News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolan dya, uya na ang bareta sa oras na ini. Natod sa indo, kan best coffee green 6-in-1 with river mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asina supermarket nationwide. Formal nang binuksan na asin inaugurara na kang Department of Interior and Local Government Albay ang bago kaining provincial office sa barangay Tumuli na Ligao City. Sigun sa ahensya, parte ni kanlak na tanganing mairami ang servisyo asin mapakusoga ang nagkoordinasyon na sa mga lokal na gobyerno asin partner agencies na pili ang Ligao como bagong lokasyon uli sa mas accessible asin mas praktikal kaining lokasyon na para sa bilog na probinsya. Tiglala o manman na mas mapaparekas ka nagabos na opisina ang paghahatod min mga serbisyo asin ang mga programa ka ni BILG sa mga albayano. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawo na tinduguna.
2: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
1: Sa One Radio, so One Radio 91.3
2: News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia.

0: Informasyon. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
9: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
10: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
11: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
12: Still available.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
14: Best Cafe Black.
15: Also available,
16: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
17: 12 pesos lang per sachet.
18: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
19: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
20: Tindugo na.

Hoy! Maray na hapon sa gilaray mga katimbugon. Kung kakatutok mo lang, abay, you're not too late. Welcome po sa programang One for the Heart. It's Friday, July 3, 2026. Ay, happy, happy listening sa inyo ka, boss. Sa mga padaba ko dyan. Sa tuyang Facebook followers dyan sa DJ Chloe, the Love Ambassadress. Thank you po. And of course, sa mga silent listeners na poon sign on hanggang sign off, nakatutok. Ako na po ini ang sa indong DJ Chloe. Sa indo talaga. DJ Chloe, the Love Ambassadress po, ang sa indong lingkod, ganyan na July 3. Siyempre naman, happy birthday sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today. Happy birthday sa imula. Siyempre sa mga couples at sa mga magpa-friends na nagsiselebrate man kan sa indang anniversary, abay, stay strong and enjoy your special day.

0: is Friday. Ay, it's Feel Good Friday ang ating paboritong araw. Lalo na sa mga estudyante dyan. Ay, di ka mag-utek. Aram kong paborito mong aldaw ang Biyernes. Lalo na sa mga elementary and high school students. Sa mga college students. Pasensya na. Pasensya. Nakaranas na baka mo kay Saturday class. Kaya nga, di ba, hashtag adulting ng mga college. Dahil ng mga na-excite-excite na yan pag weekend. Maski weekend, di ko ang klase. Ano, naranasan na tabi nindo yan. Mga college students.
1: Ako. Oh!
0: Kung nakota ko di, Biyernes pa man sana. Let's enjoy today! Siyempre. And dahil it's Friday, iba na naman kitang Feel Good Friday question of the day. Brought to you by GC Botardo Trading. Botardo GCash padala. Thank you, Miss Jen Botardo. And syempre salamat man sa Tabaco Electronics dyan sa AA Berces Street, San Juan, Tabaco City. Ang sa tuyang Feel Good Friday question of the day, ano ang promise mo sa sabihin mo? So it's kind of like an assessment kung ano ang mga gusto mo din na ma-accomplish. Kung ano ang goal mo. And syempre, kasarabay na dyan kung ano yung maipapromise mo sa sadiri mo. Siguro naman, pag nag-promise ka sa sadiri mo, day mo na tabi iyan, i-break. Hindi mo sure. Hindi mo sure, DJ Chloe. Kaya nga ni, one way na i-manifest mo yan ay iluwas mo sa universe. Kung ako ang universe mo, charot. I-comment mo na sa tuyang comment section. Kung ano ang promise mo sa sadiri mo. Yung tipo na ito su bagay na non-negotiable. Diba? Yung bagay na gustong-gustong-gusto mo talagang ma-achieve sa life mo. Pag nag-promise ka sa sadiri mo, katindugon, sin sadiri mo man anha, dapat, day mo na iyan ipag-break.
2: Tama!
3: Tama!
0: Nag-break na nga kayo eh, be-break mo pa yung promise mo sa sarili mo. Bisitahan mo po si DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook, and comment ka lang sa satuyang Feel Good Friday question of the day. Ay, sarang mainit na pagkahapon, Tabaco City, the city of true love. Sa mga nyaraong tabi dyan sa mainland, syempre, mga padaba ko dyan sa upland and sa island barangays, maray na hapon. Sa tuyang neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bakakay, and Santo Domingo, Albay, sa bilog na Bicolandia. It's a nice afternoon na mag-best cafe. And it's a nice afternoon to listen to your favorite love songs hanggang alas tres ni pagkahapon with me, DJ Chloe, dito sa One Radio 91.3 News.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises. Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, cocoa lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Maya. Kung sa'in, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulon pang iba, debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises, makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises, owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
9: Jaya Enterprises.
10: Ang init!
11: Batata!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
11: Batata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Batata!
10: Sumubok na nitong bago. Introducing
11: Batata!
10: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
11: Batata!
12: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
13: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
14: Tindugo na.

siram sanan. One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Oy, shout out sa mga nagdadangog habang nagkakape, habang nagduduyan. Para noon muna ito. Sa mga nagduduyan-duyan, tamang chill-chill, tamang... Pagkini, nalingon ko lagot sa term. Tamang enjoy lang kang paros-paros. Hello mga katindugon, welcome to the second half of the show. And I hope na na-enjoy nindo ang Satuyang Feel Good Friday edition. Oras na po, 11 minutes, makalipas ang alas dos. Time check is brought to you by N. Boyan Furniture. Available po dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mo pong magpa-customize, gamit ang solid Nara wood kang sa imong furniture. Bisitahon lang ang sa Indang Showroom along the National Road Zone.

kumusta, kumusta? Sana ay nag-best cafe ka na, Katinggukon. And sana sa kada higop kang best cafe, tig-internalize mo man ang mga bagay na gusto mong i-promise sa sadiri mo.

speaking of, ang isa to yung Feel Good Friday question of the day. Anong promise mo sa sarili mo pati yung dugon? Madalas buka kitang magtaoning pangako sa ibang tao, no? Sa pamilya, sa friends, sa partner, o sa mga taong padaba ta. Pero naihahapo ta ba ang sadiri ta? Ano pa lang may papangako ko sa sadiri ko? So sabi ko kasubago, natatadai mo i-fulfill ang promise mo sa sadiri mo. Pero ang katotohanan mga katindugon, difícil talagang tupadon ang pangako ta sa sadiri ta. Dahil usually, syempre, kita lang ang nakakaaram kung itutupadon ta ba ini or dai. No? Let's face it. Sometimes, it's difficult na maging selfish. Sometimes, mas madali na mag-ibo kay mga bagay or mag-fulfill kay mga promise para sa ibang tao kaysa sa sadiri. Mas madali baga na sabihon mo sa sadiri mo na promise ko or sabihon mo sa padaba mo na promise ko sa imo ini, 'di ba? Mas madali siyang sabihon and mas madali siyang gibuhon kumpara sa promise ta sa satuyang sadiri. Ano na dapat nga ni, dapat kita ang priority ta kasi warang ibang ma-prioritize sa tuya kundi kita. Katindugon, paghurunan tungo niyan ang importance kang pag-ibok yung mga promises na nagpapalago sa satuyang pagkatawo and kung paano ini magiging guide sa satuyang buhay. Diba siguro kung hilingon tayo ng promises ta bilang siguro guide na lang, no? Guide kung paano kita magiging maray, kung paano kita magiging closer sa satuyang mga kagustuhan, siguro mas madali siyang sabihon. Kesa sa isipon ta na gigibuhon ta ining pabor para sa sadiri ta, siguro mas madali kung gigibuhon ta na lang siyang guide. Hello kay Jen Rose Belison. Maging loyal sa agong ko para warang iwal. And also, maging happy kami ka, boss. Yes, definitely. Dapat pirmi mong tipa-promise sa sadiri mong maging loyal ka. Diba? Kasi sometimes, mga katindugon, ang pinaka-dipisil na loyalty na i-maintain ay yung loyalty na hali sa satuya. Ganon. Dante Betshaida, ang gumawa ng tama sa kapwa. O diba? Yung mga promises na sa buhay ta, it's still for someone else. Still for our loved ones. Diba, Dante? Kasi mas madaling mag-ibok eh, promise para sa mga taong padaba mo kaysa sa sadiri mo, diba? Hello kay Romnick Bilaos, Marina Hapon. Magiging maayos ang future kang pamilya ko. Sabi ni Manoy Romel. So, you see the pattern, mga katindugon. Kung ano yung mga promises na sa buhay ta, bako man ito para lang sa karahayan ta, kundi mas matimbang yung para sa mga taong super tingma-value ta sa life. Sige, hilingan ta, hilingan ta. Sabi naman ni Raul Campit, pag nasa Maray nakamugta ka ng mga aki ni Mrs. ko. Diba? Bako man talaga para sa imo, kundi para sa mga taong padaba mo. Ano? Boss Balita, dahil ako ma-promise sa diri ko, muya ako sa gibo, DJ Chloe. Dipisil mag-promise sa sadiri kung dahil man sa nagigibuhon. Well, it takes discipline, Boss Balita. Iyon na din yung rason kung nata mas madaling mag-promise para sa ikakarahay kang iba. Kasi kung iisipon mo ang sadiri mo, mas halangkaw ang chance na day mo ito gigibuhon. Mas halangkaw ang chance na idadoubt mo ang sadiri mo. No, anyway, sabi ni sinaktan mo lang. Habo ko magpangako, kundi patunayan ko habang nabubuhay ako, day man ang pigtataram kundi tigpapamati. Well, inot sa gabos, syempre kaypuhan taramon mo yan sa sadiri mo. Kung ano yung pangako mo, you need to tell it to yourself. Day man ibig sabihon na, sasabihon mo lang. Siyempre, first step, sabihon mo sa sadiri mo, ano ba yon? Pangako ko ba sa sadiri ko na
day na ako, let's say, day na ako mainom or day na ako mabisyo, diba? Inot sa gabos, sasabihin mo yan sa sarili mo. Then, saka mo napatunayan kung ano man yan. Lori Emano, ang promise ko sa sadiri ko na alagaan ko na ang mga aki ko. Dain na ako magtrabaho sa hanayo. Good to know. Sabi nga ni, ang kwarta, pwedeng hanapon yan maski sa iyan. Actually, dain man. Actually, wow, nag-debate ha? Nag-debate with myself. Siyempre, kaipuhan ta ang kwarta. Data na pag nigaron na data kaipuhan, takaipuhan taan. Pero kasi, may mga consequences din kasi kapag ka binayaan mo ang sa imong mga akik para sa pagkatrabaho. Siyempre, bako man maraot na magtrabaho ka sa harayo. Pero, nakulaon kaya na bagay, no? According din sa experience and sa observation ko, nakulaon na bagay pag yaon ka sa taning kang mga aki mo, lalo na pag yaon pa lang sinda sa developmental stage. Let's say, mga 1 year old or even, ano, even earlier in life. Kasi, may mga na-witness na din ako ng mga aki na although, syempre, nagdakula sinda sa indang mga relatives na okay naman, pero iba man kaya giraray. So, yaon ka, no? Present ka sa buhay kang aki mo habang nagde-develop ang sa iyang maturity. So, hopefully, mabalanse mo din yung financial and yung emotional support pagtatao mo sa mga aki mo, Flory. Marivic Bongko din, ang maging maraisa na po, DJ. Dawa paghiling sa imo kang iba, maraot ka. Ayan sana. Ayan sana ang problema, no? Basta ara mo tabi sa sadiri mo kung ano ang pigigibo mo, anong prinsipyo mo sa buhay, Marivic. Cherry Carbor, ha? Maging maraisa na, DJ, ang pamilya. As in, maraisa kapwa-tao. Set buen konseho. Ako, promise ko sa diri ko, wag magkasakit wag magkasakit mag-anak ko, kami lahat po, kahit minsan hirap sa buhay, laban lang. Thank you, thank you. And do we have more comments? Sabi ni Alan Moringot, promise ko, ay i-promise na day ko na siya i-drunk chat. Oy, mahilig ka doon. Mahilig ka bang drunk chat? Nako, minsan, dyan nagpupuon ang iriwal tabi, ha, Ale? Grabe siya, ng drunk chat talaga. Yeah, anyway, proceed na kita sa tuyang text messages. Hello sa Imo. Anon Belches. Palagi akong nakikinig sa One Radio, lalo na sa programa mo. Thank you, thank you. Promise ko sa diri ko na dai na ako mapauto sa mga tawong mapagsamantala. Tagabos ginibo mo, dai mo lang maunrahan na sarong beses. Daragiton! Sabi ni... Dai ko nabasahon sa number. Ta, baad may nakakamit bid sa iya. Sige, salamat abi. Isa sa indong pag-share. Permitang na babasa, no, sa mga comments ang mga promises ta. Again ha, utrohon ko, naging redundant na ako, pero utrohon ko na usually yung mga promises na pigtataramta sa satuyang sadiri para man sana sa ikakarahay kang satuyang mga padaba sa buhay. Kasi it's easier na maggibo or magsabi ki mga bagay na mga promises kung i-dedicate ta ini sa ibang tao. Kasi, lalong-lalo na sa tuyang mga Pilipino, pag kita, halimbawa, nagtaram kita ki-promise na para sa tuyang mga sadiri, para bang nalilabel kita as selfish. Pero, sa totoo lang, baka mo nito selfishness, mga katindugon. Kasi, inuntyan ni isa gabos,
unsay man na iba ang mataramsain mo, ang ma-promisein mo ki something na maray, na siguradong-sigurado ka na di ka lulokohon, kundi ika man sana. So, di ba, mapalugi ka pa ba? So, if you promise to take care of yourself, katindugon, actually, yun yung dapat mong i-promise sa sadiri mo. Number one, alagaan mo ang sa imong sadiri. Bako selfish pagka naisip mo na gusto mong pahingalo. Bako man sala, nainuton mo man ang sa imong sadiring salud. Whether physically, emotionally, or mentally, no, pag tiga-alagaan ta kaya ang sadiri ta, mga katindugon, mas nagiging handa kita na magpadaba and magtabang sa iba. So, yun na lang yung isipon ta, no? Ining gibuhon tang guide para ma-fulfill ta yung promises ta sa ibang tao. Of course, we have to take care of our health para pwede kitang makatabang sa iba. So mga katindugon, ining mga guides ko sa indo, yun na ito. So number one, take care of your health. Siyempre, number two, pangako mo na di ka masuko sa mga pangarap mo. Maabot ang aldaw na mapapagal kita. May mga pagkakataon na gusto ta na lang magpundo. Pero ang mga pangako ta sa sadiri ta, dapat palitan ta na yung mga kanegahan natin. Palitan ta na yan. Gibun ta na kung mapapagal man ako niya, pabangon man girare ko. Kasi ang success, mga katindugon, bako para sa dainadadapa. No, bako dahil, halimbawa, kung hihilingon ta ang sarong tawong successful, di man ibig sabihon na siya ang pinagpala sa lahat. No? Ibig sabihon lang, pirang beses siyang nadapa. Pero, padago siyang nagbabangon. Gabos na success sa buhay, pigtatrabahuan talaga yan. Pirang beses ka man madapa, pirang beses ka ma-frustrate. Ano talaga ka yan? Basta, ang importante, padagos kang magbangon. Of course, forgive yourself. Gabos kita nagkakamali. Minsan, masyado kitang mahigpit sa satuyang mga sadiri. Ay, aminin. Pag ika na sasala katindugon, di ba? Parang masyado kang harsh sa sadiri mo. Pero, ang pagpapatawad sa sadiri, di man ibig sabihin na lilingawan mo na sa mga kasalan na ginibo mo, no? Kundi, tanggapon mo na lang na pwede pa kitang mag-learn. Pwede pa kitang mas maging maray na tao. Di man ibig sabihin na kahaliyong ta, i-dismiss ta na the fact na, nagkasala kita. Kundi, you know, accept your mistakes, learn from it, and duman sa mga mistakes na ito, pwede pa kitang maging mas maray na tao. Ipangako mo sa sadiri mo na magiging totoo ka. Di mo kaipuhan magpanggap para lang matanggap. No, mas importante na maging totoo ka kaysa sa maging perpekto ka. Pagtanggap mo na ang sadiri mo, nagiging mas matatag ka sa maski anuman na mga kadipisilan sa buhay. So yun yung keywords, mga katindugon, ha. Mas importante maging totoo ka kaysa maging perpekto ka. Kasi nga, at the end of the day, wala man na perpektong tao. So, para sa infantig to chase mo ang perfection kung wala man na perpekto. So, you just have to be yourself. Magpakatotoo ka sa sadiri mo. And most importantly, mga katindugon, promise yourself na padagos kang mag-grow. Maski mga saradit, mga steps, or aldaw, it's actually a big progress. Kaya di mo pag-isipo na, garo haluyan man ako maging successful. Garo habo ko na. Actually, yung mga thoughts na ito, it can either help you or harm you. So, kung gagamitin mo ito sa maray na paagi, like, haluyan man ako maging successful, ano pa kaya ang pwede kong gibuhon para mas mapadali ini?
remember na yung mga small steps na ito, dakulang progress na ito sa satuyang growth. Ang importante katindugon, mas maging maray kang tao ngunyan compared sa yesterday. Oras na po, alas 2:28 na pala ning pagkahapon. Tips na yan ay hatod po sa Indocan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. PM niya po si Miss Jen Botardo for more information or inquiries sa pag-troubleshoot kan sa Indong mga e-wallets like GCash, Maya, Atome, ShopeePay, LastPay, TikTokPay, Asini Bafa. And of course, salamat man sa Tabaco Electronics. Dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, sa Sinibapang spare parts and supplies. Thank you po, Tabaco Electronics. And let's enjoy more of your favorite love songs hanggang alas tres ni pagkahapon. Kailibanan po si DJ Chloe, the love ambassadress. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon.

0: musika, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
3: Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco, katawan mo sa buhay.
5: No approved therapeutic claims.
6: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
7: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.

0: top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
3: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
10: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
11: At sinong kulabot?
12: Fesh, hindi ako.
11: Makinis to.
12: Firmang walat.
11: At parang batang-bata dahil sa ERA.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
13: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
14: Ako si Salvador.
15: Sa gabi ay
16: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
17: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.

0: 91.31 Radio. Tindu ko na. Nyari kanina. Nainot to bed. Anyway, 10 minutes po bago mag alas 3 ni pagkahapon. Woohoo! Tapos na naman ang weekdays. Tapos na naman ang first week kang sa tuyang bulan. Imagine. Garo kaka Wednesday lang ha. Garo kaka laog lang kang Hulyo. Tapos biglang second week na naman pala next week. Let's assess our first 3 days pa lang pala. Paka-excited ko naman. Tomorrow, no, let's assess our first 3 days. Taray. Sona lang. Anyway, oy, ipapakita ang additional text message from 1010. Hello, sabi niya, ang promise ko sa sadiri ko, ma-jogging na ako, tapos ma-diet na next year. But next year pa, oy, pwede mo naman po nang ngunyan. Shout out sa Indo dyan, sa mga taga-malilipot. It's me, 1010 po. Pirmi man po, giraray, sa imo nagdadangog, dahil lang kaka-message, ta busy po kaya. Again, no problem. Hello sa imo and sa gabos sa mga listeners. Dai man kita nag dai ko man kamo na encounter sa message. Ang importante, ox kamo dyan and ako ang sa indong background music. Hello kay Tita Tess Briosa Cruz. Maray na hapon. Kay Achi Tanling. Hello po. And sa indong kabos mga katindugon, salamat sa giraray sa indong pagtutok and pag-message. And kung ano man ang sa indong mga promise sa indong buhay. Sana dangugon mo ang sadiri mo. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress, and ang aking final message para sa inyo ay ito. Ang pinakamahalagang pangako dapat mong tuparin ay ang pangakong magpapabuti sa sarili mo. Every day na nagbubuhat kita, every day na nagpipili kita kang mga bagay na sasabihon ta, mga bagay na gigibuhon ta, and para sa every day na pipili tang magpadagos sa buhay, naway padiit-diit ang tigtutupad kung ano man iyan na pangako ta sa satuyang mga sadiri.
1: Tama!
0: Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Hoy, katindugon, hindi ka lang magtutok, ha? So, One Radio, 91.3 News FM. Tindugon na! This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Happy weekend po sa Tuya Gabos. Stay beautiful, mag-best cafe ka na. And stay awesome! Bye-bye!

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Lupig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: It is now 2 minutes after 3 o'clock on One Radio.
4: Sa kada pangtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
3: so One Radio 91.3
4: News FM. Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon, Bicolan dya, uya na ang Barreta sa oras na inatod sa indo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at na supermarket nationwide. Naglobo pa ang nagkadilugang utang kan gobyerno kan Pilipinas sa 18.55 trillion pesos sa katapusan kan Mayo taong 2026. Sigun sa pinakahuring report kan Bureau of the Treasury. Nagsapat ini ni na 0.41% o dagdaga na 76.1 billion pesos kumpara sa 18.7 trillion pesos na nairehistro kan katapusan kan Abril taong 2026. Ana panghinap na rason kan paglobo kan utang an huli kan mas agresibong pagsasagibo ni na domestic borrowings o pag-issue ng mga government securities sa nganing tawanan ng pondo ang mga programa kan Estado sa ibong kan pabagubagong hiro kan merkado kausa kan atensyon sa Middle East. Kadaklan kan utang kang nasyon o pokong mas o menos 68% hanggang 70% ang domestic o gika na sa laog kang nasyon, siring kang mga lokal na bangko, asin namumuhuna na mantang ang natatada ang external o utang sa ibang nasyon. Mantang padagos na naglalangkaw ang utang asin piglala o mangmalagpas sa 19 trillion peso sa katapusan ni kang taong 2026. Nanindugan ang Bureau of Treasury na kaya ining bayadan o manageable huli sa pag-uswag kan ekonomiya. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawo na Team Duguna.
4: Sa kada pagdalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio,
4: so One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
6: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
7: Na tugtugan on one na tugtugan on one maki-sound trip na maki-jamming pa with Erickson and Berna tugtugan on one Monday to Friday 3 to 5 p.m. The best na tugtugan tugtugan on one diglisa na sa One Radio 91.3 News FM.

0: Grabe naman ang baili-baili ni Maya.
1: Ano grand opening.
0: Nabuhayan ang kalag.
1: Hello! Buruhay na. Pare na pagkahapon.
2: Good afternoon.
1: Kumusta ka mo dyan? Kumusta ang gabon? Mainit-init ang panahon. Pirmi na magdarang ano, tubig. Payon. Tampulog sa payon. Gaano na nag-ragi init ang init. Ay, syempre. Pirmi na pagkahapon, kumusta ang gabon? Except, kumusta dyan sa merkada publiko ang mga paratsa ng mga parapara? Drivers, tricycle drivers, jeep drivers, pajak drivers.
3: Pait-pait sa lampang kapitan.
1: Lubos na nagmamaneho sa mga oras na nakatulog sa one way. Yo, marirap pagkahapuan dyan sa mga nasa inda mga Santo Domingo, baka kayo madalipot, malinaw, TV, Tabaco. Sa kabos na pigaabot ka na sa tuyang istasyon. Sa mga taga isla kang San Miguel.
0: Oy, marirap hapon dyan sa mga taga isla.
1: Sa mga nasa sa indang mga bulwa. Nakatutok sa One Radio. Ay, sa mga makusugo ng radio, mga ano dyan, mga tindahan, mga stores around the area, mga barbershop, mga karinderya, diba?
3: Siram sana.
1: Kabos na nakatutok sa One Radio. Siyempre, kumusta ka mo? Hindi na po ang tugtugan on one. So One Radio, kaibanan kami, dahil iba, ako si Eric Soy.
0: Iniman po, si Berna Banawan. Oy, maray na hapon man sa tuyang followers sa Tugtugan on One.
1: Hello.
0: So, maray na hapon man. Ready na. Ready.
1: Ano yan? Always, ano yan? Always ready. Sabi nga, born ready. I'm born ready. Ay, marirap pagkahapon. Ay, makasugo ng radyo dyan sa sarong, ano, sa sarong tinda. Nagbakal ako sa basta ara mo na tabi iyan. Tabi ang makusugo.
0: Day mo na lista sa pangaran. Ano, naningawan.
1: Aram ko, makusugo ng One Radio dyan. Dyan tabi. Sa may tipi. Sa tindahan kay, ano, kay ukay na ba? Sa mga something, ano, about fashion. Diba?
3: Rams!
1: Ada ako dyan kasi bago. Oh, wow! Makusubin ang radio digde. As in, syempre, One Radio, ang sa indang tigtuto. Yeah, maraming magkahapon sa mga yaraon dyan. Our blessings to come.
0: Hoy, sa mga naghahapot kong paano mag-join na sa Facebook page kan Tugtugan on One. I-search lang po yung mga katindugo na sa indong Facebook app. Yeah.
1: Diba?
0: Mahiling nini dyan, Tugtugan on One. Na maluwas ang dyan. Tapos yan, pwede na. Pwede na mag-join.
1: Diba? Ay, syempre, ang... ang sa tuyang kahapuatan niya. Aprobitsara niyo. Happy Friday pa lang! Yogan mo ah. Lingaw ko.
0: Yes, it's Friday,
1: thanks
0: mga katindugoy.
1: Thanks God, it's Friday.
0: Yeah, ay na. Honey na ang energy.
1: First Friday of the month. Today is July 3, 2026.
0: Tapos pagbalik ta Lunes, sa is na tulos.
1: Diba?
0: Yeah.
1: Please, enjoy it. Ay, sa may mga birthdays man today, happy birthday.
4: Happy birthday,
1: Lord. Happy birthdays to come. For 10 minutes after 3 o'clock in the afternoon, padagusan tayo sa tuyang energetic na turugtugan. Hindi dyan lang yan. Sa Tugtugan on One. So One Radio.
0: Tindugan na!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindogo na. Paisi, hali sa Albay Electric Cooperative Incorporated manungod sa Annual General Membership Assembly o AGMA. Ipinapaaram kan manihamyento kan Aleco na susog sa Board Resolution No. 70 Series of 2026. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang AGMA kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2026 aldawning Sabado. Susog sa Article 3, Section 1 kan Aleco Constitution and Bylaws. Mga aktibidades, alas 7 in pagkaaga, on-site registration. Alas 9 in pagkaaga, program proper. Alas 11 in pagkaaga, business proper. Agenda, presentasyon kan audited financial statement o AFS para sa collection year 2025. Updates, manood sa operational status kan Aleco, kumpirmasyon kan articles of incorporation asin mga inamyandaran na provision sa Aleco bylaws. Imbitado ang gapos na miyembro konsumidores kan Aleco. Magdarasa na nin bagong Aleco notice of billing o resibo kasabay an anuman na valid government issued ID with picture o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paagi nin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Pwede naman magrehistro online gamit ang link na agma2026.alecoinc.com.ph. Magkakaigwama nin raffle kung sain pwede kang manggana nin 30,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, 1,000 pesos as in 500 pesos. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos.
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan

0: Alan, marinudig di may dumanon kita.
1: Ha? Nata, masaing ka.
0: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
0: Aram mo kaya, best. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asing bangko, igwa pa sinda ki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Baku mga birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka ki mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
0: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
2: Mag-

0: news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing!
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing!
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide! Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa! Siyempre sa RRS Marketing na! Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: One Radio.
5: Tindugo na.
4: One Radio News FM 91.3.
6: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Ahora, ya estaba 43 minutos. Me querís, en las 3 y paca, happy.
1: Sabi na po kay Ma'am Cherry Carborja, happy Friday da sabi niya.
0: Happy Friday. Public service announcement po kung kisay man po ang nakakamit bid kay Madam Nelita Corbilia. Ang address niya digdi sa iyang ID Naga TV Albay. Ana sa iya tabing senior Office of the Senior Citizens Affairs ID yaon tabi digdi sa istasyon. Ipig turn over kan sa rong para padya. Kung di sa tabi isnindo si Madam Nelida Corbilia Naga TV Albay. Pakisabihan na lang po na yaon sabi digdi sa istasyon ano sa iyang ay, salamat man sa parapadya na nag-turn over kay Ending. 44 minutos, magkalis ay alas 3 ngayon pagkahapon.
1: Okay, Sir Romnick Bilaos, marina hapon po.
0: Good afternoon.
1: Ma'am Analisa Binus Balmaceda. Good afternoon, ma'am.
0: Afternoon.
1: Salamat sa indong pagtutok sa Tugtugan on One.
0: Ay, syempre, first Friday pa lang mo niya. Ay, traffic na naman dyan sa may Barangay San Vicente. Mga tatuod, mga pag-ulit ko naman na maalas sa iyo. Kaya kung taga-kamuan tabi, maaani siya. Luway-luway sa nang pagpadalagan dyan. Talagang natatraffic dyan pag first Friday of the month. Napetsa ka. Oo.
1: Oy, may nag-follow sa satuyang
0: Facebook page. Ay, hello!
1: The Session of the Soul Sequencer Band. Wow. May naapod po. Kay Sir Aniger Viana Bolaños Borilio. Maray na hapon po.
0: Maray na pagkahapon. Sa Indo Tabi. Ay, kung di ka pa pala nagka-comment sa satuyang Facebook post mo niya na aldaw. Ang question for today, baka maagihan mo na iyan as iyan na magwalag ka kin sa imong kasimbagay. Sa satuyang question for today, sa aga, Biyernes na ba?
1: Sa Lunes naman kita digding mag-arano, mag-chiresbisa.
0: Sa aga, busy yung ka na naman kilabang. Yung ka na naman kilini. Ako sa malab, ako sa aga. Sana tayo ko na mag-oran sa aga. Ano?
1: Sayang, ngunya nang mainit. Dapat ngunyan ka mo naglabang.
0: Oras pa ka mo ha. Oras pa ka mo. Tapos, ano, sa aga na sa rin ito ipalaid. Ano sa itong mga labahan na iyan. Ay, syempre, sa ito yung Facebook page na Tugtugan. Kung may hama mag-follow, i-follow mo na iyan. Padakol na kita sa ito yung padakol na ang sa ito yung mga kaibahan ng digdig. 47 minutos na mag-ilisan na last. Tras din pagkahapon sa mga nag-iipos kan merindalan. Pahit-pahit na iyan. Ta, mga alas 4. Iyogun mo ah. Ano man ang sa'yo mong pigluto? Ano man ang putahe mo dyan? Natin na merindalan. Hagad man kami kaiyan.
1: Sana all!
0: Ay, mabalik pa ang Tugtugan on One. Digilan yan sa One Radio.
1: See you in Tugtugan.

0: ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igwani mga serbisyo, Arukan Tune Off, Electrical Wiring, Engine Overhauling, FI Cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, tires, helmets and motorcycle accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasakit asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit asin barato.
4: One Radio, Tindoguna.
0: Tugtugan on One with Erickson and Berna.
5: Yes, man. It's another reggae song by J. Rocky. Dos mil by the dress.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uy na ang bareta sa oras na ini natod sendok ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po hindi yan sa mga butika at supermarket nationwide. Maabot sa labit 36 toneladang basura ang nakolekta kan Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Makalis ang duwang aldaw na rally kan Iglesia ni Cristo sa Edsa White Plains Avenue sa Quezon City. Sigon sa MMDA, uminabot sa labi sa 36.5 tonelada ng basura ang nahakotakan sa indang mga personahe sa isinagibong clean-up operations kasunod na na pagtiripon kan Hunyo 30 asin Hulyo 1. Padagos man ang napaglilinig sa lugar, kaibanan ang napagpapakarahaya kan mga concrete barrier, paghalik kan mga debris asin paghakotakan mga natadadang basura nga na masyarto ang nakaligtasan na kan mga motorista asin pedestrian. Magigirunduman na sa ikatulong aldaw kan rally kan Webes, ipiglipat ini sa liwasang Bonifacio sa Maynila. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata aramo ko sa Erickson Brutas Team. Tugo na!
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One Music. One voice, one mission, one station, one radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: Radio
1: 91.3 News FM
0: Team Duguna. Nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Oras niya to 22 minutos magalis ang alas 4 ng pagkahapon. Happy Marianda time sa mga nagmimirinda ng oras niya. Enjoy your food.
1: Grabe ano, 4:22 na pala. Diba? Gusto bago pagiling ko, 4:10. Ano yun eh, 4:22 na?
0: Ano, ini ang panahon na talagang bawal kang food. Diba? Kapag kumurap ka talagang, it's not even a second in. Ano na yan, 2 seconds. May inflation man yan eh. Inflation sa barakalan, pati so ano, so oras. Ay, syempre, kung kamang nagmimirinda, tamang-tama iyan na partner ni Dokan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa-healthy na, pampa-sexy pa.
2: Siramusan na.
0: Diba? Mababakal hindi yan sa mga butika at supermarket nationwide. Yeah. Habang kita matirismis, nag-rop-rop kan best coffee sa mainit-init na panahon. So, wala tayong ano, wala kitang mag-apod na apod-apod ka ito. Parang no limitation. Ang kuyang hobbies.
1: So, ano ang kapotan to today?
0: Ay, ang ano pala, syempre mapasirinong na kita sa tuyang question. Happy Friday again, ladies and gentlemen.
1: Day paglingawan na. Tomorrow is Laba Day.
0: Huwag kakalimutan.
1: May connection na yan ngayon sa tuyang kapotan.
0: Kung ano ang, diba? Kumbaga may mga ano kita kayan eh. May mga ugali kita ang kainin. Na sa sobrang minsan, na sa sobrang kahitalian. Diba? Sa sobrang ka-excited.
1: Nagkarilingawa na.
0: Ano sa to yung kapwate na ano? Ano ang permi mong nalilingawan?
1: Pero siya day mo malingawan. Nakulad kang nalilingawan. Pero siya day mo siya malingawan.
0: Pero baga ano, lipisiluan.
1: Grabe na yan.
0: Silo siyang ano, siyang lingawan. Garbaga naka ano, nakadukuto na Marie sa isip. Sa puso.
1: Sa isip.
0: Diba? Pwede ining ano, mga gamit. Pwede ining ano, birthday kang jowa mo. Nalilingawan mo. Ay, grabe ka. Anniversary or
1: Mansarindo,
0: ha? Iba na eh.
1: Or kaya, pizza sa jam mong lingawan ang sugo ni mama mo.
0: Oo, diba? Naglingaw-lingawin ka ngayon kang gagibo mo para, para, okay nga, ano ang lingawan ko sa aga na ngayon? Ayan, may mga naglingaw kang utang!
1: Ayan talaga, permi yan. Permi na yan. Dahil yan malilingawan. Dahil malilingawan na lingawan ang utang.
0: Oh, sa mga nakakalingaw dyan, ha? Okay, kung kamo ang piglilingawan, masakit di. Nakakalungkot yan. Kapag mautang, dahil ka nalilingaw. Kaburubanggit ka, kachurchat ka pero.
1: Tapos kunyari, dahil mo nahihiling sa chat. Pero, tige-ignore mo lang pala.
0: Kang mautang baga, adi. sunod. Mas kita ka nag-reply to, lang kukulit sa iyo.
1: Natagal yan, no? May doon, na sa iyo mong pagtala.
0: Gae, sa mga ano ini, mga tigiras kang iba, na ano, story. Tapos, pag masingil ka na baga, gae na nag-reply!
1: Nawaran ki, ano? Nawaran ki signal.
0: Pero ano, nawaran ki signal. Sabi siya. Maliyan. Ay, pero ibang ano, ibang religion. Ilingon taong ano. Ilingon taong mga utang-utang na ito. Makulog iyan sa Paiwan.
1: Ilingon taong mo na yung mga ano, mga comments ka ano, sa Luya Katindugo.
0: Ano ang mga utang? Ay, da, ano ang mga ano?
1: Ano ang mga permindang nalilingawan?
0: Sa baliktad na lugod ang ano, ang... Para na pagkahapon. Ay, kay Madam Gina Coderis Berman. Para na pagkahapon.
1: Good afternoon, Madam Gina.
0: Ay, kay Ma'am Marietta Gabuya. Para na pagkahapon. Sa ko, sa uni-uni na sa iya. Pag nasa tindahan na, nalilingaw ako kang ibang bakalon. Pag abot sa harong, nya ko, lingaw ko palan, o lingaw palan ako kang bakalan ko na kape. Ay, ba? Diba?
1: Super me mong tigano, tiday mo permi, ano da? So, day mo pigilingawan na magkape, yung pang nalingawan mong bakalon.
0: Ay, may mga times ka iyan, ako man. Nakapag, ano, yaong ka na dyan sa babakalan mong tindahan. Garo,
1: okay na, wala nang nalingawan.
0: Maski pirit mo bagang tigrorom doon. Kami nalingawin pa ako, arog-arog ka iyan. Gusto rin ang taon, dagang nasa harong ka na ako, pauli ka na. Ay, abaan!
1: Katiga, ayos mo na supanin, pinaninda? Ano
0: pinamakalan
1: na,
0: mo?
1: Pinamakalan mo? Ay, duman mo na sight na kulang pala sa pinakalan.
0: Grabe.
1: Ang ending, mabakal ka man giraray sa tindahan.
0: Nalingawan mo na. Iyan ang ano, na...
1: Iyan. Sa sunod, Ma'am Marietta, dahil paglingawan ang kape.
0: Ang magayon dyan, ilista.
1: Pwede man mag-alarm.
0: Ilista ang mga barakalon, tapos checklist mo, pag-chikan mo, di ba?
1: Iyan ang pinaka-maurag na gibuhon.
0: Tapos ang ending pala, so pinaka-importante pa pala.
1: Dahil mo na lista.
0: Ibaan.
1: Iyong mag-giraray.
0: Ang malain nga na dyan, dahil mo na... Dahil mo mong garara ng lista.
1: Nalingawan mong lista, hon.
0: Pangyayari sa lingaw-lingaw na iyan, ha. Thank you, Ma'am Marietta. Saan din mo na malingawan ang kaping iyan? Lalo akong best coffee green. Diba? Hey, Ma'am Rosby, maraming na pagkahapon sa iya. Dati sa work ko as a service crew or cashier, pero may ko talaga nalilingawan lagal na utensils. Kaya ang ending, tamuyaw kang customer plus tamuyaw kang
1: kang management.
0: Kang management, minsan with memo pa. Ay,
1: sana yung kaya kita, Ma'am Ross, na nagkakabot. Kaya nalilingawan ng utensils.
0: Sa mga customer, baga din. Mga dyan sa mga fast food na yun. Minsan, di ba? Ay, kaya parang ngunyan. Self-service na ang sistema.
1: Pagkuha.
0: Di ba, Ma'am Rosby, ang mga fast food ngunyan. Self-service na sinda, ikaw magkuha, magkangkutsara.
1: Pero kapag bako man fast food, ikaw siyempre ang ma-serve kayo na yung
0: sisiyos. Iyo. Minsan, di ba? Pag intindi naman kang customer, di mo kayo puhan baga madagi. Para nalingaw. Tao lang, pasensya na. Di ba?
1: Maghagad na lang.
0: Para mataramahag.
1: Pero minsan ba kaya, makaka-encounter ka man ng getting customer na, ay, good lang na kung guto mo na. Talagang mali mo ang payukay yan.
0: Sa kutsara. Ang malain, kung may kutsara ka, kutsara tinidor ka man nga, wala pa so pagkaon. Di ba?
1: Mas lalong mali mo ang payukay.
0: Lalo mo yung paglingawan. Diba? Thank you, Ma'am Rosby. Kay Ma'am J. Brag is bo na obra sa ako po. Permi kong nalilingawan na ang tumbler na may laog ng tubig. Takbit-bito na sana. Lalo na pag nagmamadali na palaog sa school.
1: Permi talaga yan nalilingawan.
0: Diba? Sa mga estudyante, kung bako payong.
1: Yan. Kakambal yan kang payong. Yan na tumbler na yan.
0: Mama.
1: Pero dati, anong ura man ang mga Tumblr-Tumblr? Kaya magbakal ka lang dyan, ajis. Pero magayon yung may Tumblr-Tumblr, ta ano, ta nakakatipid.
0: Ang Tumblr-Tumblr ko dati ka, ito so may soup-soup and bagang ano. Power Rangers.
1: Tapos may ano, may gisaklay.
0: Ma'am, ano, MJ, ang solusyon po dyan. So may surusaklay ba?
1: Para tayo mabayaan. Para tayo malingawan, isaklay na tulos iyan.
0: Kumbaga, isakbit mo lang dyan sa imo para pag mainom ka, o itaas mo na lang. Dahil mo na kayo kuhan hali. O, dahil mo pag hali unang gas. Tamalingawan mo talaga iyan.
1: O kaya, pero may ka maglag na ano, na reminder. So, Tumblr, ngayar ka yan. Para dahil na talaga malingawan, ano ma'am MJ? Dahil paglingawan ang Tumblr, buda payo. Number one.
0: Pag nakaabot ka na sa harap, ay, isino na, ayan, mahal. Thank you, Ma'am MJ. Kaya, sir, wala daw. Aram ko na ang ano kainin. Nalingawan kainin.
1: Ba't kinita ba sahon?
0: Ay, iba man. Ipain mo niya.
1: Ay, iba.
0: Pirmi ko na walat subad ko sa kayan. Pirmi kaya nakakasuksok sa gilid kang sakayan.
1: Inip. Baliktad naman. Nalingawan niya sa sakayan, sa subad niya. Bago mo nalingawan sa harong.
0: So, balo niya.
1: Ay, so balo niya pala.
0: So, balo niya ito.
1: Ayo, subalon pala ni Sir Bulodoy yung permitting
0: nalingawan. Iba man ang nalingawan mo.
1: Subad nyo, paano kayo ni? Paano ka kayan maka-ano, fishing-fishing? Kung wala ka yan. Wala na, pagbalik na.
0: Pagbalik. O makihagad sa ano, araw kang ginibo niya. Kag nakaagi, naki-share siya sa ano, sa kaipa niya.
1: Ay, dahil paglingaw eh, Sir Bulodoy, i-ano mo yan, iba mo yan sa reminder.
0: Mag-ano kang na bago ka maghali sa sakayan, bago kang magharali. I-ano mo, ano, checklist. Checklist. Para, sigurado talaga, tubalon, as in susubad. Yaon. Madumana kita. Kay Anthony, pag sobrang pagalbuda, ako natigigibo, minsan sa research, dakol basta.
1: Ay, ini talaga, iba yan.
0: Iba.
1: Ining research na ini, talagang, na ano ini, ano. So, spirit mong lilingawan.
0: Maski, ano baga, paglalo talaga, pag sobra-sobra na.
1: Spirit mo talaga ining lilingawan na research na ini.
0: Kay puhan mong gira.
1: Pero babalikan mo man gira,
0: babalikan
1: Ray.
0: Babalikan mo gira. Lingawan mo na, kung magawa, agoy-agoy ka muna kang sa diri. Na dae mo niya. Saka ka naman mag-urois na.
1: Anthony, de paglingawan ng research.
0: Diba? Baka makalingaw ka man mag-graduate. Pagwara ka kaingay. De para karaw ka. Ay, Christian na brother Chan, marina pagkahapon. Ay, de paglingawan pre pag-follow sa Tugtugan on One, pero may pag-comment. Schedule, alas 3 hasta alas 5 ni pagkahapon, Mondays to Friday.
1: Ayan!
0: 35 minutos naman kung isang alas 4 ni pagkahapon. Dahil pag-relingawan ang mga dapat rumdum. Alam akong siya yun. Ay, mabalik pa ang Tugtugan on One. Digdala lang yan. It's One Radio.
1: Tugtugan na.

bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

0: One Radio.
1: 91.1 News FM.
0: Nagpabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to, 4 minutos na sana bago na alas 5 rin paghahapon.
1: Ay, may nagahabol. Si Trixie Bernarda sabi niya, sa koopo, permi ko nalilingawan ang name tag ko. Tapos tubigan na payong. Yun lang po.
0: Ay, ano, starter.
1: Student. Student din si Trixie.
0: Nalilingawan. Lalo na ang payong. Talaga.
1: Buti na lang, Friday ngayon. De, paglingawan Trixie sa Monday.
0: Thank you very much. Kasi rin mo sa mga nag-comment. Ay, happy weekends everybody. Enjoy your weekend. Paglingawan ang mga gigi buhon. Paglingawan ang mga dapat tapuson. Inuto. Happy Friday. Enjoy your weekend. Sa inian sa doon naging tugtugan on One. Nakaiba na nito kami. Ding iba, ako si Eric Sumay.
1: Iniwan po, si Bernie Badahon. Salamat mga katingdugon. Sa Lunes, Giraray. Digdi lang iyan sa Tugtugan on One. Sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugan na. Happy weekend.

0: sa headline sa kan mga parada ni na barata.
1: Parada 30 headline.
0: Bajak Asenso program kan ako Bicol party list nag-arangkada na sa Tabaco City, 10 mobile food cart na ipanao.
2: Pagsakat kan magma sa bulkang Mayona nagpapadagos sigon sa Feboxa.
0: Salog sa Katanduanes hinudong subot kanda ipanabibistong persona.
2: Bagong provincial office kana DILG Albaya binuksan na.

0: sangguniang panlalawigan kan albay pigbubusol ang renewable energy ordinance.
1: Limang bagong irrigation system sa albay formal nang na-turn over sa mga parooma.
0: Salado National House Prosecution handa na para sa impeachment trial laban na kay Vice Presidente Sara Duterte.
1: Grupo nin mga obrero na nindugan na dai ikakalugikan mga employers ana 200 pesos na legislated wage increase.
0: Ombudsman isinundad na ang plunder case laban na kay Senador Rodante Marcoleta.
1: Utang kan gobyerno kan Pilipinas naglobo pa sa 18.55 trilyones de pesos kana Mayo 2026 sigona sa Bureau of the Treasury.
0: Earthquake swarm sa Pangasinan nasa 385 na sigon sa PIVOT.
1: Labi sa 36 toneladang basura nahakot sa duwang aldaw na rally kan INC sa EDSA.
0: Lino Cayetano inabisuhan ang mga tugang na sinda Senador Pia Asin Alan na mga Pilipino ang napagsisirbihan asin bako ang sarong tao sana.
1: Negosasyon para sa Canada asin Philippines Free Trade Agreement pigpaparikas na.
0: Sa luwas ka na soin, siyam na monghe gadan makalis mabangga kan na pick up truck na pigmamaneo subot kan 11 anyos na aki.
1: May wasang missile asin drone strike at kan Russia sa Kiev gumindadana ni netresing katawo.
0: Diyos maray na pagkahapon Bicolandia aldaw po gitaon niya ni Biyernes Julio 3 taon 2026. May po ang sendong magiging tagapagatod barata ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Manawon.
0: Nadadaon kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Diet. Sirin man nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to, alas 5:06 nin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalya sa kan mga barata na kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na ka pa. Mabakal po nindi yan sa mga butika sin Super Market Nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, Basleta, Lukan.
0: Nag-arangkada na sa siyudad ni Tabaco ang Napadjak Asenso Program. Nato dakan na ako Bicol Party List ngunya na alda Julio 3. Personal na inatindira ni Congressman Alfredo Garvin, former Congressman Jill Bongalon asin Mayor Ibragis ang pag-turnover kan mga padyaka sa mga beneficiaryo kay ni. Sampulong mga beneficiaryo ang nakaresibi kan mobile food card na hali sa mga iba-ibang barangay sa siyudad ni Tabaco. Sa Roan Degree, si Romel Bulima kan Fatima Tabaco City nadakulaon ang pasasalamat sa iyang naresibi as nagmamawot subot siya na mapalago niya ang negosyo. Ang food card na itinao iguananin mga kagamitan sa pagluluto as in may kaibanan ng mga produktong lulutoon na nagkakantidad nin 5,000 de pesos. Sigon kay Congressman Garvin, saro ining programa kan AKP, tangani na maresolveran ang unemployment rate sa Bicol asin makapagtaunin oportunidad sa mga maawot magpuon ni negosyo. Sigon man kay Mayor Ray Bragais, maawot niyang mapalago kan mga beneficiaryo ang itinao sa inda, tangani maging sulit ang tapang kan ako Bicol. Partiyan tras tanto, inina ang ikadawang beses na nagpanao ang AKP in mga padyag kung sain enot nang nagkaigwan ng turnover sa syudad ni Legazpia.
1: Mientras tanto, nagtidiner na halanggaw ang buganin sulfur dioxide sa Bulkang Mayona. Basado sa monitoring kana Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nangangahulugan na padagos ang pagtaas kan magma sa bulkana. Sigon kay Febox Volcano Monitoring and Eruption Prediction Chief Mariton Bernas na alagad nagkakaigwani na pagbaba sa rockfall as in pyroclastic density currents uuson sa nakaliis na mga aldaw dahil nangangahulugan

0: na mapundo na aktibidad de kan bulkana. An rockfall asin uson ang nagsasalming kan padagos na pagluwa asin pagkolaps kan lava hali sa bulkana. Sigun sa opisyal na basado sa assessment, medyo nasasaid na kan mayon volcano an amunto kan magma na piga puputok kaini kada eruption hulita na sa 83 milyones kubikong metro an nailuwa na halangkaw sa normal na pigbubuga kaini. Napag-araman ang tipikal na volcanic material kada eruption ang nasa 30 milyones kubikong metro hasta 40 milyones kubikong metro basado sa pagkakarkulo. Alagad kung magpapadagos sa ikapito o ikawalong bulan ang aktibidad kang vulkan, ininaan na panibagong record kang lava effusion event.
1: Nangapodan ang napunong barangay kan barangay Buena Vista Bato Katanduanes na dai na mautruliwat ang nangyaring subuot panghudong sa indang salog na ikinagadanin mga sira uli sa dakula kaini ang tabang para sa indang komunidad. Sigon kay Kapitan Amador Toliado, nagresulta ang pagkakahudong kan salog sa pagkagadan kan napirang mga sira, kasili, tilapia, hipon asin iba pa. Sa presente dai paninda na dakop ang nasubot ng hudong sa salog asin ipig pa sa kamot na sana ini sa mga otoridad. Pigiling man kay ni na posibleng tinuyo ang insidente uli sa mahiwas ang salog alagad nakaabot pa sa indang lugar na 3 kilometro ang rayo halidigdi asin nagresulta pa sa pagkagadan kan mga sira sa nasabing katubigan. Mientras tanto, padagos man ang investigasyon kan Department of Environment and Natural Resources asin kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kay banaan ng kapulisan sa nasabing salog nganing maaraman ang nasa likod kan insidente.
0: Formal nang binuksan asin inaguraran kang Department of Interior and the Local Government Albay ang bago kaining provincial office sa barangay Tumili na Ligao City. Sigona sa ahensya partinikan lakdang tanganing mairanian servisyo asin mapakusog ang koordinasyon sa mga lokal na gobyerno asin partner agencies. Napili ang Ligao City como bagong lokasyon huli sa mas accessible asin mas practical kaining lokasyon para sa bilog na probinsya. Piglalaoman na mas mapaparekas kan bagong opisina ang paghahatod nin mga serbisyo asin mga programa kan DILG sa Bayano.
2: Sa ebundi ang panlalawigan kanagbay. News Update.
1: Nagpuna ang sangguni ang panlalawigan na Committee on Power and Energy kana sa inda mga deliberasyon na dapit sa ipigya papanukalang ordinansa na igwang katuyuhan na napakusugon ang pag-develop kan renewable energy as in suportaran ang mga sustainability initiatives kan na gobyerno probinsyal kan Albaya. Ang nasabing lakdang na midbid bilang Clean and Affordable Renewable Energy Ordinance nagmamawot na magbilog ni sarong komprehensibong balangkas para sa pag-develop, paggamit, komersyalisasyon as in regulasyon na kan renewable energy sa bilog na probinsya. Pinamayuhan na pagtiripon na kan komite ni 3rd District Board Member Brian Aranya, Vice Chairperson na kan nasabing komite. Sa pangyanat ni Chairperson as in 1st District Board Member Mariana Caroline Sigaso, idinoon kan mga miyembro kan na komite ang importansya kan na partisipasyon kan mga local government units, mga ahensya kan nasyonal na gobyerno, asin mga representante kan na komunidad, tanganing makatabang na masiguro ang epektibong pag-implementar kan ordinansa asin ang napag-ako nin na suportahan sa publiko. Nag-uyon ang na komite na ipagpadagos ang mga deliberasyon sa mga masunod na sesyon bilang parte kan na sa indang pagrepaso sa ipigpanukalang latang. Inis sarong pagpapatotoo ka na sa indang dedikasyon na ibusol ang sustainable as in affordable na pag-develop ng enerhiya sa Albaya.
2: Sa ibundi ang panlalawigan kalagbay. News Update.
0: Na i-turn over na sa mga Irrigators Association ang bagong limang irrigation system sa Irarumka na Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component kang National Irrigation Administration. Kaibahan sa mga proyekto ang rehabilitasyon kan Istansya Labniga asin Burabod Hunopo Communal Irrigation System sa Malinawa, Barangay Bayandong sa Bakakay, Barangay Balasba sa Manito, asin Barangay Bangkiruhan sa Ligas, PCT. O beto subuot kan mga proyekto na masyerto ang bastanting supply ng tubig sa mga umahan na kunasaina dakulang tabang sa paglangkaw sa aninin mga produkto.
1: Alas 5.14 nin pagkahapon na basirman kita sa detalye sa kan mga barata sa Lado Nacional ay nahatod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 Pid Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, Parada National.
1: Preparado na ang House Prosecution Panel para sa nakatalaan ni impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa Senado sa Hulyo 6, 2026. Sigon sa lead prosecutor na si Garville Luistro, nakapaganda na sindakan ebidensya sa listahan na kanday mababa sa 57 saksi na ihampang sa paglitis. Sinabi man na kan panel spokesperson na si Representative Zia Alonto Adiong na wara ng sindang na hiling na ulang sa pagpuon na kan trial makalis makompleto ang pre-trial conference. Dagdag pa kay ni importante ang napagnangugga nga ni mailatag ang mga dokumento as in testimonya na magpapatibay sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente. Sa inyong parte ka na paglilitis ipipresenta ka na prosecution ang artikulo kan impeachment na nagtutukoy sa subot banta ni VP Sara laban na kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. First Lady Liza Araneta Marcos as in dating Speaker Martin Romualdez.
0: Nanindugan ang trade union at Congress of the Philippines na daipodisir na magtapos ang 20th Congress na di nag-uusad ang propuesto para sa 200 pesos na legislated wage increase. Maliwanag ni TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate na inian katakod ka na dakol na mga propuesto na naisunad para sa dagdag sahod kan mga obrero. Nanindugan ang opisyal na warang katotohanan na warang kakayanan ang mga negosyante na magtaonin 200 pesos na dugang na sahod. Abo sa nasubuot kan mga employers na ihiras ang nasa indang ganansya. Sigun kay Oñate na warang kumpanya ang malulugi kung magtataonin 200 pesos na dugang na sahod ulit akakarampot sa nini kumparara sa ganansya kan mga negosyante. Dagdag pa kan opisyal na warang katotohanan na maluyaan na pagtalubok kan gross domestic product kung nasa ina magkakaigwanin dagdag sahod. Ulita ang tunay na nagpapaluya kan ekonomiya, iyoan subuot talama kan na korupsyon.
1: Alas 5.17 nin pagkahapon na isinangat na kan ombudsman sa sa Sandigan Bayan ang nakasong plunder laban kay Senador Dante Marcolata katakod paman giraray kan 75 million pesos na campaign donations na nag-onarisibi kay ni kan nakaaging taon. Magigirunduman na anasabing kantidad dahi idiniklarara kan Senador sa iyang Statement of Campaign Expenditures. Pasado alas 10 nin aga kana personal na mag-abot sa Sandigan Bayan ana pira mga personahe kan ombudsman na tanganing isangat ang nasabing kaso. Enot nang sinabi ni Senador Marcoleta sa sarong pahayag na handa siyang magpakulong alaga de pirang beses kaining idinuon na gibo-gibo sana ang nasabing kaso laban sa saiya.
0: Naglobo pa ang kabilugang utang kan gobyerno kan Pilipinas sa 18.55 trillion pesos sa katapusan kan Mayo 2026 sigon sa pinakahuring report kan Bureau of the Treasury. Nagsakat ini ni na 0.10 o nagdagdag na 76.1 billion pesos kumpara sa 18.47 trillion pesos na irehistro kan katapusan kan Abril 2026. Ang panginot na rason kan paglobo kan utang an huli ka na mas agresibong pagsasagibo ni na domestic borrowings o pag-issue nin mga government securities nganing tawananin pondo ang mga programa kan estado sa ibong kan pabago-bagong hiro kan merkado kausa kan na tensyon sa Middle East. Kadaklan kan utang kang nasyon o poko mas o menos 68% hasta 70% ang domestic o gikan sa laog kang nasyon siring kan mga lokal na bangko asina namumuhunan mantang ang natatala ang external o utang sa ibang nasyon. Mantang padagos ang naglalangkaw ang utang asin piglalaomang malagpas sa 19 trillion pesos sa katapusan kang taong 2026 nanindugan ang Bureau of the Treasury na kaya ining bayadan o manageable huli sa pag-uswag kan ekonomiya.
1: Inabisuhan na kanabunsong Cayetano na si Lino Cayetano ana sa iyang mga matuang kugang na sindaala na sin Senador Pia mapadepid sa saindang tunay na pinagsiserbihan na bilang mga public official. Abiso kay ni na dapat isipon na kan mga ini na sa indang pinagsiserbihan ang mga Pilipino asin bako sa nasarong tao o kan arin man na interest group. Akma man subot ang nasabing abiso sa gabos nin opisyal kan gobyerno. Sigun sa iya, bago maturog ang mga ini ang dapat na ihapot sa saindang sadiri kung napagsiserbisyohan na ninda ang nakadaklan na sa mga Pilipino. Pirang simana bago ini ang itinalaga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang dating Taguig City Mayor bilang Communications Executive sa iraramkan na Presidential Communications Office. Ang nasayang tugang na si dating Senate President Alan Peter Cayetano ang nasaro sa mga bistong kritiko kan administrasyon o kan presenteng administrasyon kung nasain pirang beses man niyang inakusaran ang Malacanang nasubot nagkokontrol sa nagkapira sa saindang mga kapwa senador.
0: Maabot sa labi 36 na toneladang basura ang nakolekta kan Metropolitan Manila Development Authority o MMDA makalis ang duwang aldaw na rally kan Iglesia ni Cristo sa EDSA White Plains Avenue sa Quezon City. Sigo na sa MMDA uminabot sa labi sa 36 0.5 tonelada nin basura ang nahakot kan sa indang mga personahes sa isinagibong cleanup operations kasunod kan pagtripon kan Hunyo 30 asin Hulyo 1. Padagos man ana paglilinig sa lugar, kaibana na ana pagpapakarhay kan mga concrete barrier, paghali kan mga debris asin paghakot kan mga natatadang basura nga inang masyerto ang kaligtasan kan mga motorista asin pedestriana. Marurumduman na sa ikatulong aldaw kan na rally kan Webes, ipigalipat ini sa liwasang Bonifacio sa Maynila.
1: Alas 5.21 nin pagkahapon nagpaluwas nin update ang FIVOC sa katakodaka nagpapadagos na earthquake activity sa Pangasinan na nagpuon na pa kan Mayo 27. Sigun sa datos, hasta Hulyo 3 uminabot na sa 385 ang nairehistrong linog kung sain 203 ang naplat asin 2 ang namatean kan mga residente. Iguining magnitude range na 1.8 hasta 5.1 mantang ang rarom ang nasa pagultangan na kan 2 hasta 131 kilometro. Padagos man ang napigmo-monitor kan ahensya ang sitwasyon nga ni namasyarto ang siguridad kan publiko asin maiparam ang pagbabago sa seismic activity. Igpapayuhan man ang mga residente na magtinir na alerto asin magsunod sa mga abiso kan lokal na gobyerno asin mga otoridad.
0: Mientras tanto, inanunsyan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na itinaas sa strategic partnership ang kooperasyon kan Pilipinas asin na Canada kasunod kan pagkikipag-olay kan kaya Canadian Prime Minister Mark Carney sa British Columbia. Nadiskuter kan duwang leader na padagos na pag-uswag kan ng bilateral relations asin mga lakdang nga ni namamantinir ang pusog kan kooperasyon na kang duwang nasyon. Napagkasunduan maninda Presidente Marcos asin Prime Minister Mark Carney na parikasun ang negosasyon para sa Canada asin Philippines Free Trade Agreement asin papusugon ang kooperasyon sa clean energy, disaster resilience asin food security. Pigsog uman kanduang leader na sa indang mga foreign minister na magbilog ni na plan of action nga inaibusol ang mga napagkasunduan na lakdang sa paghampang sa nagbabagong pangkinaman na sitwasyon na asin pagpapakusog ka ng Future Ready Partnership. Tinawang doon man ni Presidente Marcos na importanteng pundasyon na ka na nagkukusog na relasyon na ka na Pilipinas asin Canada ang kooperasyon na salado kang depensa asin seguridad. Sa isyong pangseguridad, liwat na tinawang doon kang duwang nasyon na nasa indang suporta sa sarong Malaya asin bukas na Indo-Pacific pagrespeto sa international law asin sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Pinirman man kang duwang nasyon ang mga kasunduan sa turismo, kultura, labor asin migration ngani na mas mapakusog paan labi sa sarong bilyong Pilipino asin Canadiana.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta National.
1: Alas 5.24 nin pagkahapon. Update man kita sa kamagtakan kan sa tuyang panahon na natod sindo kan Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas po nin tao nang ipuan yan in mineral sa kagulo ng paginom ni Sirong Cups sa Laurel daw ang nga makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement mabubakal po nin diyan ganation
2: Weather update.
1: And sabi po ka na pag-asa Easterlies ang nakakaapektar ngunyan sa eastern section na kan Central Luzon, Southern Luzon asin kan Visayas. Dahilan kay ni ang Bicol Region, Eastern Visayas, sa Caraga, Aurora, asin Quezon na magkakaiguanin minsan madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran. Posible digdi ang flash floods o landslide kung nagkakaiguanin makukusog na pag-uuran. Ang Metro Manila asin natanadang parte ka nasyon na magkakaiguanin na madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran dahilan sa localized thunderstorms. Posible digdi ang flash floods o landslide kung nagkakaiguanin magkukusog na pag-uuran. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5.31 nin pagkaaga, masunod pa alas 6.29 ngunya na pagkahapon. Alas 5.26 nin pagkahapon, masirang man kita sa mga barata sa luwas sa kanasoy na. Gadaan ang siyam na monghe sa Mukadan na province sa Thailand mantang labi sa 20 ang naibido makalis mabangga ka na sarong pick-up truck na subuot na pigmamaneho ka na sarong 11 anyos na aking lalaki. Ang mga biktima parte ka na 34 mongheng Buddhist asin nagkapera ang mga naglalakbay poon sa sarong templo sa Mukdahan province pasiring sa Ubon na Ratkahani province. Pinirmahan na opermian subuot na naglalakaw ang mga mongheng Buddhist at sa kakalsadahan na bilang parte ka na sa indang paglalakbay. Uli sa insidente, nagtaw ining adal sa mga magurang asin nakag sa dirikan na bihikulo na dapat itago nin maayos ang mga susi kay niye nga na maibitaran ang napagamit kan mga hoven. An 11 anyos ang nagmaneho kan nasabing pickup truck dahil na nagpahayagap sa mga otoridad mantang padagos pa ang napig sa sagibang investigasyon na sa aksidente.
0: Mientras tanto, naglansar nin large scale asin drone strike ang Russia sa kabisera kang Ukraine asin Kiev na ikinagdaan kanda imababa sa 14 katawo. Inibakwar naman ang pirang mga residente sa tahawkan mga pambobomba sa mga edifisyo sa kabisera. Pirang oras makaliis magpatanid si Ukraine President Vladimir Zelensky na naghahanda ang Russia para sa mahiwasang pag-atake. Kabali sa mga nairehistrong casualties at mga hoven, basado sa mga kumpirmasyon na gikan kay Timur Kachinko ang head kan military administration kan Kiev. Sigo na sa iya, liwat na pig-target kan kalaban ang residential areas as in pigadaan ang mga sibilyan. Inakuman kan Russian Ministry of Defense na pag-target sa energy facilities bilang depensa subuota sa nakalis na strikes kan Ukraine.
1: Mientras tanto, idiniklara na kan World Health Organization na kan Webas ang napagtatapos sa kan hantavirus outbreak na katakuda kan sarong cruise ship makalis makompleto ang huring nairistrong na expose sa helang ang sa iyang quarantine as in magnegatibo sa virus. Sigon sa WHO, nag-abot sa 13 katawo ang nahawaan na sa outbreak mantang tulo ang nagadana. An outbreak an iniugnaya sa Andes virus sa sarong bihirang klase ng hanta virus na pirmihang madudukayan sa Argentina asin Chile. Nagpuon kalis maghali ang cruise ship yus hali sa

0: Argentina po kan Abril na. And o sa mga masunod na semana nakapag-rehistro na ni na mga kaso nin infeksyon sa mga pasahero as in crew nakalaunis as in isinairarom sa sarong monitoring as in quarantine na. Sinabi kan WHO na matapos ang negatibong resulta kan huring na-expose sa helang as in pagtatapos kan quarantine period wara nang natukoy na bagong kaso kan hantavirus kaya opisyal nang big tapos an outbreak. Ayan naman po, naging katripunan na kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornazala. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na na programang The Tita Puliana Show kasabay si Tita Puli. Kami po ang sendo naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon, digdi sa One Radio 91.3 News FM at Tindubo na!
2: Parada 30! Hatun Sendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
6: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
5: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
6: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
7: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
5: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
10: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Asang chicken nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Asang chicken nuggets. Manok ni Asang chicken nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Asang.
11: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, and Verified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
12: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
13: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
14: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
15: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
13: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Radio
1: City. One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang pagpapanatili malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: pag halo-halo, dapat chowking.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Gang bang gibi kullanıyor. Yes. Yani ben bu anza inonin koyda mı komisyonu mı gidiyorum pero mahmutoy. Gorak na pero my herrang pa. Yes, it's your Tita Poyana. Para sa ating the Tita Poyana show. It's a family weekend. Dapat naka-focus pa tayo sa ating family para mas lalo tayo maging close. At syempre, alam natin kung ano ang kaganapan sa buhay-buhay ng bawat isa sa ating pamilya. Don't be a stranger to your own family. Ano eh? Dahil biyernes na naman po ang feel.
1: Parang gusto ko magpabebe. Ayaw, gusto ko tayo magpabebe eh. Bebe? Huy!
0: Atrescan Julio 2026 July na magdingal. Baka nakalimutan nyo. Yung iba kasi nakakalimutan nila. Sa sobrang nilang busy, hindi nila alam kung anong buwan, anong araw. So pinapaalala ko sa inyo ngayon ha, July na magdangal na the third. Yes, July 3. At next month, Agusto kita.
1: Ay! Humangarot ako pag biyernes eh. San siya na?
0: Yes, forever. Kay Banan Punyato sa The Tita Pollyanna Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh, Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nord Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, at ang bago ngayon, Batata Milk Drink. Of course, ang batata in different flavors, meron tayong Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata! Snow Time Ice Pops, Deli's condensed and evaporated milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Manantang Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available sa lahat po naman ng supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat ng mga pamilyang bayan region-wide. Kung meron kayong craving for chicken inasal, of course, Wanok Chicken Inasal Diet. Nandiyan lamang po sila sa Ginto Building 2, Governor Panades Avenue, Centro Candiet. Sa pagitan po yan ng Diet Elementary School at ng Mabini Colleges. Order na online sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasal Diet. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Side Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat. Gems Products. Siyempre para sa satuya mga katindugan in the city of true love. Sarong lugar sana po. Sa satuyang pang-ipunin oras para mamantirin ang satuyang mga sadire. Sa pagkakaiguanin me time as in self-pampering. sa Inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapa-hands pa, Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakol pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacoa City. Sampang Senaka Namando Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pasyar naman po sa Pink Spa Facebook page. O magduma na sa nakita. Hanapin niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Char, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa! Yes, nadadaong po kita sa One Radio Tabaco, as in OneRadio.N. Bonggang banggi po sa 1st District of Albay, mga patikan 2nd and 3rd District of Albay, mga patikan Sonasugon, patikan Catanduanes, as in Camarines Sur. Siyempre, sa bilog na Camarines Norte, as in mga patikan Quezon Province. Bonggang banggi! Can you feel it? Wow!
2: Showbiz Kapitik!
0: Eto na nga! Alam nyo kasi ha, palagi tayo nakakarinig ng mga balibalita sa showbiz. Nag-away dito, nagkatampuhan, nagsabunutan, nagkasakitan. For this time, it's such a sweet news. Nagkabati na! Of course, ang ating pinag-uusapan ay 24 years ng deadmahan. Ay nako, ang tagal nun ha, 24 years, hindi sila nag-emekan. Hindi talaga sila nagkausap forever na akala talaga nila wala na. Pero itong nakaraang araw, nagkabati na po ang ultimate sex goddess of Philippine movies, Rosana Roses, at ang comedy queen na si I.I. De Las Alas. Ito po naman naganap sa kanilang taping ng kanilang TV show na magkasama silang dalawa. Ano nakakatawa doon? Actually, matagal na rin palang nagkakasabay na sila. Pero pag umaalis na si Ai, saka naman papasok si Rosana. At ganun din naman si Rosana, parang hindi sila nagkakatugma ng schedule. Pero ito, biglang nagkatugma ang kanilang schedule. At pinuntahan mismo ni Rosana Roses si Ai sa kanyang tent. At nagkausap sila, nagkayakapan. At parang wala lang nangyari. Ang sweet, no? Kaya naman, nag-chat ako kanina kay Rosana Ronson. Sabi niya sa akin, sandali lang kapatid, mag-grocery lang ako. Babalikan kita. Hindi na niya ako binalikan. Eh kasi naman, may work pa siya. Which is very understandable. Okay lang, sabi ko, no worries yan. Baka mga next week, meron tayong voice clip ni Rosanna Roses. Oh, and I'm so happy. Pag ganito kasi, no? Marami pong mga artista na nagkakahidwaan, nagkakatampuhan, minsan nag-aaway. Pero ito talaga ang pinakamaganda. Dahil maayos na sila, nagkukwentuhan sila sa kanilang mga love life. Meron bang love life si ano? Actually, secretive na masyado. Secretive na masyado. Itong si Ai, ayaw na niya talagang mapulaan sa kanyang love life. So sila na lang nung magkukwentuhan. Eh alam naman natin, si Osang ay happy naman sa kanyang marriage, sa kanyang love life. Nagkwentuhan din sila tungkol sa kanilang mga alaga. Si Ai, talagang ibinida niya ang kanyang aso na very cute. Pero syempre, hindi rin pahuhuli si Rosana Roses. Ibinida rin niya si Lebron. Nasikat na sikat. Si Lebron po ay isang baboy na alaga ni Rosana Roses na ang laki na! Sabi ko nga pa siya lang kita, ha? Yakapin ko si LeBron. Sana wag siyang mangagat. Mangagat? Anyway, we are so happy. At ang buong industriya, parang nagkaroon ng isang napaka-positive wave. Na biglang may dalawang matagal na kahidwaan ay nagkaayos na, nagkabatian, nagkayakapan. At very excited na sila sa kanilang mulit-muling pagkikita sa set ng My Friend Eman. Yan po naman ay isang palabas sa TV5. Kaya pala tinatawag niya akong kapatid. Kasi pala nasa kapatid network siya ngayon. Kasi nung nasa ano siya, nung kasama siya ni Coco, ang tawag niya sa akin, kapamilya. Nako, pag siguro nasa 7 siya, tatawag niya sa akin, kapuso. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet with your Tita. 18 after 6.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tinduguna, Bicolandia.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Prevention is better than cure.
2: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng baraba, okra, saluyot at palax ginseng.
2: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
1: para maiwasan ang anumang karamdaman.
2: Tulad ng sakit sa bato,
1: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
2: May kakayahan din.
1: Mapabalik ang sex appetite.
2: Manatiling protektado sa karamdaman.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
4: Supplement, epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
3: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
8: The Tita Poliana Show on the radio. Yeah!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste high in nutrients.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
11: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
10: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
11: Mag Dr. M's Amazing Tea.
10: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
11: Ang Dr. M's Amazing Tea.
10: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
12: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahag sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
13: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
14: Charcoal soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of.
15: Era Charcoal Soap.
14: Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
16: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda, gawin nating special yan. Kay Rapsa Special Bihon.
17: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
18: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
19: The Tita Poliana Show!
20: Yay! We're back. At 6:38. At syempre, biyernes pa rin pong feels natin ngayon. Ano ang ating topic banner? Siguro nakita niyo sa ating Facebook page, The Tita Poliana sa One Radio. The Tita Poliana Show sa One Radio. Ayan, Facebook page. Ang haba kasi. Live din po tayo at audio streaming lamang. Para naman ma-feel natin ang traditional radio listening. Diba? Para nakikinig din kayo sa radyo ng panahon. Tapos na-imagine nyo, ang ganda-ganda at ang gugwapo ng mga announcer. Hindi ngayon, Diyos ko, pag nakita mga hello! Pina mahuhulog. Aray ko. The joke lang. At syempre naman po, tayo ay napapakinggan din sa

sa gabal sa maayos na takbo ng ating pang-araw-araw na buhay ang pagkakaroon natin ng intuition. At yung iba naman, super talented. Overthinking naman. Minsan kasi may kutub ka na parang may mali, di ba? Parang I feel na parang there's something wrong. Parang I don't know, ha? Hindi ko talaga maintindihan. Or, hindi pa man nagsasalita yung tao, parang pakiramdam mo, may itinatago siya. I can see it in your eyes. You are hiding something. You are Lila. Lila? You're lying. Mga ganon, diba? At hindi pa man nangyayari ang isang bagay, kinakabahan ka na. Diba? O ano yun? Intuition ba yun o kutob? Kaya ang tanong natin dyan, intuition ba talaga yan? O baka naman overthinking lang? Sabi kasi ng iba, ang intuition ay inner voice. Ito yung nagsasalita sa loob ng iyong isip. Hello. Hello. Yun, ako ang kutob mo. Kano eh? Ito rin yung nagsasabi sa atin na tama yan. O di kaya naman nagsasabi ng mali yan. Pero sabi rin ng iba, kapag nasaktan ka na kasi noon, baka lahat na lang ng bagay ay pinagdududahan mo. Ibig sabihin, meron kayang stuck pain. Stuck pain? O kung meron kang stuck knowledge o kaalamang naging likas na sa'yo, meron ding mga sakit o hapdi na nagiging likas na sa'yo. Kumbaga, eh parang nakatatak na sa iyong damdamin. Wow! Kaya paano natin malalaman kung ang kutub nga ba talaga ang ating nararamdaman? O baka naman dahil sa takot, trauma, o yung sobrang pagmamahal, parang I love you so much. I'm so afraid that you'll be wala sa buhay ko. Ganon. Siguro sa sobrang pagmamahal ay napapaisip tayo ng kung ano-ano. Kaya meron din bang mga pagkakataon na iniligtas ka ng intuition? O di kaya naman may relasyon bang nasira dahil sa overthinking? Mukhang alam nyo yan, di ba? Parang minsan kasi babalikan mo yung mga nawala mong pag-ibig. Nawalang pag-ibig. Biglang naisip mo, ay, kasi nag-overthink ako eh. Masyado akong ano mo, naniwala sa aking mga naiisip? Kung meron kayo mga suggestions o di kayo mga bagay-bagay na gusto nyo i-contribute sa ating pinag-uusapan ngayong intuition o di kaya naman overthinking, nag-overthink ka na ba? O di kaya ikaw ba ay tumutulay sa iyong mga intuitions o yung kutob? O eh, dapat i-text nyo na yan sa 0961-447-3923. O di kaya naman, mag-comment po kayo sa ating live feed ngayon. Yung ating audio feed stream sa ating Facebook page. The Tita Pollyanna Show sa One Radio. At kung hindi pa naka-follow, mag-follow na. Ganon din po naman sa ating TikTok account, Diyosa ng Kahibangan. Pag nag-follow kayo, fina-follow ko kaagad. Ganun lang ako ka-sweet. Yo, meron tayong mga tanong ha na pwede nyo sigurong sagutin. Kailan mo napatunayang tama ang kutub mo? Oh, sinong sasagot dyan? Ganun din sa isa pang tanong ha, may pagkakataon bang nagkamali ang kutub mo o yung instinct mo? Ano ang mas pinaniwalaan mo? Yung puso, isip o kutob? O, diba? Iba-iba kasi tayo eh. Iba-ibang level ang ating pag-unawa sa mga ganitong pangyayari. O nakaranas ka ba ng mag-sorry dahil nag-overthink ka lang pala yung love, sorry, love, pasensya na love. Bakit? Nag-overthink ako. akala ko talaga meron ka ng ibang. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Mapapanood mo yan.

0: teleserye. Lahat na lang pinagdududahan.
1: Eh, paano naman kasi labi? Maya-maya, eh. Ano, meron kang kausap, meron kang ka-text, tapos di ba na sinasabi sa kanya kung sino yun?
0: Ah, ganun talaga yun. Di ba? O, eto naman. Ano ba ang mga senyales na intuition na talaga at hindi simpleng hinala? O, di ba? I'm sure naranasan nyo yan. Kaya i-share nyo na yan. Mag-comment kayo sa ating live stream. Ayan. Ay, maraming palang bumate. Oo, hello kay Eusebio Castillo. Ayan, binabati pa rin niya ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, Banyares family dyan sa Panarayon. Baka kay Albay from ikaw na po, family of Fatima. Hi kay Aiza Anselmo. Shout out sa agumyang nagtitinda ng buko sa New Road. Wow, I love buko. And of course, kay Nena Palanas Bobbies. Good evening po sa inyo dyan sa SWA. Ganon din po kay Ann Alcazar Clerigo. Hello to the Alcazar and Clerigo family sa Tabaco and Tiwi. Ayan. Ingat din kayo dyan at mas mag-ingat sila sa inyo. Hi kay Romnick Belaos. Ayan, nag-overthink ba kayo o di kaya kutub talaga yan? Ah, text na, chat na, para magkaalaman na kung ano ang inyong nararamdaman ngayong Biyernes ng gabi. Dito sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio.net. 647.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pal de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pal de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pal de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
2: No approved therapy claims.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: Habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napaka-husay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
8: Yan ang Qsai Massage Oil. Napaka-husay at safe sa mga sensitive skin.
9: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Poliana Show.

0: Welcome sa ikalawang oras kan sa tuyong programang The Tita Poyani Show. At res man po giraray kan Julio. And it's a family weekend. Paulit-ulit po nating pinapaalala yan. Tabi na muna yung mga gadgets ha, children. At syempre yung ating mga magulang at mga nakakatandang kapatid. Ipun-ipuni na ang lahat. Mag-group chat na tayo para malaman natin kung ano ang ating magiging activities tomorrow. Or kahit magsimula na ngayon ang ating pagpaplano para maging mas close tayo sa isa't isa bilang isang pamilya. Dahil nga pa iba-iba na ang panahon ngayon, mas kailangan nating manindigan sa ating pagiging isa bilang isang pamilya. Okay? Paalala lamang po yan para maging maayos naman ang ating paglalakbay sa mundong ito. Wow! Sabi ni Shalimar. Hi, Shalimar. Sabi niya, Tita, may mga taong naniniwalang ang intuition ay parang alarm system ng ating isip. Hindi na ipapaliwanag pero may bumubulong sa atin na mag-ingat ka. Hoy, oo nga, ano? O, yan po naman ang kuro-kuro ni Shalimar sa ating pinag-uusapan ngayong gabi tungkol sa intuition at sa overthinking. Alin nga ba dyan ang merong ka? Special talent yan eh. Lalo-lalo na yung overthinking. Parang special talent yan. Hindi natin talaga yan minsan napipigilan. Kasi meron din namang mga factors na umiikot dyan, no? Na bumabanod dyan. Kaya minsan hindi natin naunawaan ang ating sarili. Bakit ba natin naiisip ito? Siguro dahil sa ating mga past experiences, sa ating mga karanasan. Kung kaya naman nagkakaroon tayo ng special talent ng pagiging overthinker. Ganon. Minsan kasi tama yung sinabi mo, Shalimar, ha? Pero minsan, ang bumubulong pala ay hindi naman intuition, kundi takot na dala ng mga dati mo ng siguro sugat, no, sa puso. Kaya papaano nga ba natin malalaman ang pagkakaiba? Oo, kailangan talaga nating himay-himayin. O di kaya naman, kausapin natin ang sarili natin na, ano ba to? Kutub lang ba ito o nag-overthink ako? Di ba? Alam nyo na yan. Alam nyo na yan. Kaya kung nasa ganyan kayong sitwasyon, eh dapat na lang pagmumuni-munihan nyo dahil dyan din nakakasalalay ang kapalaran ng inyong relasyon. Diba? Yung iba naman kasi parang, ay, ano ba to? Overthinking lang to. O, diba? Isasantabi nila. Yung iba naman, ay, kutub ito. Kaya lang kailangan kong mapatunayan na ito nga ba ay isang kutub na mayroong pinanggagalingan. Kaya dapat nating isaalang-alang ang kahihinatnan ng ating mga aksyon. Hindi tayo basta-bastang padalos-dalos lang. Kasi pag tayo ay padalos-dalos, baka tayo madulas. At tayo din naman ay kawawa. Diba? Kaya dapat maayos lang ang ating pakikitungo sa ating intuition o di kaya naman sa ating overthinking talent. Sabi naman ni Jessa May, Tita, kapag matagal ka nang nasaktan, pwedeng lahat ng mabuting ginagawa ng isang tao ay pagdududahan mo. Oo nga naman, ano? Bakit, Jessa May, ilang taong ka na ba? Naranasan mo na ba ito? Ilang beses ka nang nasaktan? Kasi kung paulit-ulit, eh talagang ano, nagkakakalyo na ang puso natin. At pag nakakalyo na ang puso natin, wala nang patumangga. O, diba? Alam na natin ang mga pasikot-sikot sa ganyan. Tulad halimbawa, late na siyang mag-reply. Iniisip mo may iba na. Hindi lang makasagot, iniisip mo galit na. Hindi na ito intuition, ha? Baka ito ay overthinking na pinapakain ng takot. Oo nga, ano, Jessamy. Ako naranasan ko rin yan before. Parang, bakit siya sumasigoy? parang kawawang-kawawa ka talaga na parang awang-awa ka na sa self mo. Kasi wala kang kalaban-laban eh. Ang kalaban-laban, ang kalaban mo lang dyan ay ang iyong pag-overthink. Minsan kasi alam mo na nga overthinking na yan eh. Parang alam mo rin kung kailan yan kutob. Nasa atin yan eh. Alam natin yan. Diba? May nagsasabi rin na ang intuition ay kalmado lang. Hindi ito sumisigaw, hindi ito nagpapanik. Yung nararamdaman mo lang, parang may banayad na boses na nagsasabing, may hindi tama. Diba? Parang ano lang siya, cool, cool na cool. Samantalang ang overthinking naman ay paulit-ulit. Talagang nandyan. Magulo din. Parang ang daming mga subplots, no, sa iyong mga iniisip. Tapos minsan pagod ka na, pero nandyan pa rin, naiisip mo pa rin. At kung minsan hindi ka na nga nito pinapatulog, diba? So magkaiba talaga. Mas panatag, pag medyo panatag lang, medyo kalmado lang, yan ang kutob. Pero pag overthinking, ayun na yung parang magulo, paulit-ulit, ang kulit. Diba? Parang, oh my gosh, ano magagawin ko? Diba? Pero kailangan ha, huwag natin kalimutan ang katotohanan. Maganda rin kasi ang makinig sa kutob. Pero mas maganda pa rin ang may ebidensya. Hindi pwedeng kutob lang ang batayan sa paghusga natin. Baka naman ang napagbintangan mo ay inosente, di ba? At baka ang taong nagmamahal sa'yo ang unang masaktan. At yan ang hindi mo dapat gawin. You never hurt the one you love.
1: Pero minsan kasi, ang sarap niya saktan. Kasi hindi binabaliwala niya ako. Tapos meron akong nalaman.
0: Ako, tumigil ka na. Diba? Dami mong problema sa katawan mo. Hindi yung mahal mo ang may problema. Ikaw.
1: Ayay niya mo eh. I'm pa bebe na nga. Tapos you're making like that to me pa.
0: Minsan din, pareho naman silang tama, di ba? May mga pagkakataon kasing nagsisimula ang lahat sa intuition, pero dahil hindi tayo mapalagay, nagiging overthinking na. So nagkabuhol-buhol na. Ang isang simpleng kutob ay lumalaki ng lumalaki hanggang gumawa na tayo ng sarili nating kwento. At doon, nagsisimula ang gulo. Antabayanan natin ang mga pangyayari na kaganapan sa pagkakaroon ng buhol-buhol na intuition, kutob, at overthinking. Kanoin? Basta't isipin natin na hindi lahat ng iniisip mo ay totoo. At hindi rin lahat ng nararamdaman mo ay mali. Ang intuition ay nagbibigay ng babala, ha? Isipin natin yan. Ang overthinking naman ay gumagawa ng istorya. Ang intuition ay nagtatanong, may mali kaya? Ang overthinking ay agad namang maghuhusga. Sigurado akong may mali. O diba? Kaya bago tayo gumawa ng desisyon, huminga muna, makinig sa kutob, pero hanapin din ang katotohanan. Dahil ang matalinong puso ay hindi lang marunong makiramdam, marunong din itong maghintay sa tamang sagot. Ayan. Kaya dapat pagninilay-nilayan natin kung tayo ay makakaranas na ng ganyan. Parang, teka sandali, ano, kutob ito, kutob ito. Naku, hindi, hindi ang kutob. Sabi ng kutob, ha? Sabi ng kutob, hindi kutob yan. Overthinking na yan. OA ka kasi. Ayan, sana naman eh, ibalot na natin yan at sana kung sa atin mangyari, alam na natin kung paano tayo umaksyon. Kutob ba yan? O overthinking? To the Dita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tobacco, one radio.net. With your Dita! 17 after 7 o'clock.

0: lang niya erba.
1: Ako si Mercedita, si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: The Tita Poliana Show.
10: Tindugo na!
11: Ang Q-Sai Massage Oil, napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
12: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
13: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
8: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
9: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
10: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
11: And kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawow ka pa sa Duke's Minis Cookies.
12: Available at all leading supermarket, groceries and Sally Sally stores near you. The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
13: The Tita Puliana Show!
14: Ay, ay, ay, ay. Alas 7:38 na pong oras. Kumusta ang tanan diha karon sa Mindanao, Gapaminaw, diha sa Panabo, Davao. At syempre diyan po naman sa Bukidnon. Sa Panabo, Gapaminaw karon sina Sharon, Oxy Sandra, kauban sinang Penny. Diha sa Bukidnon, sa Maramag, Bukidnon, Gapaminaw ban karon si Cynthia Romulo. Aog ang iyang apo nga very cute kunuwa. Daghan salamat sa iyong paminaw o sa tanan ng mga Bisaya nga ni akaroon sa Kabikolan. May gabi kanyang tanan. Hinaut unta guwapa mo. Ay! Ay, mga hindi pa kumakain ng hapunan, eh dahan-dahan na. Dahan-dahan na tayong kumain at syempre i-ready na rin ang ating midnight snack. Bakit ba? Masarap kaya mag-midnight snack. Bukas, family weekend. Kaya dapat sama-sama lang buong pamilya, ha? Huwag masyadong lumaboy kung saan-saan. Dapat dyan lang sa bahay. Magtulungang maglinis sa ating mga bakuran, ganon din po naman sa ating mga tahanan at sa ating kaisipan. And of course, kwentuhang umaatikabo. Dapat din wala tayong sikreto sa isa't isa, tabi lang ang mga gadgets. Yung iba daw talagang nahihirapan ng itabi ang gadgets. Ay, ano na yan? Malala na yan. Ah, dapat pagsabihan na natin yan. Tsaka iwas-iwas din po tayo sa pag-inom ng alak. Dahil kung mahal nyo ang inyong pamilya, hindi kayo iinom ng alak ng ganun-ganun na lang. O, diba? Kasi pag umiinom kayo ng alak ng halos

0: na nakakasira sa inyong katawan because you are living for your family. Diba? Hindi naman kasi, syempre, nahisisihang ka, masaya ka naninigarilyo, hit-hit boga, painom-inom, pasiyat-siyat. Tapos mamaya, pag nalasing, kung ano-ano nang pinagsasabi at pinaggagawa. Aba, eh, dapat kumahal natin ang ating mga pamilya, hindi tayo gumagawa ng ganyan, ha? Nangialam. Bakit ba? Eh kasi medyo meron din tayo kasi mga nadadaanan, no? Na mga kachika natin, katalamitam natin, na ganyan ang kanilang sinasabi. Alam mo kasi yung asawang walang kas maningarin, walang kas umino. Sabi ko sa kanya, hindi ka mahal niyan. Dahil kung mahal ka niya, pangangalagaan niya ang kanyang katawan at pananatilihin niyang malusog ang kanyang katawan para mas matagal niya kayo makakasama. Or di kaya naman hindi kanya mahal dahil inom siya ng inom, hit-hit buga siya ng hit-hit buga. Baka hindi ka na niya mahal. Wala, isa ka na lang nakasama niya. Gano, eh? Oo, kaya dapat iwas-iwasan natin yung ganyan, ha? Mga tatay, yung iba naman, mga nanay din, ang lakas din uminom. Kaya medyo bawas-bawasan natin kung mahal natin ang ating pamilya. Alright? Yung iba, naku, nakakapangilabot, ha? Naninigarilyo, may mga baby, may mga bata sa palibot. Dinadamay nyo pa yung mga bata. O, diba? Please lang. Kung kakayanin nyo, hindi pa huling lahat.
1: The Tita Poyana Show!
0: Kung ano na naman ito, hindi na naman nila talaga mapigilan. Naiinis na naman sila sa Chinita Princess. Oo, ayan na naman. Meron naman bagong kontrobersiya itong si Kim Chiu. Aba, meron kasing isang parang contestant yata sa kanilang mga pa-contest sa kanilang show na ang pangalan ay Sisa. Kamukat-mukat ka ba namang tinanong ni Kim Chiu na nawawala ang kapatid mo? Di ba parang sablay yun? Eh kasi, alam natin si Sisa, may dalawang anak, si Crispin at si Basilio. Crispin! Basilio! Nasaan na kayo mga anak ko? Diba? Eh si Sisa, walang kapatid. Kaya ayan na naman, sabi na, ako itong si Kim Chiu, kung ano-ano pinagsasabi, hindi naman niya alam na si Sisa ay may dalawang anak na si Crispin at si Basilio at hindi siya nawawala. Wala siyang nawawalang kapatid. Nawawala yung mga anak niya. Ganon. Pero alam niyo ba, merong isang malalim kwento na yung parang pinagbasihan di umano ni Dr. Jose Rizal sa karakter na Sisa ay isa palang lalaki. Oh, hindi niyo alam yan. Malalim na kwento yan. Isang araw lalabas din yan. Na yung palang si Sisa ay isang lalaki. Oh, kaya niyo yan. Mahiwaga ang mundo, ha? Kaya merong iba't ibang kwento. Baka meron na kayong napapansin dyan na lumalanding na mga hindi nyo maintindihan na sasakyan. Baka UFO na yan. Anong connect? May connect ba yun? Parang hindi yata konektado. Anyway, good evening po dyan sa Balading Malinaw. Kina Christian Estrella Carillo, Barry Bauza, Joseph Calios, Marvin Buelva, at Corang Bembenito. Pagbati mo lang kay Cogs Canyon. And of course, good evening kay Daisy Bernal Bonaobra. Yes, hindi lang happy ang weekend, dapat family weekend. At para doon naman sa talagang mahiguso na magtrabaho sa bilog na simana, kayo po ang bukita magpahingalo nin Maray. Kaya sa mga akita dyan, kayo na ang una mag-asikaso sa inyong mga parents, sa mga nanay at mga tatay na buong linggo nagtatrabaho, papagpahingahin nyo naman. Okay? Huwag nyo namang pagtatrabahuhin din. Serve your parents so you'll have a

happy life. Sabi nila. Yung mga pala magbabakasyon kung saan dahil nga weekend, medyo pansinin nyo ang takbo ng panahon dahil mukha yatang maya't maya umuulan, ano? Kaya iwas-iwas din. Pero masarap pa rin pumunta sa beach, ano? Tara! Tara na! Yayain nyo ako. Please! Harod. Tagal na ako hindi nakapag-swimming sa dagat. Mas maganda kasi yung nagbababad tayo sa maalat na tubig. Yeah, it helps our body regulate. The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. Oh, 14 before 8 o'clock.

0: Super Bilis ang oras. Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pollyanna Show on a family weekend. Sana po naman naging maayos ang inyong buong linggo at naging maganda naman ang simula ng inyong panibagong buwan ng Hulyo, as in July na magdungaw. And of course, gawin nating kaiga-igay ang ating buong July para naman next month magkaroon ng katupanan ng iyong mga pangarap na Agusto kita. Hoy.
1: Greetings, greetings. Shout out, Bully Bar.
0: Holding hands na tayo, as in make yakap-yakap with matching akbay-akbay habang tayo ay mamamasyal sa Shoutout Boulevard. Diyan po sa Tabaco Night Market, good evening, lalong-lalo na kay Avelino Bocaya. Magandang gabi po sa iyo dyan, Kuya Avelino. At sa gabos po dyan na nagsasaod sa mga oras na ini dyan sa Tabaco Night Market, nyao na dyan si Tita Chris. Chris, Tita Chris Barameda. Kumusta ka na dyan? As in si Tita Normita o si Mami Normita Contreras. Nyao na ka mo dyan sa so mga para tuge, sa so mga para tindanin rapper, as in para tokwa. I love tokwa. And syempre, Diyos mo rin nabanggi man po dyan sa Barangay Balading Malinaw. Lalong-lalo na kina Barry Bausa, Marvin Buelva, Kurang Ben Benito, Ruben Cardano, Colleen Sericons, Roy Perez. Good evening. Halip po yan kay Kuya Cogs Canyon. Sikat na daa ka mun min marhay. Sikat na ka mo dyan sa barangay. Hello kay James dyan sa Bacolod, as in sa Sayang Agum. Binabati din niya naman ang kanyang mga kamag-anak na nakikinig ngayon sa Pasig City sa Floodway. Ayan. Hello po dyan sa Mandulungan Daet kay Miss Dolores Pacao. Hello, Tita Dolores.

0: On, hello. Ganun din kay Kuya Noel Bongalon. Of course, with the Bongay family, dyan po naman sa Binitayan. Pagbati galing kay Errol. Evangeline Vianas, hello. At binabati din natin si Marisa Binias na taga Baliyong Salog. Diyan po naman sa Mariroquero 4 Descalzota family, Hygiene and the Guianan family. Good evening din kay Madam Helen Toledo, Flor Sid, Aurora Boticario, and Maria Jinky. Greetings, greetings, Boulevard, shout out. Ayan. Binabati nga pala ni Maricel ang gabus dyan sa Boring, most especially sa Bornelia family, lalong-lalo na kina Samantha and Shan. Hi, Sir Arnel Cabria, Ellie Bequilio, Lowy Burse, Carlito Borillo, and Rudy Cabria. Ganon din po kay Dante Coral, Tonyo, Roger Bunete, and Miguel Buban, Kankabangan, Tabaco City.
1: Greetings, greetings, shout out.
0: Hello kay Tita Wang. Diyan po naman sa Barangay Tres, Sanawang, Malilipot. Lalong-lalo na po ay sa Buena Baja Compound. Hello kay Kuya Ricky. Ganon din sa hipag ni Tita Wang na si Bicula ng Bungal. Eh, pag-iraring pustiso. Huh? Ang sa iyang sidekick na si Alampudin. At sa gabos po dyan sa Barangay Tres, Kan Malilipod, Diyos maray na evening. Igwad ang simpleng lalaki pero sarap magmahal. Sisay man yan. Walang iba daw yan kundi si Let Borillo ng Zone 3 Burac Street, San Lorenzo. Lariza Banyas, how are you? Diyan po naman sa Ophelia Street sa Daet to the Manzo family. Good evening. Sa Puro 4 Borabod, Daet, Abilgos family. Hello. Sa Lagon, Abais family. At ganoon naman sa Kamambugan, Sofranos family. Kumusta naman po sina Jersil at Jeric dyan sa Belen Tiwi Albay.

Alden Cubalias, kumusta ka na? Mama Paz, dyan sa Cormidal, Diyos Marina Bangi, and thank you so much for listening in every night. Dyan po sa Orpao, kumusta naman si Benedict Brizo, asin ang sa iyang pamilya. Shout out naman po sa agom ni Annalyn na si Nicanor Ampuon. Desi dyan sa Sandramon, good evening. Hi Ren, kumusta ka na? Ano naman ang sida nindungon yan? Anong ulam nyo? Mushroom. Thank you so much for listening in every night, kay Ren. Shout out man sa agom ni Karen na si Box. Siyempre, si Box, mahiguso niyan. Wow! Kumusta naman po ang Orinda and family dyan sa Cubangbang? At siyempre, si Lola Sela Orinda and at si Lola Menya Dasco. Dyan po naman sa Purok 5, San Jose. Talisay, ayan. Ganon din kay Carlo Arenda and dyan sa Cubangbang. Good evening po sa Barangay Captain ng Cubangbang, si Daed, si Captain Abner Bermundo. Diyos malinabanggi po, Cap. Dyan po sa Kanaway, kaway-kaway naman kay Tita Eva, asin sa iyang mga apo. Benigno and Shirley Belier and family, good evening. Of course, dyan po naman sa Kinales, sa aking super-duper amigang magayunon, Maria Emma Vergara Gonzalez, and of course, si Mami Upeng, Tita Nora, Tita Jealousy, at si Tita Ow. Ate V. Bongala, kumusta ka na? And of course, kay Kuya Rudy, at Tita Tess, Kalisin, and yes, si Ariel na nag-birthday ka subanggi. Belated! Marjorie Bonaobra and Larry Brutas, good evening. Kumusta da dyan sa Gabon sa Gaba Rapo-Rapo Albay? At ganoon din po sa lahat na nakikinig sa ating dyan sa San Miguel Island, Tabaco City. Namimiss ko na yung aking pagbabangka-bangka doon. Text lang po sa 0961447392 o di kaya mag-comment sa ating live stream sa tuyang Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Every night, dito po naman sa inyong Best Cafe Radio, One Radio Tabaco, OneRadio.net.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Ito ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Banana!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
17: Banana!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Banana!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Banana!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Banana!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Banana!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
17: Banana!
18: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
13: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
7: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
1: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection.
10: and other skin problems.
12: High quality na sa murang halaga.
10: Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
15: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
20: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
21: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
22: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
23: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
24: The Tita Puliana Show!
25: Sa oras na 8:33, dito pa rin po sa The Tita Puliana Show. Meron pala nag-text sa 0961-447-3923. Sabi niya, Tita, bakit hindi ka pwedeng tawaging DJ, Tita Puliana? Ayong DJ? Hindi na po uso ngayon ang DJ. Wala na pong disc jockey ngayon. Siguro sa mga ano, sa mga clubs, no? Meron pa. Kasi gumagamit pa sila ng mga disc. Although ngayon, hindi na yung vinyl ang ginagamit nila. Ang ginagamit na nila ngayon ay yung mga laser disc ba na maliliit? Ano ba? CD, no? Yung mga CD. Kasi, ano nila na yan, eh? Pinaglalaroan yung gumaganon, di ba? So, hindi na po uso ngayon sa radyo ang DJ. Kaya mali na pong tawaging DJ ang isang announcer. Siguro pwedeng, ano na lang, anchor, di ba? Pwede kay announcer. Wala na pong DJ ngayon dahil hindi naman nagpo-push na sila ng disc jockey. Hindi na, kasi ang ibig sabihin ng disc jockey, yung nakikipaghabulan ka dun sa disc. Dati kasi merong left and right, dalawa po ang turntables, tapos pinagpapahabol-habol namin yan. Naabutan ko yan yun. Ang hirap sa kamay niya. Pero kailangan, ano lang, practice lang. So ano bang pwede ngayon? Mouse clicker. Kaya MC. Pwede na rin, di ba? MC Tita Poyana. Mouse clicker. Kasi gumagamit na lang tayo ng mouse ngayon. Kiniklik-klik na lang natin ang computer. Dahil computerized na po ang ating mga broadcast studios, no? Kaya technically, maganda lang pakinggan pa rin ang DJ. Kaya lang, dapat siguro, magbago naman tayo ng kaisipan na, ay, wala naman siyang hinahabol ng mga disc. Kaya hindi na po uso ngayon ang DJ. MC. O, oh, diba? Mouse clicker. Kasi mas ano yan, mas MC Tita Pon. Huh? Ang cute, no? Of course, keep on po niya to sa The Tita Poliana Show forever. Ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Dazzlin' Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, ganun din po ang Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candies, and Sweet Station Mallows. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years na! Para naman sa inyong inasal craving, Wanok Chicken Inasal Diet. Para sa inyong online orders, pumasya lamang po sa Wanok Chicken Inasal Diet Facebook page. The Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soup. Available nationwide. Daghan salamat, GEMS Products. Para sa ito yung mga katindugo na mga magagayon in the city of true love, sarong lugar sana po para sa ito yung me time as in self-pampering. Pink Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacoz City. Pasya lamang po sa indang Pink Spa Facebook page para sa iba pang mga detalye. Mabalos po, Pink Spa.
0: The Tita Poyana Show!
25: Natapos na naman ang isang linggo. Sarong simana naman ang minalayog na forever. Siyempre, paparating na naman ang isang panibagong linggo, kaya dapat mag-excited naman tayo. Dapat palagi tayong merong enthusiasm para harapin ang isang panibagong linggo. And of course, pag enthusiastic kasi kayo, mas madali ang mga pangyayari kasi inspired ka rin eh. If you're enthusiastic, you're inspired to do whatever you have to do for the next week. And always, keep your beauty. Keep your beauty. Siyempre, pag fresh tayo palagi, mas malapitin tayo ng swerte. All the fun. Sana po naman nabigyan namin kayo ng kahit konting kasiyahan ng buong linggo. And I'm anticipating and I'm really enthusiastic to meet another week. Kaya nasa, ang dami pa ng linggo, ay hindi naman pala. Limang linggo ba ang July? Parang apat lang, di ba? Pero may sobrang tatlong araw para maging limang linggo. Or whatever. Problemahin pa ba natin yun? Basta't alam ko, marami at punong-puno dahil 31 days po ang July. Ganon din naman ang August, di ba? So magkasunod sila. Tapos maya-maya, burr na. I'm so burr. Tapos nandiyan na naman si Joe Marichan. Family weekend. Be happy with your family. At syempre, kailangan connect-connect. Kung meron pa tayong mga senior citizens, pasyalan natin sila. And of course, magpakwento tayo. Masarap makinig sa mga kwento ng mga senior citizens, lalong-lalo tungkol sa kanilang panahon. At least, meron tayong second-hand information tungkol sa mga nakaaging panahon. So, pigaapod na panahon ni Suanoy. Panahon, Suanoy. Diba? Importante din yan para at least naman well-informed tayo. Dami kong sinabi. Parang ayoko pa magpaalam. Hindi naman po ang sa inyong lingkod na bago masyadong mag-iunon, pero mahamuton. Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang. If you're happy and you know it, be with your family.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Good news mga kapit bahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Balita, Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee, Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Evenings on One Radio.

0: One Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Indugo na.
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal.

0: capsule, malaw na sa trabaho, magayunon ang epekto sa buhay ko. Maghapon ang ano-an.
1: Maghapon ka na kami.
0: Maghapon ako trabaho. Hindi ako pipapagal talaga. Mas gidigde. So, madugdug kang mga masitas. Maano na ako din sa laog kang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayunon ang epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One Radio.

0: Impormasyon. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. If you want to experience luxury and relaxation, it's a must to try Hotel Fina. It's Tabaco City's finest hotel with a broad range of amenities and exemplary services. You can never run out of ideas to relax in this place. It allows you to experience the traditional warm hospitality of Bicolanos with approachable staff and tailored guest services. Treat yourself and get pampered at the first ever luxury hotel in the City of Love. Book now through their Facebook page or contact 0915-405-8885.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ng mga serbisyo, Arukan Tune Off, Electrical Wiring, Engine Overhauling, FI Cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasaki, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasaki, asin barato.
3: Hanap nindo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
4: Jaya Enterprises.
3: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, boss na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
4: Jaya Enterprises.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
9: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
10: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances Sain ka pa? Siyempre, sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes.
11: Ang init!
12: Patata!
11: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
12: Patata!
11: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
12: Patata!
11: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
12: Batata!
11: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
12: Batata!
11: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
12: Batata!
11: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
12: Batata!
13: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

Sumada sa Uno. Katripunan kan mga darakulang storya sa bilog na sarong simana. Mga nasyonal as in ibang parte kan kinaban. Warang papalampas patas na analisaron. Mataong tuyaw sa mga nagkukulang. Mantang maumaw sa mga may nagiginibuhan. Mapupurutanin mga dagdag kaaraman as in may bangot na urugmahan. Ini ang programang Sumada sa Uno. Sarong oras igawang kabanga na su-su sa impormasyon. Sumada sa Uno. Uni na ang sa indong anchorman.

0: Good morning. Aldaw na. Bango na.
1: Good morning, good morning, good morning.
2: Hoy, gising. Mata na ba yun? Ano ng katipla iyan?
0: Sabado, 4 tabi mga katindugon kan Hulyo taon 2026. Sararo, sarabay kita sa Godala 6.45 kada Sabado. Bangon! Si Daddy Loinks dyan sa Technical Department Luzon, Zone. Bornasal. Mayugum na Pandisal. Pagkanuso ng echo kang sound, ano? Aga. Hey, Ed Bordeaux sine, mga tugang. Fight na kitaro, propining kaping natural, kaping herbal. Day na talagang malog, pasasiram kan best kapi mga tugang. 41
1: Good morning.
0: Saro pa daw, kaping natural. Mababakal nindo yan tabi sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide.
1: Good morning.
0: Kapi na, come on. Pero syempre, bago ang gabos, mga tugang, sarabay po kita na magpangaji ko na kay Lord. Sabayan nindo ako tabi mga tugang, unyo na pagka-morning.

Lord, liwat na minapasalamat sa imo ta liwat pina naman po na mamamatean ang kagayunan kan buhay digdi po sa ibabaw kang kinabahan nga. Lord God, igwa kami kay mga katugangan sa pagdubod na may mga kamatean sa oras pong ini. Kadaklan po sa sinda ko niya po sa ospital, nagpaparahay, nagpapabulong. Tagusto pa pong ipagpadagos ang sendang mga misyon, hindi po sa ibabaw kang kinabang. Pero igwaman po kami, Lord God, yung mga katugangan, kababayan, na nagtsatsaga. Pigdadarasan na po ang sendang mga kamatean sa laugan sendang harong, tawara po ning kapasidad, wara ning kakayanang pinansyal para makapagpabulong. Lugod po, Lord God, ang arog po ninda, mahapros. Kansa imong banal na Espiritu Santo ang sendang lawas. Nangani na liwat na makabangon. Asin liwat po na may pagpadagos ang senda mga misyon, hindi po sa ibabaw kang kinaman. Ano man po, Lord God, ang samuyang mga nagkagrinibuhan ng mga pagkakasala o kasalan, hindi sa ibabaw kang kinaman. Ano man po ang samuyang mga pagkukulang, ipinagahagad mi po yan ng kapatawadan. Lord, patawad sa samuya pong mga pagkakasala. Ika na po, Lord God, ang bahala sa samuya. Salamat man po, Lord God, sa biyaya, sa grasya na samuya pong nare-receive or all down. Thank you, Lord. We love you, Lord.

Tandaan-tandaan, ang buhay mo ay mayroong halaga sa kanya. Pait sa nakita. Salamat, Lord. Kapihing una. Pait. Sa mga mawotabi na magpartisipar, ligi po sa programang ini, pwede ka mo na mag-text 0966-420-2491, 0966-420-2491. Otrohon ko tabi, 0966-420-2491. Diyos mo rin na pagka-morning tabi kay Jun Bergunyo. Nakatutok na naman. Sa oras pong ini, dyan sa Barangay Kaugutan, kan BKK Albay. Good morning, tabi sa mga taga BKK Albay. Good morning, ay, sa mga naghahanap buhay. Atab po na nagpaparasad-pasad na ligi sa kasentruhan, kan siyudad ding tunay na pagkamot. Happy morning. Diyan sa merkado publiko, sa masira, sa magulayon, sa matina pa, sa mabadi pa, sa matuyo pa. Maray na pag-morning. Good morning. Sa mga parasikad-sikad, sikad digdi, sikad duman, pait sana. Sa mga atab na mga on the road again, naghahanap sa buhay sa kalsada, luway-luway sana po pagmaneho. Ang importante, makaabot ka sa lugar na papadumanan mo. Ama, romdumon mo pirmi na igwang pamilya na naghahalat sa imo everyday sa kada bes na ika nagbabiyahe. Kaya ingatan ang sa imong sadiri, pati na ang sa imong mga pasahero. Diba? Josephine Bio, maray na pagka-morning. George Senior Castro, maray na pagka-morning. Manan tabi, manay Cherry Carborja, good morning. Kay Johnson Kalyana, happy birthday today. Aba, may mga nagbe-birthday palang ngunyan. Sa mga nagbe-birthday tabi sa mga oras pong ini, maligayang happy birthday sa mga may kumpleanyo. Ano pa man, pakanto ninyo naman kami sa today. Tuna na! Good morning. Masa ima. Marina Agatabi Margie. Oy, happy birthday ha kay Johnson Kalya dyan sa San Lorenzo. Siyempre, sa gabos po na igwaning kumpleanyo, maligayang kami sa inyong kaarawan. Happy birthday!

0: Pait na tabi, good morning man kay Jerry Brada. Rani Lakenya ala Lukias, happy morning. Tama ang unaan, good greetings, kanya na pag kamorning. Josephine Dagdag del Rosario, marina na pag kamorning tabi, madam. Bing Binoyo, marina na pag kamorning. Digdi na una kita sa mga bareta, mga impormasyon, ta importante rin kaysa sa mga guru greetings and dedication.
1: 1.3 Ulat Panahon.
0: Nagkusog ang tropical cyclone na iguaning international name na Babi bilang sarong super typhoon. Kana Biyernes nin pagkabanggi, Hulyo 3, mantang padago sining naghiro panorte sa Luascan Philippine Area of Responsibility, sigon po yan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Base po sa weather bulletin kan PAGASA bandang alas 10 yung pagkabanggi, darakan super typhoon and maximum sustained winds na 185 kilometro kada oras sa rin sa sentro na igwapuning gustiness na nag-abot na sa 230 kilometro kada oras. Pinagkakarkulong nasa 3,090 kilometro sirangan kan Eastern Visayas ang sentro kaini na naghihiro panorte sa Cascas 20 kilometro kada oras. Sa ngunyan, Easterlies ang nakakaapekto sa rautin panahon sa nasyon. Sigon sa State Weather Bureau, posibleng maglaoga ang bagyo sa Par sa Miyerkules, Hulyo 8, asin ini papangaranan na bagyong Inday. Sa pinakang huring tropical cyclone threat assessment kan PAGASA, alangkaw ang posibilidad na mag-agi harani sa Northern Luzon ang super typhoon sa masunod na simana. Dahil ang tangan ay posibleng ibander ang tropical cyclone wind signal sa mas mahewa sa partikan rayon, siring man sa nagkakapirang lugar sa Central Luzon. Dayman lugod, magugpa sa kadagaan, ipagpangaji tayo ni mga tugang. Nalugod, magpalimok-limok sa nantabi sa kadagatan ang bagyong si Inday. Nagatudan sa oras na alas 5.19 in pag morning. Sa pagbulta data, iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal.
2: Imagine this, the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
3: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin, pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.

0: Anywhere Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
2: Come to where the motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
1: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
3: On the road again.
4: After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.
5: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
6: Local news.
7: Alas 5.25 na po nin pagkaagan oras na yan hatod po sa Sendokan Maxil Oxygen and Acetylene Training. Kung kamo nangangaypuhan tabi nin medical oxygen, industrial oxygen, acetylene pati na po ang LPG. Dahil na magduwa-duwa, magpa-deliver na po ng liquefied petroleum gas sa Maxil Oxygen and Acetylene Training. And sa indang pwesto yaw po dyan sa Purukuno kan Bonbon, Tabaco City, kahilera po yan kan Bulwagan ng Katarungan. Para sa mas madaling komunikasyon sa sa inyong mga kaputan, unong sa saindang negosyo, pwede tabi ka muna mag-chat sa pagi po kan Facebook account na Elena Fernandez. Kaya sa mga nangangaypuan tabi nin medical oxygen, industrial oxygen, acetylene, pati na po liquefied petroleum gas, dyan na tabi ka mo magbakal.
8: Good morning! Good morning, good morning.
7: Ngunyan, diretso kita sa mga detalyas kan mga barata sa lado lokal sa oras alas 5.26 din pagkaga na nao. Anako Bicol Party List, katuwang sina dating Congressman Jill Bongalon, Mayor Ray Bragaisa, sinibapang empleyado kang gobyerno ng 10 padyak food cards sa mga beneficyaryo digli sa Tabaco City, Kasudma. Obheto kang programa na makapagtaon ng tulos sa kabuhayan sa mga beneficyaryo sa paginikan ready to go na food cards na kompleto sa pangenot mga kagamitan, arog kan stove asin mga kawali na may kasabay pang 5,000 pesos na kantinada bilang puhunan, arog kan manok asin iba pang sangkapa. Pighaga din da ako Bicol Representative Alfredo Garbin asin Congressman John Albario Chan sa mga beneficyaryo na ingatan na asin Paasensuhon ang ipigtaon na kabuhayan tangani na mapaasensumahan ang puturo kansendang pamilya. Anaon ang bita ng programa parte kanlak ng Kanako Bicol Party List na magtabang sa Lambang Bicolano ngani na makabangon sa saindang kapagtiosan.
8: Good morning, good morning, good morning.
7: Ay, congratulations ha sa mga napili, maswerteng napili. Sampulo ka mo, yugun mo yan, ano? Napakaswerte ng sampulo na. Sa mga detalyes, kan mga barata pa sa lado lokal, parago sa naghahanap ang League of Municipalities of the Philippines, Albay Chapter, ni mga posibleng solusyon. Ngani na maparahay ang serbisyo ng kuryente sa probinsya, sigun ni kay Kamalig Mayor asin LMP Albay Chapter President Carlos Erwin Baldo Jr. Sigun kay Baldo, nagsagibo ang LMP nin pagtripon sa Albay Electric Cooperative tangani na mailatag ang presenting kamugtakan kani asin ang laktang sa pagsimbag sa mga reklamo katakot ni kan hababang boltahe brown out asin na ang haloy na serbisyo. Inimbitaran man kan LMP and Meralco ngani magtao nin pangenot na presentasyon kan posibleng pakikipagtabangan sa Aleco. Piglinaw man kanina wara pang pinal na presupuesto asin presente pa sa naining pinagbibilog. Matapos makuha ang kinakaipuhan na datos hali sa Aleco. Base sa inisyal na konsepto, dai hahaliun ang Aleco asin ang anumang posibleng partisipasyon kang Meralco nakasentro sa na sa pagbubugtak ng pondo asin rehabilitasyon kan linya ng kuryente. Pigtawanan doon ni Baldo ng anuman na magiging presupuesto ang enot na ipipresentar sa Aleco Board asin sa management serigman sa mga ilihir na opisyalis kang probinsya bago isa iraram sa konsultasyon asin pagbuboto kan mga consumer members nga ni isinda ang magdesisyon kung arin ang mas makakarahay para sa probinsya. Dagdag pa kaini, abrido man ang LMP sa iba pang mga interesadong magasunad kansay ng presupuesto tangani magkaigwaning mas kadakol na opsyon ng publiko. Pigtaw ng doon man kan alkalde na importante ang mas maray na supply ng kuryente sa pagpapaloog ng mga mamumuhunan asin sa pagpapaasenso kan ekonomiya kan probinsya. Sinabi kani na madidipisila ang mga negosyo asin ang mga development projects na umasenso kung panagos na bako makusog ang serbisyo nin kuryente. Nangapudan man ini sa mga consumer na aktibong makisumaro sa konsultasyon asin pag-isipan na magiging direksyon kan serbisyo ng kuryente sa probinsya Kanalbay.
8: Good morning, good morning, good morning.
7: Alas 5:30 na po nin pagkaaga katakod kan baratang yan. Tawanan ta nin tsansa ang Aleco na mapakarhay ang sa indang serbisyo. Ini man ang sinabi ni Ako Bicol Representative Attorney Alfredo Garbin Jr. sa pagampang sa media durante kan gribong turnover ceremony kan sampulong padjak nego card sa siyudad ng Tabaco. Sigun kay Garbin, igwa ning pigtagama na bilyones pesos na pondo ang gobyerno nasyonal sa Lindong kan National Electrification Administration nga nila magkaigwa ning total rehabilitation ng Albay Electric Cooperative. In kaso may maglaog na pribadong concessionaire o kumpanya ngayon mapadalagan kan serbisyo ng kuryente sa Albay, dahil naman haliyon ang bilyones sa pondo kan gobyerno kaya iyon ang saro sa nahiling na rason ni Garbin kung nanta nagkakainteres ang mga pribadong kumpanya taday na ninda kaipuan magbutas na kulang kantinada ngani totalmenting marehabilitar ang gabos na mga lumang linya ng kuryente asin mga kagamitan kanaleko. Mientras tanto, sinuportaran man ni dating Ako Bicol Representative Jill Bongalon ang pahayag ni Congressman Garbin asin sinabi na uyon siya sa pagpapakarhay kan serbisyo ng kuryente sa Albay pero bako tama nagagamitong kan pribadong kumpanya ang kwarta kan gobyerno kung kaya magkakanigo na tawaran ng pagkakataon ng Aleco na matapos ang pigigibong rehabilitasyon tasangunyan nasa phase 1 pa sana ini asin isusunod tulos ang phase 2 matapos makompleto ang enotalaknang para sa rehabilitasyon. Magin si Mayor Ray Bragais kan Tabaco City nagtutubod nga nagkaigwani na kulang pagbabago sa Aleco kan mapakarhay ang Salvacion Santo Domingo Substation na iyo ang nagpapabulos ang supply ng kuryente sa mga isla kan Bakakay. Malilipot asin San Miguel ng Unyan, bihira na ang maka-experhensya ng brownout. Doon magigiramduman, liwat na nabuksan ang pagsasapribado kan Aleco kan ipahayag ni Gobernador Noel E. Rosal sa sayang ulat sa bayan na may pinagigibon ining lakdang para sa ikakarahay kang serbisyo ng kuryente sa Albay. Alagad na sa Kamutman Giraray Subot, Candambang Almayano, ang magiging pinal na desisyon sa gigibon special agma sa mga masunod na bulan.
8: Good morning, good morning, good morning.
7: O Ika, ano ang masasabi mo? Pait kita, masa privado kita, pigpuuna nga na pala na no. Sabi ni Mayor Baldo, nakikipag-meeting na pala mga katindugon su Miralco. Paktay tayo dyan.
8: Good morning, good morning, good morning.
7: Matindi, taon-taon pag-iristoryahan tayo mga katindugon sa ultimong kabtang kang programa ta. Today pa man pala nakakatapos kan total rehabilitation ng Aleco, phase 1 pa sana. Muya na mga katindugon na karison. Paano so iba mga tugang, kunyan ining tawag ba nito, inihong isibot na, may pirak nga din na rehabilitate tulos. Ano nga yung magic? Pagkahiwas-hiwas nga kan Albay, ano na nito, magic? Sarong pitik nga, may budget na rehabilitated ang lahat. Ige, taod-taod yan. Mahaplas ko na kita, taba at magkurulugan sa inyo mga kasukasuan.
3: Pabili po.
6: Ano po yun?
3: Pabili po ng supplement.
6: Supplement?
3: Ah,
6: wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
3: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
6: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang immunity at antiviral dahil ligit ng 40 years na nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit ang Pauti Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
3: Yan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
6: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pauti Arco Capsule na may doble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pauti Arco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy ganon.
3: Magkano ba yung Pauti Arco?
6: Ay, ito, 15 pesos lang SRP po yan.
3: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
6: Capsule hahatiin. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon, nakakaloka!
9: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica Marini Sur o maaaring din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
11: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Heads up sa Gabos, Mag-aki o Gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, iguana man, kibutika.
9: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
12: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
13: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
14: At sinong kulabot?
15: Fesh, hindi ako.
14: Makidistro.
15: Ferong walat.
16: At parang batang-bata
15: dahil sa ERA.
17: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
18: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
19: Ako si Salvador.
20: Sa gabi ay
21: si Salvi na.
22: Malatyos, ang ganda.
21: Dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
23: Local News.
7: Alas 5:41 na po nin pagkaaga. Dire-diretso na kita sa mga detalyes pa kansatuyang mga barata. Nagpaluwas man ang pahayag at Albay Electric Cooperative katakod kan mga na-experensya na power interruption as in voltage fluctuation sa nagkakapirang lugar sa Albay. Naghagad nin pagsabot ang pamayokan kooperatiba sa perwisyong kausa kainis in pinagsyerto na pospusan ang sina mga laknang tanangani na maparahay ang serbisyo sa mga consumer. Sigon sa Aleco, nagkakapira sa Panginoon Tarason kang problema sa supply ng kuryente ang lumang distribution facilities. Parago sa paglangkaw kang demand sa kuryente, limitadong pondo. Distrosong kausa kang routing panahon asin ang pangangaipuan sa mahiwasa na pag-upgrade kang pasilidad. Kasabay sa mga proyektong pinagsasagibo kang kooperatiba ang pagpapatindog kang 20 MVA Daraga Kulyat Substation. Pagpapahiwas kang kapasidad kang Ligaw Substation. Line Enhancement Project sa Ginubatan asin Humilyar. Asin ang pagsalida ng insulated wires sa linya Pasiring sa Misibis, Bacacay. Pinaglalauman man na magpapatindog ng karagdagan pang substations asin magsasagibo ng iba pang line enhancement projects sa manlain-lain na mga lugar sa Albay. Igahagad kan Aleco ang pagsabot asin ang pakikipagtabangan kansila mga member consumers dahil takinakaipuan ang mga nakaschedule na power interruptions sa ganin na mangyari ang mga proyektong ini. Pigtaonan doon pa kan kooperatiba na nagtitinarning nakasentro sa modernisasyon kan sistema kan distribution asin ang pagtatao din mas malalauman na asin matatag na serbisyo ng kuryente sa lambang Albayano.
8: Good morning, good morning.
7: Dahil nata nabibilang na sanaan panahon nindo digdi sa Albay, Aleco. Malog na admiral ko, balag. Malog na admiral ko.
8: Good morning, good morning, good morning.
7: Sige lang, kung maglog ang admiral ko, ang kiproblema yan. Fight sa nangaya, basta ngayon ko tabarato ang singil. Diretso kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal at maso da barata. Atod po sa Indo kan switch cellphone and computer repair shop.
8: Good morning.
7: Kontrol tatabihan sa inyo mga cellphone. Day na po magduwa-duwa, hatudanan nindo yan, ipahirahay na po nindo yan sa pinakang maurag na parahiray ng cellphone. Digdi sa probinsya kan Albay. Diyan nindo bagtuton sa switch cellphone and computer repair shop. Ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop dahil sana naghihirahay ng cellphone. Nagpapautang naman po yan ng cellphone. Gadget, laptop, printer, computer. Kaya sa in ka pa, dyan ka natabi sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop sa Tomas Campbell Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Kataning sa natabi yan, kan ka sa Old College. Iguaman sindaning sa rupang branch. Ang Switch.com Gadget Center na yaon po yan dyan sa ASY Building sa Barangay San Juan, Tabaco City. Kung mapasiring katabi dyan sa simbahan ni San Juan, yaon po yan dyan sa Kailera kan 7-Eleven sa may hampangan kan South Star Drug. Para mas madali ang komunikasyon, simple lang ang dapat nag-ibon. I-follow, i-like, asin mag-message sa Facebook account Switch Cellphone and Computer Shop.
8: Good morning!
7: Pigtaw ng doon kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology na may kukonsideran na aftershocks kan nakalihis na 5.3 magnitude na linog ang nagtama sa Banuan kan Santo Domingo Albay kan nakalihis na 1.5 ang mga presenteng na irehistrong linog sa probinsya. Sigon kay FIBOC Seismological Observation and Earthquake Prediction Division Chief Dr. Winchell Ayan G. Sevilla, day man, mahaloy pa man ni mga pirangbulan ang naunang bita ng mga aftershocks sa lagad po ni Sir Pang maka-experensya ni Pirang Aldao o Simana. Sigon sa saya kadaklan sa mga aftershocks, ang saradisa na asin daiman haros namamatean kan namamanuan. Dagdag pa kanin, nabasado sa inang namumonitor na aktibidad ang wara man sindang nahihiling na magkakaigwaning mas makusog na linog kaysa sa 5.3 magnitude kanakaliis na bulan. Bago pa man mangyari ang 5.3 magnitude na linog, ang nakapag-rehistro naman ang sinang ahensya ng SWARM sa probinsya. Payag pa ni Sibilya na dati ng siring na mga pangyari ang sa indaman na pigiling kung hudyata na maputok liwat ang

0: Diretso ka na sa nakita sa mga detalye sa pangkan sa tuyang mga bareta. Ang masunod na mga bareta, atod man tabi sa sendo kan balayo grabalan saan kung kamutabi na nga ngaypuanin bye-bye as in graba sa pagpapatindog kan sa ilang mga negosyo dahil na po tabi magduwa-duwa pa. Magbakal ka ning baybayas sin Krama dyan sa Balayo, Gravelin San, sa Baroclos, kan San Antonio, Tabaco City. Anapon sa natabi nindo dyan si Engineer Jun Balayo, kan Balayo, Gravelin San. Basta baybayas sin Krama, Balayo, Gravelin San ka na. Nagpagiramdom si Fire Chief Superintendent Bicol Regional Director Unito Maslang. Nawarang anuman na bayad ang paglaog sa serbisyo kan Bureau of Fire Protection. Sinabi kini na puon sa pagsusumiti kan aplikasyon sa goods sa promosyon o ang pagsakat sa rango. Warang pigahagad na kabayadan ang ahensya. Piktaw ng doon kan BFP Bicol na ang gabos kang proseso ng recruitment asin ang promosyon nag-aagi sa patas silag asin nagpapadagos sa mga lay dangan kwalifikasyon. Wara subot na shortcut sa paglaog asin sa pag-angat sa serbisyo para sa si isay man na nagmamawot na maging parte kan ahensya. Mientras tanto, libre man ang regular na mga serbisyo na pinagtataw kan BFP Region 5 sa publiko. Kasabay digdi ang inspeksyon kan mga establishmento para sa fire safety compliance. Pagsasagibo ng fire safety seminars para sa mga negosyo, eskulahan asin sa komunidad si Riman ang fire drill asin emergency response exercises. Maigot man na pinagpapagiramdom kan BFP Bicol ang publiko na dae magpalinlang sa CISM na nagagamit kang pangarang kan Regional Director o kaya kan ahensya para sa personal na interes o anuman na illegal na transaksyon katukal nin kwarta. Pinaging ganyar man kan BFP ang CISM na may naaraman o kaya naka-experihensya nin irregularidad katakot kan paglaog o kaya promosyon sa ahensya na tulos i-report sa paaginikan sa indang Hotline.
1: Good morning.
0: Alas 5:49 na tulos nin pagka morning. Madagos lang kita sa iba pang detalyas kan sa tuyang mga barata. Ang masunod man na barata hatod po sa Indo kan Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pangregalo sa espesyal na okasyon araw po kan Mansory Weeksary Anniversary. Manoy Imanay, dyan ka na magpag-ibonin burak na pangregalo sa Rory Bio Barsaga Flower Shop. Purok dos kan Divino Rostro, aran yun po sa May Food Park ang sa iyang pwesto. Anapon sa nanindo dyan si Mr. Rory Bio Barsaga, pwede man i-follow, i-chat ang sa iyatabing Facebook account para sa inyong mga kahaputan. Hanapon po Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Good morning.
0: Basta burak na pang regalo, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop na tabi, kamo.
1: Good morning.
0: Sa mga detalyes pa kan mga barata, formal nang ipinagkatiwala kan National Irrigation Administration na NIA ang limang natapos na irrigation systems na nagkakantidad ng 61 million pesos sa Saindang Irrigators Association Salbay. Ipinagsagibo ni sa Lindong kan Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component o CARP IC. Kasabay sa mga proyekto and repair asin ang rehabilitasyon kan Estancia Labnig asin Burabod Hunop Communal Irrigation System sa Malinaw. Bayandong Communal Irrigation System sa Bakakay. Balasbas Communal Irrigation System sa Maanito asin ang Bangkirohan Communal Irrigation System sa Legazpi. Obheto kan mga proyektong ini na mapakaray ang serbisyo kan irrigasyon tangani na masiguro ang magkakanigo asin duro diretso na supply ning tubig sa mga umahan asin mapalangkaw ang produksyon kan mga paraoma sa probinsya. Kasabay ka ini ang isinagibong groundbreaking activity para sa NEA Albay Katanduanes Irrigation Management Office Building duman sa Ligao City. Pinagpanginutan ng aktividad ni NEA OIC Deputy Administrator for Engineering and Operations Engineer Rene

0: ugay kay bahan si CARP IC Project Manager Engineer Larry C. Franada, NEA Region 5 Manager Engineer Gaudencio John M. De Vera, NEA Asimico Manager Engineer Mark Cloyd G. So, asin ibapang opisyal kan NEA Region 5.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Alas 5.52, din paggaga.
2: Ang oras, hatod sa Indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozzolan, mayon, portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, Holcim, asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy, 0947-422-7867-0948-628-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises, may smart money padala. 5577-5194-6182-4105.
3: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
4: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
5: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang. Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
6: Trade and Industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
7: Labor and Employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, Culture and the Arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
8: Public Information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
9: Disaster Risk Reduction and Management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan Tabaco.
7: Konsi Ram vs. Janko, si Ram sana!
10: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, and Verified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
11: Kina

0: No segregation, no collection.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
8: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
7: All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
8: Tindugo na.
7: Bicolandia.
8: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
9: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, inyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
11: Local News.
12: Alas 6:06 na po nin pagkaaga ang masunod na mga barata. Atod man po sa sendo kan mga minasunod na mga sponsors sa programang ini. Atod po sa sendo nin da Honorable City Councilor Riner Burse, tandaan kagawad sa pag-asenso tunay na amigo Riner Burse, tandaan Riner Burse. Nagadaan ang sarong delivery offer na minidbid na si Alias Rigor nahali sa Eriga City matapos sa na makuryente sa Prokdos Market Site sa Barangay Bagong Bayan, Ligaw City. Kasuod ma alas 8:50 nin pagkaaga. Base sa opisyal na investigasyon kan Ligaw City Police Station, nagparada sa gilid kantinampo ang sarong closed band truck nga nina magdiskarga kan mga kargamentong junk foods merchandise kan mangyari ang trahedya. Nagsakat subot ang biktima. Sa atop kan naunambita ng lunadan, alagad aksidente kaining nasagi ang sarong live electrical wire na naging kausakan sa iyang pagkakakuryente asin tulos na pagkagran. Makaskas man na nagresponde ang mga tawuan kan City Disaster Risk Reduction and Management Office kay Bahana Ligaw PNP. Ganin na rescue ang biktima sin pigdara ni sa Osipina Belmonte Duran Provincial Hospital para sa makakanigong tabang medikal. Alagad, pinagdeklara ining dead on arrival. Presente man na pigsairarom sa protective police custody kan mga otoridad para sa tamang disposisyon ang driver kan closed band na binidbid na si Alias Jimenez nagikan pa sa Naga City mantang padagos ang sinasagibong monitoring man kan Ligaw PNP sa kasong ini.
13: Good morning.
12: Abi talaga ng aksidente, ano?
13: Good morning, good...
12: Mga bagay, mga pangyayari, mga katindugo na na ipinaglalaoman. Alas 6:08 na po rin pagkaaga para mientras na pig archive kan Sandigang Bayan ang saro sa mga kasong Grump laban kay dating Congressman Saldico patapos ining magtinir na dai naaaresto sobra anum na bulan na ang nakakalihis kan magpaluwas in warrant of arrest and korte. Sigun sa Sandigang Bayan 7th Division dai pa kaini nakukuan jurisdiction sa katawuhan ni ko dahilan ta nagtitinrin ining at large. Pigdinaw kan korte na po pwedeng ibalik sa aktibong pagdangog ang kaso kung maaresto o kusang magampang ang dating listador na ampang siko sa mga kasong malversation asin duang bilang kan grab katakod kan kasong blood control project duman sa Nauhan Oriental Mindoro na nagkakantidad 289.5 milyones pesos matapos subota na madiscovering substandard ang proyekto. Enot nang na-report na naghali sa Nasyon Siko bago siya magdimiter bilang miyembro kan kamara kanakali sa taon. Pignigran man kaini ang mga sahot laban sa saiya. Kan Abril, sinabi kan Malacanang na enot nang nagsangat siya nin political asylum duman sa France.
13: Good morning.
12: Ay na daw ngunyan man agad ano, si dating congressman Elizalde Dico. Wara ng bareta. Kan sa iyang kinamumugtakan. Alas 6:09 na po nin pagkaaga.

0: Doro diretso lang kita sa mga detalyes pa kan sa tuyang mga barata. An masunod man na barata hatod man po sa indo kan mga minasunod tang katuwang sa programa gini. Atod man sa indo ninda honorable board member Carol Siga, board member Vic Siga Jr. Serbisyo asin pagriparo para po sa mga taga primer distrito kang probinsya Caralbay. Buon kayto sagkod sa kunyan. Day po nagkikibrada serbisyong Siga man gilayon.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Alas 6:10 nin pagkaaga minidbit kan lokal na gobyerno kan digaspe sa Pangilinan ni Mayor Hisham Ismail. Ansarong foreign national na voluntaryong naglilinig urual daw. Poon alas 6 ng pagkaaga, duman sa palibot kan Nuestra de Salvacion Shrine sa Barangay Tamaoyan, Legazpi City. Bilang pagmidmid sa saiyang malasakit sa kapalibutan, inanunsyo kan alkali na tatawanan siya ng trabaho sa lindong kan lokal na gobyerno, tangani na maging katuwang sa pagmantener kan kalinigan sa naunang bita ng syudad.
1: Good morning.
0: Di daw kita kandayuhan, ano? Yugod mo ini. Grabe ang pagmakulog mga katindugon. Urual daw naglilimpya. Murag man ang alkaldi kan Legazpi. Tinawanan lugod ng trabaho. O dyan kalugod ngaya. Susweldohan takana sana. Ani na, day lamang kunyan. Inihong, kumbaga sulit lamang mga katindugon ang kapagano. Yugod mo. Urual daw kilimpya ang dayuhan na ini mga katindugon. Puri national. Amerikano? Sa kabaga. Itong lugar na ito, saro itong kunyan mga katindugon sa pasyaran, garo malig di sa tuya sa kunyan sa tabako, iguaman si Dadumangki Buro Boulevard, napigpapasyaran.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Ano oras? Alas 6:12 na nin pag, good morning, oy! Digdigo na kita sa indotabi ng mga dikit na mga pataratara. Taod-taod mga katindugon, mga buwilo kita, kaniba pang mga impormasyon. Ali! Maray na pagka-morning o na kay Bituason, Rizzi Basco Abion, Milchora Bertumen. Maray na pagka-morning tabi. Pa-shoutout sa mga taga San Ramon, sabi ni Wilma Poliero Clidoro, kay Eugenio Beren. Good morning. Sabi din tayan sa Berin family. Edmar Buaraw, maray na pagkaaga. Juday Barcelon. Good morning si Red dyan sa family Barcelon, Cantanayad. Si Naida Rivero Salazar, San Niosa, maray na pagka-morning. Gina Brero Christian. Elena Sinporoso Calios, maray na pagka-morning man kay Kit Belts. Norisa Baron, Miriam Alcera. Romnick Milaos, Luis Bola, Arsenue Bueno Che. Good morning. Joseph Bombita, Daddy Joe Mbuenga, marina pagkaagaman kay Finn Kalisin na nagiling dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Oy, kabayan, ingat dyan sa Riyadh, ha? Good morning po, Sir Ed. Good morning man sa mga taga-kabangan, lalo na sa Bio Family. Iliputon si Sir Ed. Mauran tabi dyan, sir. Bako man po, mauran. Happy weekend, Sonia Safranca Coronesa. Maray na pagka-morning man, tabi kay Ana Binosa. Sa family Binosa, good morning. Digdingan ni isa mo, nag-apon kahapon, walang kuryente. Ta sabi, ayuson, ngayong umaga brown out man gihapon. Aw, ano, inaayos sira. Tapos ngayong umagang umaga, wala na namang kuryente. Aw, ano inira lansiha. Carmen Dular, Nena Paranas Bubis, good morning. Tess Banyans, Marina Pag, good morning. Ma'am Nelfa Bandi Salvatierra na nagiling dyan sa Santo Domingo, Albay. Magandang, magandang, magandang umaga po, ma'am. Good morning po, ma'am Nelfa.
1: Good morning, good morning.
0: Tamat po sa perming pag-antabay.
1: Good morning.
0: Sa gabo sa nagdadangog sa programa mo, pakibati man po kami digdi sa Suwa Malinaw Albay, Bragais Family, Bormeo Family, Balasi Family, Bormeo, Orotro na. Orotro na, Risa Kina Veloso, good morning. Alan Discalzota, good morning tabi sa Pro 4 Canmarirog. Kay Manay Merle Pubukan, Aida Cortuna, good morning man dyan sa Bagong Bayan, Kantiwi. Oy Jack Dimple Monasterial, Madam, good morning Tabi Isimaw. Good morning, good morning, good morning. Kay Kevin Binalia Buban, Marina Pag, good morning. Maria Corazon Buban, good morning. Good morning, good morning. Alas 6:15 na, mabultada pa kita, dakol pa kita kay mga bareta, mga impormasyon, mga tugan.
2: 10 years na kaming nagpapahid ng baw.
3: Banding na namin yan eh. At kahit itong anak kong pulis, baw na rin ang gamit.
4: Tama si nanay. Kaya di ko nang hinihintay pang mangalay ang mga paa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado.
2: Di mo naman kailangan pang hintayin sumaki. Kung gusto mo lang na-relax ka, pahid lang.
4: Itong anak kong teacher, user din to eh.
5: As a public school teacher, tibiro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng baw. At kinagawa ko, room freshener. For me, baw liniment is a must have in every Filipino house.
2: Dahil walang aw sa tao.
6: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
7: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
8: Ha? Nata, masain ka.
7: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
8: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
7: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
8: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
7: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
8: Magpabili.

0: Linis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: National News.
7: Alas 6:19 na po nin pagkaaga. Ano oras na yan? Hatol po sa Indo Ninda, Honorable City Mayor Rinaldo Bragais, Cantamaco City. Honorable Municipal Mayor Chicapos Bilo Canbagong Malinao. Diretso lang kita sa mga detalyes kan mga baretang pang-national. An bareta sarado national. Atod mampo sa Sainukan Best Camp sa Mineral Food Supplement. Alawas po nin tao nangangaypuan po yan ng mga minerals kaya ugalin ang gatabi ng kapsula kan Mineral Food Supplement. Ani makali kay kita sa posibleng kahilangan. Best Camp sa Mineral Food Supplement. Mababakal sa mga butida. Isa sa rarom sa full alert status ang bilog na National Capital Region pon sa Lunes. Kasabay ini kan pagpupon kang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirmar ini ni National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Aberin. Sinabi kini na pon sa presenting heightened alert status, liwat na itataas ang level kan kandaan kan PNP matapos ang tulong aldaw na hero protesta kan Iglesia ni Cristo. Sigon sa NCRPO, naging pangkagabsa na matrangkilo ang pinagsagibong pagtripon kan INC sa ibang inikantensyon na nairehistro sa inot na aldaw kandrani duman sa EDSA People Power Monument. Mientras tanto, sinabi man ni Philippine National Police na kanda ang gabos sa security preparations para sa impeachment trial kan Vice Presidente. Maabot sa 6,000 na polis ang inideploy sa palibot kan Senado kan Shirtohon ang kaayusan na sinasiguridad sa pagbubukas kan pagdangog. Sigon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, pinagsugo na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. sa gabos sa mga polis na magtiner na disiplinado. Warang kinikilingan asin nakasentro sa pagtataw ng serbisyo sa publiko. Pigtaon ang doon pa ni Nartatis na ang pagpapalanggaw kan alert status sa parte ni kanpanagos sa pagsisiguro kan PNP sa sitwasyon na siguro na magkakanig sa seguridad ang pinagririsang karapatan buwaan.
8: Good morning, good morning, good morning.
7: Alas 6:21 na po rin pagkaaga. Formal nang nagsangating kasong plunder ang Office of the Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan, Katakorinikan, Subuon. The EPIC deklarang 75 million pesos na campaign donations. Kasabay sa mga kinaswan, sina dating Kongresista Mike Defensor, asin mga

0: kantsyanteng sila Joseph Barias Espiritu, Aristotol Baluyot Piray, na sinasabing nagtao kanaon ang bitan ng donasyon. Sigon sa Ombudsman, naisubot, ipigsabay ang 75 million pesos sa Statement of Contribution and Expenditures o SOSE as in Statement of Assets, Liabilities and Network o Salya ni Marcoleta. Naglagpas man subot ang kantidad sa 50 milyones pesos na threshold para sa kasong plunder sa Lindongkan Republic Act 7018. Maigot man, napignigaran ni Marcoleta ang mga aligasyon as in pinagtauhan doon na nakaresibi o naresibi ang kwarta bago pa ang opisyal na campaign period. Palingon ni Marcoleta na kinuan niya ang kwarta kan siya congressman pa. Na pinagbabawal mga katindugon sa CSA man na empleyado kan gobyerno na mag-ako ning anuman. Anuman mga katindugon tabi na regalo. Bawal. Lalo na kung kwarta na 75 million pesos ang kantidad kaya duman siya nadali. Good morning, good morning. Liwat man na pignigaran ni Senador Robin Padilla na may kukonsiderar ang sayang pag o may kukonsiderar na pagpatakas ang paghali ninda ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Kan nakalis na Mayo 14, ginibok ang senador ang pahayag dahilan sa pag-adit na posibleng kasong isaangat laban sa saya sa Department of Justice na obstruction of justice. Sa sayang social media post, sinabi ni Padilla na saro ini sa baga nagpapaadit na kinakampang niya kasabay ang reklamo sa Office of the Ombudsman as in subot ang ipinaghandang kaso kan Department of Justice laban sa saya kan sukat pa no abo mo man palan mga kasuhan nagintra ka dyan. Good morning, good morning, good morning. Ultimo sa detalyes kan mga baretang pangnasyonal, pinag-orgulyo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-angat kan Pilipinas sa upper middle income country status. Na pagsasabing importante ang mga nangyayaring ini, as in pinagkumpirma kan pagiging epektibo kan mga pulisiyang pinagbubusol kan sa iyang administrasyon sa nakalis na 4 na taon. Kan Miyerkules, pigpaluwas kan World Bank ang pinakang huring income assessment sa Pilipinas kung sa inkinumpirma kan ini. Na naabot na kanasyon ang upper middle income status matapos mairistro ang gross national income na nasa USD 4,850 lagpas sa USD 4,636 threshold. Awiyo. Ang trayong pong ini may kukonsidera subot na vote of confidence sa futuro kanasyon na dalanta magre-resulta ini ni mas kadakol na investment, mas kadakol na negosyo sin trabaho, dangan oportunidad para sa mga Pilipino. Sabi mga katindugo ni Presidente Marcos, after nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies we have pursued over the past 4 years have been effective, databi. Eyo, lower middle income pala na kita. Ngunyan mga tugang, upper middle income na kita. Nag-angat, kaya maugma si Marcos. Eyo.
1: National News.
0: Alas 6:26 na mga katindugunin pagka-morning. Mary Jean Bicolasi, good morning. Tabi Perla Bindal, Regina Casanova, Cyril Sincanieta, good morning. Richelle Dabinalia, Marina Pagka, morning man, kay Annalyn Bidal, good morning. Iyan na po ang mga detalyas, kansatuya mga baratang kunya na Saturday. Sa otro Sabado naman, tabi. Ya, ano nga yan, sir? Ano lamang nga yan sa imo dyan na dikit na mga paturotaratara? O ni na, mga pataratara na kita tayo, nainay. Hey! Hoy! Hi, hi, hi, hey! Hoy, hoy, hoy! Hi, hi, hi! Hey, hey, hey! Go, go, go! Ale, ale, ale! Ale, ale, ale! Alas 6:26 na po, nin pagkaaga, bad kaya kapuso naman kita nin oras. Go, go, go, go! Mga tugang abanganta sa mga masunod pong aldaw and forecast kan pag-asa, unong digdi po sa pigbabantayan na super typhoon na si Inday. Posible po ini maglaog sa Philippine Area of Responsibility sa masunod.

pong simana. Pero ang pinakang harani mga katindugon tabi kan pagdangadang kinikan bagyo. Kuyan, inihong sa Webes, ha? Otro simana sa Webes tabi mga tuga. Abangan tayo ni ha, ang kunya na ini, ang kamugtakan na ini kan sa tuyang panahon. Nagkusog na po ini bilang sa rupong super typhoon. Nasa luwas pa po ini kan Philippine Area of Responsibility. Pero maagi ni sa linderos kan Pilipinas. Sa presente tabi na sa 3,090 kilometers sa sirangan po kan Eastern Visayas and Centro Cani. Naghiro po siya pa norte sa Kaskas na 20 kilometro ang kada oras. Ang kagayunan kan bagyong ini mga katindugon taan direksyon pa norte patukad. Dahil lang siya mag-west, pag nag-west mga katindugon, kaya mag-kunyan, southwest makatakot. Iyo, tapuding kunyan, inihong tumama ini sa kadagaan kan Pilipinas. Pero sa sitwasyon na tigihiling tangunyan tabi, kung duro-diretso tabi ini, na andalagan, permisa na panort. Maagi lang ini mga katindugon, mahanggilid lang ini sa mga kadagaan sa may party kan Northern Luzon. Pero dahil siya malandfall mga katindugon. And syempre, abangan ta ang epekto kayo ni lalong-lalo na ang mga makukusog na mga pag-uran. Kaya padagos lang ha sa pagpangadji na lugod. Inihong dahil na magbago ang direksyon kayo ni Permina sa natabi tindugon. Diba, Permina sa ng tindugon. Alas 6:29 na po. Kay abangan ta ha ang mga forecast kan pag-asa sa mga masunod pong aldaw. Marina pagkaaga kay Ana Francisca Tamang Barameda. Shout out da atabi kami digdi sa Napao baka kay Barameda family. Marina pagkaaga tabi sa mga yaon dyan sa Napao. Partikularmente sa Barameda family, Marina pagka-morning, pagka-rapina, kamao! Ako dahil na, tumbado na sukapiko, ubus na, oran ng laog, narimati na. An saro mga tugang sa mainit na naman ngunya na mga diskasyon, an manungod po sa pagsasa pribado, giraray kan alay ko, may doon tabi mga katindugon ang medyo may magka-siblag na opinion. Unong sa planong pagsasa pribado. Kanakalihis pala ng mga aldaw, sinda Mayor Caloybaldo kan Kamalig bilang presidente kan LMP, League of Municipal LMP. Tama ba ya ito? League of Municipal Mayor mga katindugon tabi digdi sa probinsya kan Albay. Nakipag-meeting na pala ini sa Aleco ngani haputon sa Aleco kung ano an talagang problema, ano ang estado mga tugang natatasiring ka ini sige-sige an brownout, perming may schedule mga katindugon tabi. And nagpahayag pa na kasabay duman mga katindugon sa meeting. So representante, may representante na pala nali sa Meralco. Naku po. Good morning. Nakikisit ina sa meeting. Pwede ba 'yon? Kala ko bawal pakialaman kasi kooperatiba. Bawal ngayon pasukan ng sisayman ng mga politiko, di ba? Kamudaa na mga may sadirikan Aleco ang mga desisyon sa gigibuhon na special agma sa mga masunod na bulan. Tango niya na agma. Pero pagkatapos kayo ni, may masunod pang agma. Uni na mga tugang, tasud ma, bisita man digdi sa Tabaco City si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr., dating Congressman Raul Angelo Chilbongalon, para po sa pag-turnover kanso, kunyan baga, padyak nego card, padyak asenso. Ayos sa mga resipyente, may puhunan ng kantidad 5,000, may padyak ka pa, may nego card ka pa, manegosyo ka na sana, matinda ka na sana, 10 benepisyaryo.

0: Nakatuwang mga katindugong digdi sa programang Inikan Ako Bicol, pribadong sektor. So 6-in-1 corporation tabi. Ngunyan, pagkatapos ka ito, nagkaigwa po ni dikit na media interaction. Ipigayag mga katindugo ni Congressman Pido Garbin Kanako Bicol na tawanan po ni Chansa. Analay ko na mapakarhay mga katindugo tabi ang linya linya kan pigbubulusan ning supply ning kuryente digdi sa satuyang probinsya asin marehabilitar mente totalmente mga katindugon ang mga pasilidades na igwapo o pinagagamit ko nyan kan aliko taan saro palan mga katindugon tabi na nahiling na rason ni Congressman Garbin kung nanta ta nag-ugup-ugup na maglaog ang mga pribado asin pigbubusol ka nagkakapir ang mga politiko ang paglaog kang pribado ta pwedeng aprobitsyaran palan kan mga pribadong concessionaire o kaya mga negosyante so bilyones pesos na pigtagama kan gobyerno nasyonal para po sa total rehabilitation kang Aleko. Kung sa tuya pong babalikan na di kan panahon na nagkakaproblema ning maray mga katindugon ang Aleko pag-abot sa kapital ta pinalayas baga su Apec kan paglaog ni Governor Noel Rosal kan nakalihis na 2022 Nobyembre pa sa namagatugang 2022 wara na su Apec Aleko na mga katindugon ang nagpadalagan sagkod December mapahali man si Governor Noel September ata ito eh kan nagkaigwaning burutuhan duman mga katindugon sa kundi ako nasasala duman sa Albay Astro duman ka ito ta mismong si Governor Noel Rosal ang nangapudan ka ito na magkaigwa po nin agma nagkaigwa nin agma Albay Astro duman ka ito sagkod sa mapalayas mga tugang suapek ta suapek mga katindugon halos 8 taon na sa 25 taon na pinirmahan na kontrata na ma-rehabilitate kan kooperatiba palpak man giraray mga tugang kaya kan mangganang gobernador si Governor Noel Rosal kan taong 2022 siya na mismo ang nag-initiate pinalayas mga tugang suapek ipig balik sa Aleko ang manhemento ngunyan 2022 kung sa tuyang bibilangon sagkod ngunyan na 2026 may 4 na taon pa sana mga katindugon tabi mag 4 na taon pa sana ang Aleko na liwat na nagpadalagan kay ni pero muya na naman tabi mga katindugon although na ipapigtataram ni Governor Noel Irosal sa iya pong ginibong ulat sa bayan kung si isa ang posibleng pribado na mag take over sa operasyon kan Aleko pero sa iyang ipigayag duman sa ulat sa bayan may pigkakahuro na siya mga katindugon tabi para sa ikakarahida kan serbisyo kan elektrisidad digdi sa satuyang probinsya. No. Kaini. Karo trial and error ang paita digdi. Ang pag-rehabilitate, bako po madali, bako overnight, kung paburo ba ago kita digdi, mga tugang tabi, na mga kapot, dahi tama masiguro kung ano ang magiging direksyon talaga puturo mga katindugon kan sa tuyang electricity ligdi sa Albay. Isipon nindo ha, ang pinagtagamang bilyones de pesos na kantidad kan national government ipigtao pa sa mga katindugon kan national government kan nagtalikod pong taon. Dahil pa nga ni nagsasantaon gayon kundi ako nasasala. Di ba? Dahil pa nga ni gayon or kung 11 taon na mga katindugon gayon man, haliputon pa sana an 1 year na iyan. Haliputon pa sana an 1 taon na iyan mga tugang para maisagibo tulos-tulos ang pag-rehabilitate. Buda, araman baga nindo, aramtaman baga tabi na ang gobyerno pag nagbabudget sa sarong proyekto mga tugang tabi, day man iubos tulos kan ang budget. Pareho kan ibang mga infrastructure project. May phase 1, phase 2 tabi na pigaapo diyan. Ang ibaba pa pa sana pala na budget ka national government sa paagi po ka National Electrification Administration ania para pa sana mga katindugon sa phase 1. And kasabay dyan, kan pagbaba kan budget para sa phase 1, kanakalis, kundi ako nasasala mga bago mag-eleksyon ito, ano? O, nagkaigwa, kaya kung bago mag-eleksyon, nagsantaon pa sana bagasinda, kaya isipon nito, halos santaon pa sana sa budget. O, sa santaon na yan, mga katindugon, napakaray sa Salvation Substation duman sa Santo Domingo, Albay. Kaya, sa mga kababayan ko dyan sa Isla Can San Miguel, dahil na nagpaparaagrangay kan sunod-sunod na brownout. Oh. Maski ka mo dyan sa Isla Can San Miguel, makasabi ka mo tabi na arog kanso nangyari. Kaya naninindugan mga katindugon, sinda ako Bicol Party List Congressman na Pido Carpin, dangan mga katindugon si dating Congressman Jill Bongalon, maging si Mayor Ray Bragay, sa dapat tawanan ng tsansa na matapos muna kan Aleco ang total rehabilitation. Kung halimbawa matapos na kan Aleco ang total rehabilitation, dangan iyo pa man giraray mga katindugon ang satuyang problema digdi, pwede na ngaya. Kasi may ipig-infuse na budget, may budget na mga tugang, dai pa nagagamit, tada pa man natatapos sa phase 1, kan pag-rehab, masunod pa tabi, na ibababa, so paribagong budget para sa phase 2. Ngunyan, ang pigkakaaditan mga katindugon ni Congressman Pido Garbi na paglaog kan pribado, mga katindugon tabi, di may malaog na pribado, tayo ang gusto, papalaog ko, na ipamugtak tama maglaog na ang pribado. Magagamit mga tugang kang pribado itong kwarta kan gobyerno, dahil maluwas, dahil sinda mabutas yung pirak, sinda na mga padalagan, sinda ang mga kunyan, mga kapot, mga katindugon, di hayahay. So pribado, kwarta kan gobyerno, pribado ang mga padalagan, pribado mga katindugon, na namain ka, madalin siya. Pribado, pag pribado na, wara say ang mga miembros consumidores mga tugang kasi pribado yan. Pag sinabi kang pribado, arog ka ini. Iyon na ini ha. Ora, iyon na yan. Kaswerte man kang pribado kung halimbawa malawas, ano? Kaswerte, may pig-infuse na budget. Tapos mapadagos sa sanasinda kung ano man ang napunan ngunyan mga tugang kanaleko. No, di, kapos na ako nin oras. Mapaaram na ako. Lohoings dyan sa technical. Alamat tami kan sa nung padago sa pagantabay. Masunod po wellness na susundan kang programang edukasyon. Ihapot mo ni Sir Jobons. Alamat po. I love you all. Mama Chup Chup. Bye-bye!
1: Sa indong nadamo ang sumada sa uno. Digdig sa One Radio 91.3 News FM. Lugod na pasog kamo sa mga dagdag na impormasyon. Mag-antabay liwat sa masunod na simana. Sumada sa uno.
2: Mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy exam, at ECG. Medical services tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sa sakit?

0: Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
2: Jaya Enterprises.
1: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, boss na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-gcash in and asin, mapil sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
2: Jaya Enterprises.
0: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH. Para sa more skincare tips, Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
3: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
5: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
6: Po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness.

0: bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas, ha? Ang mga gawad na ito ay natanggap po natin pagkatapos mag-survey ng mga nasabing award-giving bodies sa mga taong gumagamit ng herbal na kape, ha? At mula sa resulta ng kanilang survey, lumalabas po na maraming tao ang natulungan sa kanilang kalusugan ng mga sangkap ng ating paboritong best cafe. Maraming tao ang sumagot na mas masarap, ha? Mas relaxing, mas enjoyable ang best cafe. Kaya ibinigay po sa atin ang titulo, tinanghal po tayo bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Ha? Paulit-ulit po nating sinasabi yan kasi para po ma-realize, maunawaan po ng mga nakikinig na syempre kung kayo'y naghahanap ng herbal na kape, nag-e-expect kayo ng benepisyo, lalo na po sa kalusugan, ha? Mula sa mga sangkap. Ang best cafe, dumaan na sa ganung pagsusuri, sa ganung survey at napili bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Okay? Maliban dyan, sa lasa pa lang, sa aroma pa lang, marerelax ka na, ma-enjoy mo ng pagkakape. So tanggal na ang stress, literal na mas gaganda ang kalusugan mo. Lalo na pagdating sa presyo, sa panahong ito na grabe ang krisis, dapat po makatipid tayo, ha? Ang best cafe, presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. At bilang dagdag na patunay, ha, na ang best cafe ay talagang mahusay na herbal na kape, ito ay rehistrado at aprobado ng Food and Drugs Administration. Rehistrado rin sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: Pare, may bago! May bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bagong Best Cafe! Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
2: Nag-level up?
1: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: 18 pesos lang per sachet.
4: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
0: Alright, mga ka-wellness, bago ako tumalakay ng nakahandang topic, napakaganda ng topic natin tong araw na to tungkol sa kalusugan, muli ipinapakilala ko sa inyo yung apat na variants ng Best Cafe. Alin man dito, pwede kayong mamili. Siyempre, nandyan yung original blend, yung Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na higit 12 taon na po na nangunguna, tinatangkilik at pinagkakatiwalaan ng ating mga kababayan sa maraming probinsya sa ating bansa. Siyempre, nandyan din po ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix na lalong pinatindi, lalong pinarami ang sangkap, lalong pinasarap. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito, walang halong sweetener, walang halong creamer, talagang pure black coffee. Pero may sangkap po siya na tongkat ali, ginseng, tsaka maca root. Mga ingredients na sikat sa buong mundo na maliban sa kilala dahil sa kanilang health benefits, tumutulong para magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy, ekstrang stamina, ekstrang gana, lalo na sa mga mag-asawa. Alam nyo na ang ibig kong sabihin, ha? Sabi nga ay basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. At syempre yung Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ito naman, paborito ng mga nagpapasexy, nagpapamacho, kasi tumutulong ang mga ingredients nito na makontrol ang blood sugar, blood pressure at blood cholesterol at tumutulong matunaw ang ekstrang taba sa katawan. Ha, yan naman ang Best Cafe Green. Mga ka-wellness, kung may gusto kayong itanong o ikonsulta sa amin, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. At sa aking pagbabalik, tatalakayin ko na ang magandang topic.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow! Gustong-gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng Tongkat Ali, Maca Root, at Gen.

0: Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si Mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na.
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black.
2: May bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Mga ka-wellness, meron po tayong texter na nagtatanong kung bakit daw po nanghihina po siya pagkatapos po niyang kumain ng mga maasukal na pagkain. Ano po? Kumbaga, sinasummarize ko na lang po yung, ano, yung text message po niya. Na lagi po itong nakikinig sa ating programa, pinapaliwanag ko daw lagi yung epekto sa katawan ng mga maasukal na pagkain at inumin. At napansin niya nga raw na lagi po siyang nanghihina, ano, kapag kumakain siya ng maasukal na pagkain at inumin. Ang tanong niya, bakit daw ganon? Ano daw ba ginagawa ng asukal sa katawan? Bagaman na ipapaliwanag ko na po ito dati, hayaan yung detalyado ko pong ipaliwanag sa inyo kung ano ba ginagawa ng asukal, ano po, ng sugar sa ating katawan, mga ka-wellness, ha? Para inyo po itong maunawaan. Una, gusto ko pong liwanagin, basta naman ang sugar ay hindi inaabuso, may mga benepisyo din po yan. Gaya po kung tutuusin, nagbibigay po dapat ng energy yan. Pero pag yan po ay hindi makontrol, maraming negatibong epekto sa katawan yan, ha? Alam nyo, sa day one, ano, pag unang araw na kayo po ay kumain ng masyadong maraming maasukal na pagkain at inumin, tulad ng cakes, ice cream, mga donuts, ano po, soft drinks at marami pang iba, makakaramdam kayo ng pleasure. Kumbaga, parang ang saya ninyo, ano, yung utak ninyo, para bang ang enjoy na enjoy siya sa kinakain nyo. Kasi masarap naman talaga yung mga maasukal na pagkain at inumin. Makakaramdam din kayo ng extra energy. Pero sa loob ng katawan nyo, nag-o-overtime yung trabaho ng pancreas para mag-release ng insulin para makontrol ang blood sugar level sa inyong dugo. Yun po yung unang epekto nun. So sa unang araw, parang okay lang. Parang ang sarap kumain, parang ang lakas-lakas nyo, parang ang sigla-sigla nyo. Pero sa loob ng katawan, kawawa na po agad ang inyong pancreas. Sa pangalawang araw, natuloy-tuloy ang pagkain nyo ng maasukal na pagkain at inumin, magsisimula na yung tinatawag na craving. Yung kahit hindi kayo gutom, parang hinahanap ng inyong katawan, ng inyong panlasa, kasi nag-enjoy na nga yung utak nyo dun sa unang araw, eh. So hinahanap na ng utak ninyo yung matamis na pagkain at inumin. Pero sa loob ng katawan nyo, lalong nahihirapan ng pancreas at yung ilang blood sugar ninyo, ano po, yung ilang amounts nyan, nai-store na po siya as fat, lalo na po sa bandang tiyan, mga ka-wellness. Sa pangatlong araw, magsisimula na po yung problema. Dito na siguro nararamdaman ng ating texter. Makakaramdam kayo ng sakit ng ulo, parang feeling nyo pagod kayo, mababa yung energy ninyo, at pag nagsukat kayo ng blood sugar, fluctuating na po yan. Minsan sobrang taas, minsan sobrang baba. Hindi ka na rin makapag-focus doon sa ginagawa mo. Again, ito yung tuloy-tuloy, ha, yung walang tigil na pagkain ng maasukal na pagkain at pag-inom ng maasukal na inumin. So sa pangatlong araw pa lang, may mga mararamdaman ka ng negatibong epekto. Eh ano pang mangyayari sa mga kasunod na araw? Ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
4: Ikaw ba ay sakitin?
5: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
4: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
6: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
7: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
8: Era Charcoal Soap.
7: Ito
8: detoxifying, cleansing, flattening, enriched with activated charcoal. Ira Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Alright, mga ka-wellness, tuloy-tuloy pa rin po tayo, ha? Sa pang-apat na araw, kung wala ka talagang tigil, nahilig ka ng kumain ng maasukal na pagkain, uminom ng maasukal na inumin, magre-react na ang iyong balat. Maaring magkaroon ka na ng mga pimples, unti-unti nang tutubo yung mga acne, ano? Mapansin mo parang tumatanda ka tingnan, nagiging oily yung balat mo, ha? Sa panglimang araw, ano, magsisimula na yung tinatawag na insulin resistance. Kung saan yung mga cells mo hindi na masyadong nagre-respond properly doon sa insulin, mga ka-wellness, okay? So kumbaga yung katawan mo, yung natural na defense niya laban doon sa pagtaas ng blood sugar, hindi accomplish ng yung unti-unti yung katawan, okay? Anim na araw na wala ka pa ring tigil, hindi ka basta-basta makakaramdam ng pagkabusog, ano? Kaya ang nararamdaman mo parang lagi kang gutom, okay? Pag ganun, mga ka-wellness, na pakiramdam mo lagi kang gutom, ang tendency, lalo kang kakain, edi lalong tataas yung level ng blood sugar, ano, mga ka-wellness, sa inyong katawan. At wala ka pa rin tigil, kinumpleto mo yung isang linggo, yan, magsisimula na pong mag-build up ang fat sa katawan, maging sa liver, kaya pwedeng mauwi sa fatty liver, ano? Pwede na ring magkaroon ng addiction na parang hinahanap-hanap mo na yung maasukal na pagkain at inumin. Tapos yan, dyan na magsisimula yung weight gain, madadamage yung metabolism mo, tataas yung risk doon sa type 2 diabetes, sa heart disease, at sa obesity, ano? Mga ka-wellness, yan yung isang linggo na pwedeng epekto ng tuloy-tuloy, walang tigil na pagkain, ng maasukal na pagkain, pag-inom ng maasukal na inumin, ano? Isipin mo, 1 week pa lang yan. Kung halimbawa, tinuloy-tuloy mo yan, araw-araw, hindi ka mapigilan kumain ng ice cream, cake, ano, donuts, soft drinks ka ng soft drinks, isipin mo, ano, after ilang buwan, after ilang taon, gano'n na kaya kalala ang damage niyan sa inyong katawan.
9: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia, kaya napaka-healthy nito.
9: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the...
11: Christine, Sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Ira.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Ira.
13: At sinong kulabot?
14: Fesh, hindi ako.
13: Makidistro.
14: Ferong walat.
15: At parang vatang-vata
14: dahil sa Ira.
16: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Ira.
17: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
18: Ako si Salvador.
19: Sa gabi ay si Salvin na.
18: Malagyos, ang ganda.
19: Dahil sa Ira.
20: Ira 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
3: Alright, mga ka-wellness, kaya lagi niyong sundin yung payo ko. Ano, kontrolin ang pagkain po ng maasukal na pagkain. Iwas-iwas, bawas-bawas, maging sa mga maasukal na inumin. Ano? Stay healthy, maging maingat sa pagkain at inumin, at lagi pong sundin yung mga payo ko po sa inyo. Maraming salamat po at buhay sa ating lahat.
9: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
21: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
22: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vero More Garden and Event Center.
21: Talaga? Bakit?
22: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapag-grand celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays.

0: 3-in-1 Coffee and Best Coffee Black. Also available, Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
1: Mari na, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonpoint Tobacco City, Albay. Iguasin danin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sindaning Mixer, Portal Lift at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way. Sa King
2: James Canal. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
5: Edukasyon ihapot mo.
6: Edukasyon ihapot mo.
5: Pagtupar asin pagsimbag sa mga issues manood sa edukasyon.
6: Edukasyon ihapot mo.
5: Edukasyon ihapot mo. Kada Sabado kay Riba si Sergio Bonto digdi sa One Radio 91.3 FM.
7: Sabado po man yan, ari po kan dati magpumpong alas 7 sa gudpong alas 8 aga, ang sendo pong programang Edukasyon ihapot mo. Si Joe Bons po. Bago tapo po na ng satuyang programa, arig po kan dati, medyo rumdumuntang unaan sa tuyang kagurangnan. Ano? Thank you, Lord, for creating me as part of your family and this program as part of your program. I am so grateful for the people in my life who have encouraged me to be here today, including the station executives and personnel of One Radio. I pray that I can be an encouragement to others. And through this program, I can help others to be aware of people around who are most discouraged. Show me and guide me the way of spreading the warmth of encouragement. In Jesus' name, amen. Okay? And sabi tapo digdi, sabi tapo digdi, may mga tataramon pa kita digdi na nagtatao sa tuya kay giya sa tung oral daw na pagkabuhay. Ang tuya pong programa, edukasyon ihapot mo. It's about education. Ano? Why education? Sabi digdi ni Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. And sa mga magurang, arupo kan dati, a good education begins at home. Ha? Halip po sa tuya. Kita, ha? Ang gabos na naaukdan kan mga aki numero uno, primero hali sarong. Ano? You cannot blame a school for not nurturing values in your child that you have not instilled. So sa tuya na pinunan, papadakulaon sana iyan. Kan sa tuyang mga maestra o kan sa tuyang mga eskulahan. Okay? Sabi digdi, we can spend a whole lifetime enjoying various benefits does not appreciate their value until we are deprived of them. Arugan ang bagay, ano? Pag dayta kaipuan ang sarong bagay, dyan sa gilid. Pero maski ang sarong bagay, bako na kaipuang kimaray. Pero kung kakaipuan na ng ganindo, mahalagahon iyan. Kaya, day pagboraon. Ano? Lalo na sa tuyang mga mahal sa buhay. Atamanon and padabaon. Okay? Pasalamatan tapuan sa tuyang mga sponsors. Siyempre po, si Honorable Mayor Sinon Bulante. Ang malamayor kang malilipot na inanduyugan kang kadaklan dahil sa mga marhay na naginibuhan. Si Honorable Kagawad Salbi Estacio Balingbing. Siya po ang representante kang kasaradayan at siya po hali sa pagtios ngunya nagsiserbi sa mga nagtitirios. Ano? Si Honorable Kagawad Riner Burse. Ha? Servisyong humildi as in may dedikasyon. Kada pagdiyang kuyaon, hindi permit talaga si Honorable Kagawad Riner Burse. Ano? Ihimplo nin sarong tunay na leader. Okay? Siya rin manasayang staff, si Ma'am Lalaine Leander. Si Honorable Dulian Madrona Kanapit, ang dating SK Chairman, nangunyan regular ang miyembro kan sangguniang pambarangay, kampoblasyon Malinaw Albay. Ngata, nagpahiling, ano, na may magiginibo siya para sa barangay. Si Ringman sa iyang ina, si Ma'am Norle Madrona Kanapit. Ang Bilyaason Resort, siyang pini sa Matagbak, Tabaco City, igo po iyang kitulong mga free-flowing na mga swimming pool, ano, igwasinda kay mga lodging houses na mga fully air-conditioned or you can feel at home while away from home. Ano? Igwayang ki good for family. Sarong lodging house na pwedeng istarang kisarong pamilya o kasaro sa nang kwarto na good for to sana. Siyempre, ano? Magkaigwa ki privacy. Igwaman po sindaning convention hall na pwedeng mag-accommodate niyan mga pagtiripon, arog kang reception sa kasal, mga pag-asin iba pang mga okasyon. Ano? Kung kaipuan po nindo ang catering services, magtramlang po sa management kang Bilyaason Resort. And po, pagsalirian sa pamamahala kang dating barangay captain, Mamason Barcia Borromeo, asin man kan sa iyang agong barangay captain Ray Borromeo. Siring man po ang KGB Auto Supply. Yan po ini dyan sa Tagas, Tabaco City. Iyo po ini ang supplier kan mga dekalidad ng mga auto supplies. Aro po kan transmission spare parts sa iba pang mga piece sa auto na pwede pong brand new o surplus. Ano? Ang KGB Auto Supply kaya barato as in dekalidad ang sa indang mga pigpapabakal na piyesa dahil igwa po siyang direktang supplier. Pagsidiri po ini ni si Perino Nuno Bonto asin sa pamamahala kan awarding barangay captain kan Tabaco City si barangay captain Malo J. Bonto asin kan sa iyang agom si Manny Bonto. Siring man po ang best cafe green 6-in-1 coffee mix. Masiram na, may maray pang epekto sa tuwing lawas. Kaya habang kita nag-enjoy sa siram kan best cafe green 6-in-1 coffee mix, naging maray pa ang sa tuwing pagmati. Siring man po ang Castillon Trading Corporation, owner and operator of commercial buildings, arap po kang dating land bank dyan sa Riosa Street, igwa pa dyan kay mga parkilan yan. Pagsadir po yan kan Castillon Trading Corporation. Siya rin man po dyan sa Siga Avenue. So dati pong Luck Educational Supply. And then po sa pamamahala kan sa endang presidente, si Mr. Rubaldo Doy Castillon. Siya rin man po ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services. Yan po ni sa San Isidro Ilawod. Ano sa kataling lang kambulangan kan malilipot. Ano? Nag-offer ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services ng Auto Body Repair. Mahiling dyan yung dakulo. Pero may yung panuta. Dakulon talaga. Barato na dekalidad pa ang trabaho dyan sa Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services. Nag-offer man po siya kay Auto Body Repaint, Car Buffing, and Car Wash. Ako, basta Car Wash. Yaw na ako dyan. Hindi po pagsadirin sa pamamahala ni Fred Cabrillas Borbe. Ang Joe Driving School na yaong pini sa third floor kang Power Prime Building sa Kantukan Siga Avenue as in Karangang Boulevard sa Bumbon, Tabaco City. Ano? Kampang inikan Land Bank o kaya po kang Chinese Chapel. So gusto po na magkaigwanin students permit as in lisensya sa pag-drive, magduman lang po sa jaw-dropping school. Ano? Iguangon niya nag-offer ang

0: Jiu Driving School isarong promo. Okay. So pag pag last Saturday, last Saturday kang bulan, igwasin da ki free theoretical driving course lecture. Libre po 'yan, ano? Matawang matawang kamo ki certificate na libre 'yan, no? Kailangan maatin kita kid kunyan kaya atong lecture, okay? Libre po 'yan, ha? Free theoretical driving course lecture. Diyan an pag arugan, ha? Magasto lang kamo, makuha kamo ki student's permit. Libre so ano 'yan? Theoretical driving course lecture. Magasto lang kamo ki mga more or less mga 750. Iguana po kamo ki student's permit. Okay. Pero pag regular days, ano regular days, tabi? Ang Jiu Driving School nag-accommodate. Yan, nag-issue ko yung mga certification, okay? Sa ansaro na student's permit. Kahiribana na dyan so, simpre, so, theoretical driving course na almost 400. Yaon dyan so medical, 400. Ong, ang babayadaan po kan sa LTO, 250 man sana. Kaya po, sa regular na aldaw, ang theoretical driving course o kaya po ang student's permit magasto lang po ang sarong interesado nin 1,050 pesos igwa ka na ki student's permit dyan lang po yan sa Jiu Driving School ano? So gusto po kan yaon yan sa third floor ano mga araw kayo ni padurudiritsong ko ini na papagpaliwanag o kaya pasabot sa indo tapos gusto na po magkaigwa ki driving ano student's permit asin po mga lisensya sa pag-drive bagyan lang po sa Jiu Driving School. Sharing mga panusto yung mga Lord sponsors. Siyempre po ang FS Boys, Honorable dating kagawad Alex Balingding, asin po si Mr. Leo Buela. Okay. Pasalamatan tamang po ang mga station executive, si Mr. Jing Monte Alegre, ang sa tuyang managing director. Si Mr. Romy Bulanti, ang sa tuyang general manager. Asin si Ma'am Rosa Anosang Boris, ang sa tuyang station manager. Kaya rin ba natangon yan? Sa technical side, ang sa kuyang dating eskwela, nangunyang gwapo ng lalaki. Si Mr. Luzon, Loins Bornasal. Okay. Ano ang sa tuyang mga didiskuteron mo niya? Dakulong kit mga didiskuteron mo niya. Adi, dakulong kita kikidiskuterin. Kundi, siyempre, limitado ang sa tuyang oras. Okay, sabi digde. Pig-remind kita kan Department of Education. Lalo na po ini sa mga estudyante. Ano? Na nagpaluwas ang DepEd. Kung kunyang pa ini, DepEd Order Number 6, Series of 2026. Iyon ang guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment or SMLE. E-S-M-L-E. Yan. Ensuring a safe and motivating learning environment. Ayan. Pigpapaliwanag digdi na sharing fake news or false information that creates confusion or commotion in school is classified as first level offense along with disruptive behavior and pranks committed inside school premises or during school sanction activities. So, ayan ha, pigriman and mga aki. Arugin eh, under this DepEd Order Number 6, there are three level of offenses. So, mga estudyante, mga magurang, magdangog tabi, digde. Under the ESMLE guidelines, it introduces a structured graduated approach to learners, ano, discipline based on severity. Ayan. Pig-classify kitulong klase ining mga offenses na nakukumit kan sa tuyang mga eskwela. First level, second level, and third level. Okay. With the third being the most severe disciplinary classification. Ano ini? Ano? And first level da, ito sa mga minor infractions such as uttering profanities or swear words inside school premises. Pagtaram ki mga baku maray, ano? Simple vandalism, yan. Disruptive behavior and sharing false information that can create confusion or commotion in the school. Ayan. So, yan ang mga first level yan. Ano da tabi ha? Violators will get a written reprimand, a summons for parents, and a suspension. Ayan. Ha? Sabi digde. Hindi, first level ito. Papapudan sumagurang, depende sa na-commit na offense, pwedeng reprimand, warningan sana, o kaya kung medyo durudakula, pwedeng isuspend. Okay? Igwaki second level offense or offenses. These are severe and repeated behaviors that go beyond minor infractions, including stalking, inflicting slight physical injuries, yan, may nasuntok, sinuntok, theft, pagkuha kang baku niya, intimidation and harassment. Yan, sabi dyan, the penalties for the secondary violation scale up to mandatory suspension on the first offense. So, suspension ka na. Depende yan sa gravity. Piling duwang aldaw, tulong aldaw. Ano? Non-readmission on the second offense. Non-readmission on the second offense. And exclusion on the third offense. Kaito nga, pag sinabi tang exclusion, dahil ka na makakalaog dyan sa eskulahan na yan. Ano? Kang inot ang term ka, ang expulsion. Okay. Ngunyan, ang third level offenses. This include the most egregious violations such as hazing, homicide, murder, and sexual assault, carrying the maximum administrative penalties of non-readmission or exclusion alongside automatic referral to law enforcement and other appropriate agencies and the provisions of interventions. By the way, ini paluwanag ko ini pag sinabi non-readmission, pigpaliwanag inidigdi na pag sinabi tang non-readmission, gusto sabihin kaan, papatapusong kakang taon na yan, pero sa masunod, dahil ka na ako on dyan sa eskulahan. Non-readmission. Pag sinabi tang exclusion, dahil ka na makakalao. You will be excluded from entering the school. But again, sabi ta digdi, kasi education ano, is inclusive. Ha? Sa babataw ng kitsan sa ining mga kaakian na nga ning makatapos kan sa endang pag-adal, alagad, bako na. Na face-to-face classes. Other ano, alternatives para ang aki makapag-adal manggiraray. Okay? So, yan ang sa tuya digding kunyan. Yan ang mga dapat ang maaraman na bago na naman kunyan. Under DepEd Order Number 6, Series of 2026. Okay? Balikan ta po giraray si Loings para sa mga masunod na pagirumdong. Okay?
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa 2nd Floor V Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queensmed Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion. May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo, kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
4: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
0: Thank you, Loing. Sa basante ning sendong mga comment, ano? Siyempre sa participation nandiyan eh. Ang sabi kay Adigdi, si Ma'am Cherry Carborja, good morning. Okay, Maricel Binyas, good morning po, Sir Joe. And pa-shout out na tabi sa Binyas family, digdi sa Pawa, Tabaco, and Azuela family, dyan sa Bumbon. Salamat po. Pakibati mga taga-Alay Kapwa Kantin. Salamat po. Okay. So, Maricel, dyan sa Alay Kapwa Kantin. Ano? Si Tess, manager dyan. Nakaduman ako. Adi, ako nyan, ibang na so... Iba na so, kunyan, atmosphere kang kantin dyan sa Tabaco National High School. Kumusta na sana kamo dyan? Ade, sabi man ni Ma'am Ninya Belches, good morning po, Sir Joe. Elizabeth Belches, good morning po, Sir Joe. Tess Padagda, good morning. Okay. Richel de Binalia, good morning. Ligaya Bunabente, good morning. Watching in a pinagbubong Zone 4. Okay. Kumusta daw dyan si June Bansagales? Ade, dyan na ini. So, sa kuya ining ihado, yaw na ngunyan. Dati, tagan na pao ini. Of course, kay Christian Masenas. Ot Silak, Ret Silab, maray na aga, tabi, Sir Joe, asin sa kabus na nagdadangog sa programa mo, edukasyon, ihapot mo. And, of course, Jenny Abrera Christian. Okay? Sabi digdi ni i-acknowledge ko man ini. Sabi digdi, good morning po, Sir Joe. Pasout out tabi kay Junson Calya. Na happy happy birthday today. Nakatutok naman sa mabuot na si Ma'am Ellen Cabria, Salvi Calla, Leah Belgar, Nora and Jane Dilarama, Perming Tindugon, Pakang San Lorenzo. Salamat po. Okay. Morning man sa Maygos na si Randy Adamos, Anthony Elmer sa Balbarino, and Jesse Dilarama. Tindugon pa, salamat. Okay. Igwa pa digdi sa Rupa. Of course, sabi digdi ni Rose of Santo Cristo. Good morning, Tabi. Sir Idol Joe, pasout at mga taga Santo Cristo Purok 5 na always nakatutok sa programa mo. Day ko na ma-open sir so account ko. Tabi na daw ito. Okay lang sir, nakatutok man always. Dawa ba ko sa FB? Salamat po Sir Joe and God bless po sa Gabos. Okay. And of course, by the way, ako niyang kita ngunyan ha. Live kita ngunyan sa account kang, sa Facebook account kang One Radio. Okay? And pwede kitang mag-text sa Kuya Pong o mag-chat sa Kuya Pong account, so si Joe Bons Bonto, o kaya po sa Kuyang number 0906-864-1805. Okay? O kaya po sa 0951-687-7375. Okay, sabi ni Rose of Santo Cristo, blessed morning, Idol Sergio. Thank you, Tabi Rose. Ha? Thank you. Okay. Dahil kaya sa mga pangyayari baga, naging mga kunminsan, nagkaigwaki pagkatakot ang mga magurang na baka mautro, mautro man sa indang iskulan ang nangyari sa San Jose National High School sa Tacloban City. May mga magurang na gusto naghagad, nagibuhon na sanang online ang sa indang pag-adal kan sa indang mga aki. Pero sabi digdi ni Secretary Angara, online classes not readily available amid parents' school safety concerns. Ayan. Sabi digdi ni Angara, na inapot na siya kan mga magurang na kung pwede nagibunasan ng online ang klase. Sabi digdi ni Angara, it is not something that is readily available. Bako pa. Ano? Bako pang panahon para mag-resort kita sa online sana. There is no substitute. We have to admit that. Kaya po ako unta na dae pa ki-substitute sa face-to-face classes. All okay. May online pwede man. But again, daog manggiraray yan kan face-to-face. Dae na supervise ng God, personal supervision kan maestra kung iyan po online classes. Kaya sabi ni Angara, it is something that is not readily available. Ang sabi ni Angara, internet connectivity and access to technology remain challenges for many Filipinos. Kasi kung halimbawa gibuhon ta nakita man ng God mag-online na sana. Good for those who have the internet. Bako fair iyan. Bako fair duman sa mga pobre na sa tuyang mga nag-aradal na dai maka-afford ki internet. Ansaro pa, so daing mga signal, mabakal ka ki load, mabakal ka. That will be an additional expenses. Para sa kuya man ng God. No? As a teacher, ano? There is no substitute than face-to-face classes. Okay? Kundi, ang sabi din ni Angara, instead, sabi ni Angara, DepEd is focusing on strengthening campus security through increased police visibility, additional security guards, metal detectors, closed-circuit television or CCTV cameras, and other safety protocols to help ensure students can continue attending face-to-face classes safely. So, yun ang ano tadigde. Ang makaulog ta, sabi ni Secretary Angara, talagang kung iasa ta ining security measures, pag-ibok yung mga pag sa mga aki, pag hihiling kan mga bag, day talaga kaya nun kan security guard. In fact, ang sabi digdi ni Secretary Angara, lingunin doon ang sabi digdi ni Secretary Angara, ade, ang sa tuya da tabi na security guard, ang DepEd has only 2,200 security guard and sa tuya da tabing public schools is 48,000. 48,000 sa eskulahan and security guard 2,000 man sana. Kaya, pero aram tabaga ano, ining mga indigdi mga sumang ang mga eskula na igwa na talaga ki MOOE nag-hire ki mga agencies. Pero ako kuta mas maray manggirare kun internal. So gusto igwa manggirare ki gwardiya an sarong eskulahan. Pero sabi ta nga ni garo difficult na makaapon. Lalo na ining mga elementary na saraday na eskula. Pero ako ang pakaaram ko awan sa kuya diyan. Sa elementary is not so much yaon sa high school and medyo kaipuhan ta talaga ining mga security guards na ini. Pero sabi ta nga ni, sabi ni Angara, sabi ni Secretary Angara, imbitaran ang mga police visibility. And nagkaigwanag ka ang issue once about the mandatory inspections, no, by random. Dahi ka pwede makasayuma kung ilingon ang sa imong bag. Inspeksyonon ang sa imong bag for the purpose of securing the school. For security reasons. Okay? So, ako dahi man nakita ka, tabuda, ano man na, kunyang kaan. Sigurado yan. So, talagang madyan maiskwela. Dahi man iyan nahadit na ngayon o piling ang bagnaan. Ang talagang medyo mahadit dyan kung igwa ka mananggad ki mga pigtatago. Ano? It's either firearms o kaya other forms of deadly weapons. Kaya okay lang iyan. Sabi digdi, iyo iyan. Ano ni ang unaan sa kuya digding pig iisip ade pune. So, ining digital spaces to empower. Ay, ano yung kunyan? PNP on online terrorists groomers. Ini, garing, ano daw kung atako kaya, dahil man akong aking arog kayo ni ang gayon. Ano? Pero, dapat naman ang gad ini. Ang sabi kaya digdi, ano? Igwada atabi ki, kunyan, igwada atabi ki active groups na naghihikayat. These are terrorist groups na pipaagi ang sa indang kampanya sa paagi kang pagkonvinser sa mga aki na maging terrorist by way of ining mga nahiling ta sa social media. Sabi digdi, we were warned that there are really active groups na suspected groomer kaining mga shooters na ang sabi digdi, we don't have the capacity to really monitor the concerted action of terrorist groups on online groomers. So mga kita sa pagpaparahiling kaini dahil sa mga arog kaini nagugroom sinda kaini yung mga teroristang ini na magamit ki mga badil o kaya mga gamit na pamparibok. Ayan, sabi ni Da, World One, sabi ni Angara, that there are really active groups na yung mga suspected groomer of terrorists. Okay. So, ano ang magigibot na kaini? Ang sabi digdikan sa tung secretary, parents are urged to closely watch their children's online engagement. Dapat pagtagahilingon ta. Ano-ano mananggad ang pighiling kan sa tuyang mga aki. Takon minsan mag nagsulo-sulo, ade, may mga pighiling na dayta na hiling. But ang mga aking ngunya, pag hilingon mo ang pighiling ninda, dahil mo man sa imo ipahiling. Ade. So, again, bakwining magayon. Ang sabi digdi, ang initial assessment revealed that some active terrorist groomers are utilizing online gaming platforms to recruit youth. So, in the guise of games. But little by little, naitatanom sa indang mga utak, sa indang mga kaisipan, ang pagiging terorista. Kaya, bantayan tayo ni. Sabi ta nga ni, nasa magurang. Ha? Nasa magurang ni. Dahil ta pagpabayaan ang satuyang mga aki. Okay, balikan ta po giraray si Loins para sa mga masunod na pagirumdong.
7: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
8: Cabaqueños, it's time to upgrade your grooming game. Step into Mosu Barbershop. Mosu Barbershop. We've traded the sidewalk heat for a premium air-conditioned sanctuary where grooming is an art. From precision fades to our signature refresh and platinum packages, indulge in premium treatments designed for your total relaxation. Soothing hot towels, charcoal blackhead removal, and relaxing arm and face massage. World-class experience that's within reach for every man. Because a great haircut isn't just a luxury. It's an investment in yourself. Mosu Barbershop, located at the second floor of Jack Lee 2 Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco. They're open from 9 a.m. to 7 p.m. Look sharp, feel fresh, and stay cool at Mosu Barbershop.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arm, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese royal and VIP head spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
12: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
13: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
14: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
12: Kaya hintayin nyo, punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit nyo, punta na sa RRS

0: experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Thank you, Loings! Siyempre po, basta ang taga-rarinin sa inyong mga komento. Ano? Sabi po ni Romnick Bilaos, good morning. Aha. Beth Cathy, good morning po Sir Joe. Pag-greet po, happy birthday today to Miss Teresa Cathy Corral dito sa Purok 5, Tuliu, Malinaw, Albay. And happy birthday, Miss Teresa Cathy Corral. Okay. Embol, si Embol Tagadyan, ayaw nini sa San Jose Community College. Ade, good morning sir, good morning sa mga katindugon na ayaw po dyan sa accounting department kan San Jose Community College, saka sa mga legislative staff kan SB members. Siyempre, ade, nahiling ko si Vice Mayor Ote Bolaños kan Friday. Kam Friday na. Auda ba ko? Webes pala. Sabi ni Risa Kino Beluso, blessed Saturday. Good morning po, Sir Joe. God bless always. Thank you, tabi, Ma'am Risa Kino Beluso. Okay. Ano pa sa tuyang didiskote ron? Aram nindo. There is, ini kaya na pagbabawal. Kaya magandig yan, no? Globe supports the Department of Education policy on the responsible use of gadgets in school. Sabi, igawa naman kaya pinaluwas na ining DepEd Order Number 6 Series of 2026 or the guidelines on ensuring safe and motivating learning environment. Nakunsain, ano? While the DepEd is recognizing that gadgets are needed for instructional purposes, but generally it should be regulated. Na? They remain appropriate for educational purposes and emergencies. Kaya, siguro, ang pigbabawal digdi, ang bawalon, so paggamit sa mga bagay na personal. Okay? So, mga nagliliksyon, nagsiselfone, sabi nga ni Ken, nagpag-ibo ako. The best, the teacher you cannot forget. Nagpag-ibo ako sa mga eskwela ko. Sarong eskwela nagtaram. Nanday niya malilingwan. So sa iyang maestra na dai man da nagtuturo, tapirming kapot sa cellphone. Haputon mo da ah, dahi managsisimbag. Ha? Sa madang mo da ah, kahuron sa boyfriend. Asan? Bako man araw ka? Garo pigiling ko. Kunyan ito. Bako man, kunyan na ito. Siguro, kunyan sa na ito. Kung baga sa ano, may mga bagay sana na, ano pag-apod kayo ni? Unusual sana ito. But again, not all teachers are like that. Mga nganing makunyang kita. Ade? Okay. Sabi digdi, Globe supports DepEd on responsible gadget use in schools. Advocates safe digital spaces to empower Filipino. Because Globe believes protecting children online should go hand in hand with empowering them to develop the skills they need for the future. Ta, ngunyan manangan, totoo sana. Kung gamitun ta an sa tuyang mga gadget na ini, na tama,

0: puwanta talaga ini. No? Kay puwanta talaga ini. Pwira yan kan makapag-communicate kita for in time of emergencies. Pero sa gabos na bagay, ha? Lalo na ngunyan ay guwa na kita ki artificial intelligence. Pero deng data man, ha? Kung nga ni, sa eskwela ko, pag nag-question ako, minadali kan cellphone. Malisyaon man. Ade, may na nahapot ki AI. Malisyaon man na naghapot ki AI. Pero, dahi yan. Ang sabi ta kaya digdi, kay puhan ta ang cellphone. Ha? But, it should be, the use should be regulated. Na, paggamit siya na, kung kay puha. Particularly on subjects which need subjects which need not the use of arog any internet. Okay? Siyempre. Pero magayon man ang kwenang kaya ni Kang Globe ta nagsusuporta sa advokasya kan Department of Education. Okay? So, hindi nga. Digdin naman kita. Huni, ang sabi kaya digdi, ay na digdi, ini po party pa ini kan DepEd order number 6 na or the guidelines on ensuring safe and motivating learning environment or the ESMLE na the guidelines on ensuring safe and motivating learning environment or ESMLE na napapalaman po ini sa DepEd order number 6 series of 2026 asaro ini sa mga digdi nakal napapalaman ang mga disciplinary actions na pwedeng gibuhon sa mga aki na nagbabiolate kang regulasyon. Yan po yan sa DepEd Order Number 6, Series of 2026. Okay. Unay, magayon ining barita ha. Magayon ining barita. Ang sabi digdi kaya, the Commission on Higher Education or the CHED and the Teacher Education Council or the TEC nag-launch na tabi ki 103 million scholarship program. Ana? Ana ang katuyuhan mag-attract yung mga estudyante na makuha ki teaching education, sa education. Nang specialization, digdi po sa sumang mga specialization na nangangaipo. Nangangaipo ki ano ini? May shortages. Aha. So, kaipuan da yan, ha? Ang sabi digdi, and the Teacher Education Scholarship Program, or TESP, set to begin the academic year 2026, will provide full support to 720 scholars pursuing teacher education degrees, particularly in early childhood education. Okay? Sige. Time na pala. Ano na kita ha? Mapaaram na nga kita. Ay. Sige. Merle Pubukan, good morning po, sir. Kupang, Sergio, sa ngunyan po, nakakasubli lang nin cellphone an aki ko pag may na-recite siyang table of multiplication. Okay, anyway. Sige. Yaw na sumasunod na din. Okay, sige.
1: Tanginan nyo ang edukasyon. Inupot mo with Sir Joel Bono sa masunod na Sabado Biraray tiki sa One Radio 91.3.
0: So sa tuya palan po na paukod sa Sabado na sana. Yaw na sumasunod sa tuyang programa. Kahiwa.